0: they can see.
1: Yes.
0: Okay. So in this case, it's very, very hot topic and still debatable. Nya kon among you lawyers, naglalain ka mo opinion si ni Congressman Junjun. So kinahanglan ang intercession diri the soonest possible time sang Supreme Court.
1: I hope may madala ini sa Korte Suprema para may definitive kita for 2026.
0: Mm-hmm. Ang problema subong kay tiga paganot man both sides sabi subong no, the group of the Gatsalian group and the Cayetano group, hambal ni Senator Alan Peter Cayetano, sila niya, why kuya dapat ipamangkor sa Supreme Court because I was elected with 13 warm bodies at the time and still I'm the Senate President kag nabutang man sa internal sa ila Senate rules nga ang election sang president pro tempore, sergeant at arms kag secretary of the Senate must be voted by majority of all its members and that's 13 tido sila nagsesyon sa nagligad. As far as Cayetano is concerned, sila niya why ko dapat ipadala dito sa Supreme Court kay ipamangkot sa Supreme Court. Ti ang pihak dito gapaganot man Congressman John John. So ti ara kita. Kung sa mga chess ini, ano ni, stalemate. In short, sini, why maubos, why ka ma-checkmate, pero why ka nahulagan? Stalemate.
1: Correct. No? Pero we have an impeachment nga pending.
0: Oho.
1: So paano ina? We have, maayo gayon natabo na sa CNDE.
0: Mm.
1: Pero there's a pending flood control hearing.
0: Oho.
1: So paano ina? Ako nang pagtulok sini, kung Avelino versus Cuencula sa Liganta, dapat outside the jurisdiction sa Philippines.
0: Mm-hmm.
1: Pero, I think, may punto man ining ginatawag nilang grupo kanday Gatsalian na practicality. Ang practicality nga kung sa pisuhan ka.
0: Mm-hmm.
1: Oh, pero kung sa pisuhan ka naman, pwede man ka motion, di bala sa korte.
0: Uh-huh.
1: Kapatent ka ng session. So, tapos, hindi ko man maintindihan din eh, katropang Josiel, kung may quorum ang Gatsalian group, majority sila of all, nga wala sila nag-elect sa Senate President.
0: Mm-hmm.
1: Nga nag-elect lang sila sa Senate, President pro tempore.
0: Oh.
1: Kay pareho man lang ang requirement sa ilang Senate rules.
0: Oh.
1: So, amo nang medyo may mga questions nga ah.
0: Mm-hmm.
1: Pero at the same time, ang recognized ng Malacanang is the Gatsalian group.
0: Oh, oh.
1: And that is important, ha?
0: Mm-hmm.
1: Without the intercession of the Supreme Court, sino ma-implement sinitangan? Because definitely, kung mag-init-init na gigni, kay subong gainit na, hindi na kasarang sini ang divided na ni ang usaa.
0: Oh.
1: Ang usaa, duwa kabilog. Ang Senate Secretary, duwa kabilog.
0: Mm.
1: Ang mga chairman ng committees, duwa kabilog. Isa lang ang Senate President. Pero may Senate President pro tempore nga acting President. So, sino ma-implementanan when it comes to ano, mag-ano na, kung kailan mag-decide na ma-implement, mm-hmm. Ang executive could be called upon. And the executive recognizes, or the executive, yes, they recognize ang Gatsalian group. So, ano naman yung advantage ng Gatsalian group?
0: Now, if we speak about recognition of Congressman Junjun, no, highly, looted, politically looted, yes. Ining mga recognition na Congressman Junjun. Ang iban, ha? Politically looted as far as Malacanang, the chief executive is concerned, as far as the other group, House of Reps is concerned, which is co-equal sang Senado. If we speak about recognition, that affects Congressman Junjun sa pagtanaw nimo sang ginatawag sining validity of the actions nga ginhimo nga hindi na kinanglan nga dalon pa ni sa Supreme Court. Kung mo kay ti, ang Gatsalian group ang ginrecognize sa Malacanang, Gatsalian group ang ginrecognize niya sa House of Reps, Congressman Junjun.
1: Well, amo na, no? So, amo na advantage ng Gatsalian group.
0: Oh, oh.
1: Pero under the Constitution, is another branch of government that is a final arbiter of all legal controversies, especially when in the interpretation of the Constitution, ang Korte Suprema na.
0: Oho. Now, so, Congressman Junjun, if we malukso kita, abi, no? Kiti ang ginadetermine diri karon, may duha ka isyo abiya sa ano no sa Senado, ang determination of quorum and number two, ang legality and constitutionality sang election of Senate officers, the pro tempore, the sergeant at arms and the secretary. So, butang tapabi may quorum at the time, no? Congressman Junjun, ang Senado, may quorum sila with the 12, considering nga 22 lang silang warm bodies that could possibly attend. So, 11 plus 1 equals 12, there's a quorum. Pero, explicit naman sa Senate rules nga nagasiling ang election sang Senate Sergeant at Arms, Secretary, and the Senate President pro tempore is by virtue of vote of majority of all its members. So, in short, kung i-recognize na ito nga valid ang ila the time nga session kay may quorum, ang election sining mga three officers, sang dosing nga nag-session, sang nagligan nga Miyerkules, why nag-conform sa ila sining nga Senate rules? That's why it's highly legally and constitutionally questionable, Congressman Junjun.
1: Well, ang argument nga na, assuming for the sake of argument, katropang Josiel, ang all members mo is 24 gyapon.
0: Yes.
1: Na? Pero, again, mabalik kita, mayroon ang Supreme Court decision.
0: Mm.
1: Ang isa lang ka Supreme Court decision ang natandaan ko, that's 1949. And we go back again to Avelino versus Cuenco. So, bisan maghambal ka of all, kung outside the jurisdiction of Philippines, i-minus mo siya.
0: Aho.
1: Amo na ako niya pagtulok na. Pero kung ang pagtulok naton is lain naman, let's say for quorum purposes lang Avelino, pero for purposes magsila ng constitution nga all, regardless of vacancy, 24 get. Probably, that's why I am also confused. Nga ako nagapati ang, let's say, ang Kacharian group that they have the quorum, hindi ba pareho lang dapat nag-elect man sila ng Senate President.
0: Oho.
1: So nga, how come nga it seems nga daw yung limit lang nila sa quorum, kag daw lain ang interpretation nila sa quorum, lain man yung interpretation sa of all members. Pero at the same time, kung all members lain ang interpretation, nga tanan-tanan gidiya, hindi bilang Senate President pro tempore under the Article 2, Section 2 sa ilang Senate rules,
0: yes,
1: all members eh.
0: Oo.
1: All members, pero without electing the Senate President pro tempore, kag kung hindi man sila mag-elect sa Senate President, wala sa acting president.
0: Mm-hmm. So kung may acting president because of the absence of Cayetano the time the Senate President, Congressman Junjun, sa ilang session, may acting president as elected, duly elected by 12 senators, including himself, at the time sang Wednesday, kitiway ang ano mo presidente, therefore may acting president in the person of the next in line, which is the Senate President pro tempore. Pagbalik ni Cayetano karon ang pamangkot sini, who's the president? Who will preside? Si Cayetano? Kiti acting president malang sa in the absence of the Senate President, they were not able to elect a Senate President. Ang grupo yan igat sa liyan, Congressman Junjun.
1: Pero remember, may aras silang motion ining agad silang group. May motion sila to declare all positions vacant.
0: So
1: busilingon, kung nag-vacant na, it includes the Senate President.
0: Mm-hmm.
1: I think lang ha, ang positions ng agad silang group is that wala na sa Senate President.
0: Oh.
1: So ang ila-iyang interpretation is that you can elect the president 13 votes, but you can remove him by only 12 votes.
0: Mm-hmm.
1: So, daw mo na position nila. So, in short, ang positions na kasi ng group, wala na sa Senate President. Pero hindi na sa ka-elect ang bago.
0: Uh-huh.
1: So, nagbutang lang, nag-acting lang ang Senate President pro tempore. But again, we will go back to the Senate rules. We are just following ang argument sa kasi ng group, ha? So, nga, ha? Kung amo na interpretation nila sa Senate President 13, nga 12 lang yan, naka-elect na sila sa Senate President pro tempore, nga of all members man dapat under the rules.
0: Mm-hmm. So, bottom balloon sininga, under the rules, ang Senate President pro tempore, sec gen, and sergeant at arms must be elected by majority of all its members. So, kung gin-consider nilang ang Senate President kinanglan nila 13 warm bodies to say, okay, in short sini, that is applicable to the rest of the three positions wherein isa lang sila ka-rules. Tingaway sila magpili to, no? Senate President, if they're saying, Congressman Junjun, nga applicable to the three positions, nga ara si Dalom pro tempore down to the sec gen, nga hindi applicable sa Senate President if they're claiming also that they have the quorum and legally and constitutionally back up ang ila sining argument, Congressman Junjun.
1: Pasigalang-alang man sila, no? Or tactical. Tactical movement na, we don't know. Anong strategy sila. Kay, effectively, ang ilang, ang ginobras ng Gatchalan Group, wala na Senate President ang pagtulok nila.
0: Mm-hmm.
1: And they're now in control. Pero at the same time, ang 13 nga na, wala nilang tandog with respect to the Senate President.
0: So that puts the situation more complicated, Congressman Junjun, no? Mas komplikado pagid.
1: So dapat siniyang akong pagtulok. It's about time na mag-intercede. Pero kabalo ka, ang Supreme Court is a passive branch of government. Ang buti nyo sang passive, hindi niya mag-intra kung wala sang, ma-file sang petition.
0: Mm-hmm.
1: So kinanglan may aragid na nga makadto sa Supreme Court. Mangayos ang ilang ruling.
0: Mm-hmm. No, kadto kita, Congressman Junjun, si Picto, siniunahon tanayang impeachment trial, naka-pending impeachment trial of the Vice President. Ang schedule sa Senado sini is July 6, ma-start ang impeachment trial. Now, sa sesyon nila sang Wednesday, because ara sila claiming ang mga others nga may ano sila, may quorum, gin-amend nila dayon ang ila sining impeachment rules, rule number 2, nga ang presiding officer sang impeachment trial must be a senator to be voted by majority of senators present. Hindi majority of all its members, Congressman Junjun. Majority of senators present. So that would mean nga from day to day, there's a big possibility nga unang impeachment trial, lain ang presiding officer. Sa second day of the impeachment trial, lain ang presiding officer, Congressman Junjun.
1: So inaiguro clear na.
0: Oo.
1: I think at tukagayin na to, yeah, with respect sa quorum, I think that still, we dita madibate. Kaya ang case na to, 1949. Nagwala sa definitive ruling pa. Pero with respect sa who will preside, in the impeachment trial, this is very clear under Article 11, ano ganyan na, ng Section 6, yes, Section 3, Paragraph 6, that when the, ano siya, no? Ano ganyan ito, ang the only time, no, na hindi Senate President ang ma-preside is when the President trial.
0: Yes.
1: All other trial, all other public official under trial, it is the Senate President. So a presiding officer is not even the acting Senate President. It is the Senate President. And you cannot maslain pagid kung mag-add ba. You cannot add when the Constitution is clear. You cannot add to the Constitution. Do pareho ni bilas ng ano katropang Diyos, let's say. Ano ang requirement sa aton bago ka mag-elect, ma-elect ka, let's say, presidente? Hindi ba able to read and write? Ang imong residency, ang imong age. When for example, you add a requirement there, and you amend that, that's unconstitutional. So I think it's very clear, yeah. Hindi mo na yan maliwat ang Constitution. With respect, kung sino ang ma-preside.
0: Mm-hmm.
1: It's clear again. Ang ma-preside sa impeachment trial under the Constitution, Article 11, Section 3, Paragraph 6, no? So it is the Senate President.
0: Okay. In this case, kung sinong duly elected and recognized Senate President would be the one to preside. Ano naman ang weight sinisang ilang Senate rules nga gin-amend nila versus that provision of the Constitution, Congressman Junjun, which one will prevail?
1: Well, if the rules or the law is pursuant to a constitutional provision, so isa lang sila.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung may conflict, especially kung very clear ang conflict, of course, ang highest law of the land is the Constitution. But again, paano ni kung wala Senate President?
0: Oh.
1: Sa eyes ng Gatchalian Group or the new majority,
0: mm-hmm.
1: pwede ba lang acting Senate President? Pero pwede tama debate ang acting Senate President. Pero clear ya nga, hindi pwede yan, dugangan mo nga, ma-vote ka lang.
0: Oh.
1: Kasi sino ang mag-preside, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So, ang acting president, I think pwede pa na madibatihan. Pero, pagduhang dugang sa Constitution, I think, bisan siguro first year law student, bala na dapat.
0: Oho. In short, sining, in the absence of doubt, Congressman Junjun, para na lang magtauhay, in the absence of a decision coming from a competent court just like the Supreme Court, who will be recognized as the presiding officer of the impeachment court? It is just right and proper that we will follow the Constitution above all other rules, in this case, which is supposed to be ang ginpili gidya sang mayoriya, majority than 12, butang malo sini, ining concrete majority of all its members, so it should be Alan Peter Cayetano, unless otherwise, nga, may arasang competent court decision, nga siling, hindi ikaw, kundi somebody else, Congressman Junjun.
1: Well, that's a strong argument.
0: Uh-huh. Mm-hmm.
1: Strong argument between 13 votes and 12 votes.
0: Mm-hmm.
1: Pero, I think mas nagkusog tani. Nagkusog tani ang position sa with respect sa kung sino ang preside impeachment. Tani mas kusog tani ang position, nagkusog ang position of the group of Gatchalian kung ginelect na lang siya as Senate President directly.
0: Okay.
1: So, okay. But again, may basi wala nakabalo kay Rigudon, di ba? Kasi imo may Rigudon eh.
0: Mm.
1: So, sang the other day, pero basi may ara pag-isubong. Kaya may matabo pa ni. Dumalakanyang is recognized the group of Gatchalian, and I think may mga matabo pa eh.
0: Mm-hmm.
1: Medyo with respect siguro sa medyo dihado dire ang grupo ni Cayetano
0: by numbers
1: subok sa numero. Well, sa numero may duwa sila binga hindi ka attend eh.
0: Mm-hmm.
1: Or ang isa da, pwede ka attend. Actually,
0: no.
1: Kaya ati pa man siya sa Pilipinas.
0: Mm.
1: Pwede siya kabulaga lang, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Ang isa da, pwede man ako sa butuhay, mag-attend siya, tapos mapadakop lang siya, pero nakabuto na siya.
0: Oo.
1: No. Pwede man na. Pero ang practicality din eh, siyempre daw mas, ako lang, daw may momentum with respect ni sa leadership, daw may momentum ang Gatchalian Group because daw Malacanang support.
0: Mm-hmm. Ang isa dari Congressman Junjun, what if may ara sang squabble ang duha ka grupo karon sa Senado? And mag-abot karon ang July 6, we do understand, covered pa na sa ila adjournment si Nideye, Congressman Junjun, kaya ma-resume sila 10 o'clock of July 27. So kung may squabble karon, ipilit ni Cayetano, I'm the presiding officer, ipilit man ni Gatchalian karon nga, I am the presiding officer dapat. Sa pananaw ni mo, anong matabo si ni Congressman Junjun Bai as far as the impeachment trial is concerned? Kiti duha nag-claim nga, I am supposed to be the presiding officer?
1: Kasi pwede sa aga, guri si Cayetano sa hapon si Gatchalian eh.
0: Tungo na lang nila. Pikpika na lang nila, Congressman Junjun.
1: pero with respect, no?
0: Oh.
1: With respect sa July 6, wala ko kabalo kung set na sa impeachment court.
0: So that's the schedule.
1: Already a notice? Who will issue the notice?
0: Why pa sila ka-issue sa notice but gin-approve na nila ang ila sa ninyo calendar, impeachment trial calendar, nga maumpisa sila by July 6?
1: Okay. Kung na-approve na, paano nila na-approve na during the time okay pa sila?
0: During sang okay pa nga si Cayetano pang duly recognized without question from the other side nga siyang presiding officer, it was presented during their first convening as an impeachment court. So gin-approve nilang calendar of activities nila sa impeachment trial which will start July 6, Congressman Junjun.
1: Well, let's presume being day one sang trial na.
0: Mm-hmm.
1: We'll issue the notices to the prosecution na may nga the trial begins.
0: Mm.
1: And even before that, di ba may 5 days ang House prosecution team to file their reply? Di ba reply ato?
0: Yes.
1: I think they will file it anytime now. And after that, usually kami ang natabo sa corona impeachment, maging patawag kami. And it's like a pre-trial or pre-trial conference. Naging pinpamangkot kami sa chamber before the day one of the trial, sino kasugtan tanga witnesses para hindi ma-surprise ang respondent.
0: Mm.
1: So sino mahimo sina in the first place? Then after that, sino may issue sang notices sa prosecution and defense team nga ma-start na?
0: Mm.
1: Will it be Cayetano or will it be Gatchalian?
0: Okay. Kaya ang dapat magpadala sa notices ngayon should be the Senate President and the Presiding Officer, Congressman Junjun?
1: Pwede siya. Pwede man ang Clerk of Court.
0: No.
1: Which is the Senate Secretary. Pero duwa man ang Senate Secretary.
0: Mm-hmm.
1: Subong duwa. So sino sinasa ila? Of course, the Senate Secretary will only follow the orders of the Senate President.
0: Okay.
1: This, so dapat resolve nila na eh.
0: This is hypothetical situation, Congressman Junjun. What if, for example, isa sa ila mag-preside? Pagkatapos, ang isa i-question before the Supreme Court. And the Supreme Court be favor, maghatag decision, granting for the sake of discussion to the petitioner. Anong matabo sa proceedings presided by the one nga hindi recognized as far as the interpretation of Supreme Court and the decision of Supreme Court is concerned? Mangin null and void ang proceedings, Congressman Junjun?
1: Walang masadya. Pero ang practicality siya na, katropang Diyos Hill, just in case nga may isa ma-preside sa ila, tapos ang isa madlagan sa Korte Suprema, because of the very urgency of the issue, I think the Supreme Court will immediately rule. So hopefully.
0: Mm-hmm.
1: Hopefully. Hindi na pag... Siyempre madugay ang impeachment. Eh, kabalo ka naman.
0: Oo.
1: Uh-huh. Makadugay siya na. Hindi na madali-dali ang four articles. And
0: okay.
1: I think the Supreme Court should do their job.
0: Oh. So, in this case, Congressman Junjun, because of this question, hindi pa bima decision sa Supreme Court granting for the sake of discussion before July 6. Most likely ma-delay ang proceedings, ang impeachment trial. Kung ma-delay ang impeachment trial, the way you look at it, being the lead prosecutor sa corona impeachment, Congressman Junjun, kay sino magapabor karon ang sitwasyon kung ma-delay ang impeachment trial?
1: Ito, ako lang, no? Well, may mga pros and cons. Kung ma-delay, no? Whether mapabor na sa kay Sara Duterte or not, no?
0: Mm.
1: Pero I think more of, ako lang niya, kung madelay nga madelay, more nga magpabor kay Vice President Sara.
0: Uh-huh.
1: And in fact, I think the strategy of the Vice President is magdugay, hindi anay magsugod. Because they filed a lot of petitions sa Korte Suprema.
0: Mm.
1: So in fact, ang ilang answer is to dismiss. And they know na hindi mapag-dismiss ginaya sa impeachment court. Wala.
0: Mm-hmm.
1: So, I think it will kay... Tapos, kasi mag-drag on, mag-end of the year na, magsugod, maglabot by 2027.
0: Oh.
1: Medyo mainit ng politika. So,
0: okay.
1: I think it will favor the Vice President kung magdugay.
0: Oh. Pag-abot 2027, they will be overtaken by events na Congressman Junjun, politika na ng istoryahan?
1: Yes, kaya ang naistoryahan ta before, katropang Josel, may impeachment fatigue ba ng tao eh.
0: Mm-hmm.
1: Diba lang, matakan kung magdugay.
0: Oh. Based sa social media feedback lang ha, luwas lang sa mga trolls, sabi Congressman Junjun, kaya ako kung magtanaw ko sa comments, natanaw ko dayon na kung possibly troll na kung hindi. Anatabo kapon, may Senate Blue Ribbon Committee hearing ang Cayetano Group. I don't know if it will be recognized as the legal one and will be accepted as part of the Senate records. Pero ang sentimento sang tao kahapon, Congressman Junjun, kung isipon tang tanan nga nagtabid sa tanan sininga man nag-live, millions of Filipinos nakahook kahapon sa expose sang 18 Marines. Ang sentimento sang tao nga gahulat sila sang resulta kag continuation. Kung ano ang himuon sang sa Senado, for example, given the chance that the president was mentioned to be a recipient allegedly of that maleta of kwarta, ang redundo sang tao subong is daw ara iya sa Senate Blue Ribbon Committee investigation to determine kung sino ang ulo sang kinawatay kuno abi sa gobyerno. So kung mag-amuna nga overtaken ang popularidad sang impeachment sang isa pagid ka issue, Congressman Junjun, sa pagtanaw nimo kay sino magapabor kung ma-delay pagid ang impeachment trial?
1: Well, of course, the Vice President, naturally.
0: Okay.
1: In fact, ang strategy man sang, wala ako ya, wala makita gina-updanding nga grupo.
0: Mm-hmm.
1: Kita ya, objective lang kita. Well, I think, isa sa mga rason manguro sang Cayetano leadership is ang flood control.
0: Uh-huh.
1: Ang flood control is, I think, the biggest issue sa natabo subong, no, sa aton nga pungsod. And syempre ang tanang tao matutukit sa flood control.
0: Mm.
1: Do telenovela siya. Kag syempre kahapon syempre may gapugong ang perception sa tao. Kag ang tanan nga ginapunggan mo, di ba, nami. Mas makadpupoy na tao, mas malantaw pa. Kaya syempre ano na, prohibited. Kung ang ginaprohibit mo, syempre ang tao yan ma-curious pa, kaya especially na ginahulat nilang flood control.
0: Mm-hmm.
1: So, very, very crucial ang kakatabo sa nasyon ta. Kaya it's not only impeachment, pero mas may madako pagid nga kawatay in the form of, not only flood control na.
0: Uh-huh.
1: Flood control is actually part lang siya sang kwartang gingkawat sa aton.
0: Mm-hmm.
1: So, it's public works projects gingkawat sa aton.
0: Okay. Kunsandigan ta naman nabi ang mga allegations sa... for the sake of discussion without confirming sila gidman, no? Sa bulyada karon sang tenor sang investigasyon kag mga revelations that the president was involved in that controversy, Congressman Junjun. Pamangkot siniti, paano ni aktuhan sa ato sining nabilin ng mga tao sa gobyerno lower than the president because the president is involved allegedly according to the claims, sa Congressman Junjun? Who will act? Sino makto?
1: Lokabalo ka naman na hindi ba ang presidente is immune from suit.
0: Yeah.
1: May immunity eh. May mga question naman ang legality kung asasanong ano threshold sila, pero immune ang presidente until matapos ang term. So, with respect to the president, ang imo lang ang maubra or sa vice president's impeachment. And we all know, naging dismiss na ang impeachment complaint sa president.
0: Oh.
1: So at this time, hindi mo ma-reach ang presidente. Pero, ang iba nga allegations, ma-reach mo sila.
0: Mm-hmm.
1: Like for example, ang former speaker, ang mga congressman, kadamo sa ito. Pila ito, doon ginisip-isip ko ito, 20?
0: Yeah, mga lapit 26.
1: 26, 23 or 26.
0: Mm.
1: Ang mga senador, diba?
0: Mm-hmm.
1: So bisan hindi na ta mag-istorya kay presidente. Pero ang volume sang involved ra ang let's say ma-preside ka sang ang isa gin-elect sang chairman nga bago nga chairman sang Blue Ribbon.
0: Mm.
1: Sa new majority. Tapos may mga allegations nga muna hindi bala mga tao, syempre mapinsal gid ang mga tao eh.
0: Oo. Oh.
1: So grabe siya ang issue ang flood control. And you know, to the credit ni presidente, siya mismo gin bulgar ni presidente na, di ba?
0: Oo.
1: So I see, and I think wala madamay mo si presidente kundi suportahan niya na ang mga investigation sa tanana, at least sa senador kag sa mga cabinet secretary kag sa mga congressman kay siya sinang nagbulgar the first place.
0: Mm-hmm. So ining pagkaul
1: so, kabalo kon
0: oo ang pagkaulamid ko Congressman Junjun, no, ang pagkaulamid sinisang mga senador, congressman, especially senators, may mga na mention na ran nga nakabaton kuno maleta, this can be legally questioned ang ilang participation pagpamuno abi sa investigasyon sa flood control project, defect nga ini sila nabulgar nga may ara sang benepisyo nga nabaton based on allegations of mga witnesses, Congressman Junjun.
1: Well, kung let's say senador sila mo, let's say sa legislative investigation, pero hindi bala kung nuwes ka, pwede ka may motion to inhibit. Pero iniya, siyempre siguro mga political animals ni, senador. So, tani may jutin lang katika din sa hindi mo nila mapilit man nga mag-inhibit da. So, pero ari pagid ha, matropang Josel, may impeachment kita and may prosecution team. Ang head ng prosecution team is being accused na isa sa mga maliata na nagkabaton. Ang members of the prosecution team, may aramada miyembro na gina-accused nga nakabaton. Sa kuro na impeachment, wala na yan.
0: Oo.
1: Okay. Sa Senado, subong under investigation ang damo-damo nga senador sa flood control issue, scam. Sila ang ma-senator judge sa impeachment. So what will be the credibility of the impeachment? Sa corona impeachment, wala ina. Wala sa amo na kontrobersiya. So tama kalain ang corona impeachment kay subong impeachment. Well, definitely mas exciting subong. Pero ang question is the credibility of the institution nga maka-trial siya. Ang credibility sa prosecution team. So amo na question subong.
0: Kay kung tanawon tabi Congressman Junjun, sa mga senador, apat ka mga senador na mentionaran dari sa affidavit sa mga Marines, no? Senator Erwin Tulfo, Senator Vicente Soto III, Senator Mark Villar, and Senator Loren Legarda. Amo ningin claim nila gin-deliveran sa kwarta. Pagkatapos, sa part naman sa prosecution, ang lead prosecutor nga chairman sa Committee on Justice nga si Congressman Luis Tro was mentioned.
1: Yes.
0: Pwede magamit ini as a question kag motion sa impeachment court that anybody pwede makatindog nga to i-move nila to inhibit ining mga personalities involved?
1: Well, with respect, makamove. Anytime, pwede.
0: Oh.
1: But with respect sa inhibition, hindi na sila mag-inhibit. I'm sure.
0: Oh.
1: Kaya hindi mo na mapilit. Kaya masiling mula na sila. Like for example, ang head ng prosecution panel, matiling siya nga. Wala man ko din nagatindog bilang si, ano? Bilang si, sino halan niya?
0: Si Gervais Luastro.
1: Wala na siya. Nagatindog ko din kay representative po ng tao.
0: O,
1: hindi niyo pwede ma-deprive ang akon constituency. So, hindi mo sila mapilit eh. So, inhibition, you cannot.
0: Okay.
1: So, that will be a problem. Because that will be, that will affect the credibility of the trial.
0: Okay, granting for the sake of discussion again, Congressman Junjun. Magpaiway ini nga apat big mang senador mambalti paiway kami eh. Why problema hindi kami mag-intra direct, hindi kami magbuto. Kung hindi sila magbuto, granting for the sake of discussion, apat ini magbuto abi mambal abstain kami.
1: Abstain?
0: Oo.
1: In favor sa acquittal. So in favor, hindi pwede maguro. Hindi sila, of course. Si Tito Sen, di na yan mag-abstain.
0: Oho.
1: Sino pa ginagay sa
0: si Erwin Tulfo.
1: Si Ginaguruya.
0: Si Mark Villar and Senator Loren.
1: Pwede. Pwede na sila ka-abstain, guro.
0: Pero ang pag-abstain is counted as for the acquittal?
1: Abstain. Because actually, wala mo gina-count ang acquittal.
0: Okay.
1: Gina-count mo lang ang conviction. Kaya you need 2/3 eh.
0: Oh, at least 16 din, no?
1: Kung mag-absent ka na, dala ka magyapon sa quorum. Kung mag-absent ka, in favor ka sa acquittal. Amunang effect sa impeachment.
0: So in short,
1: mag-absent na tanan-tanan silang grupo, si Duterte Group. Kasi may absent office na magbuto. Amo na na. Pero wala po rin ilan na. So, kinanglan tayo mabuto kay GCF. Guilty or not guilty. Guilty. Guilty lang na ang account.
0: Oh. So, in short, kung may siyam karon ka mga senador nga mag-absent during the time sang pagdesisyon kag pagbinutuhay, that will leave and ang Senado may 15 na lang ka-warm bodies in attendance. Bisan magbuto pang 15 for conviction, ma-dismissed gihapon ang impeachment complaint or ang kaso kung mas manjan
1: Not guilty gihapon.
0: Not guilty.
1: Kinala 16 ka, no?
0: Oh.
1: Natubong, no? Amo lang aton. Pero we don't know kung may magsaka na sa Korte Suprema.
0: Mm.
1: Hag kung si Senator Bato kung madala sa Hague.
0: Mm-hmm.
1: Kung madala sa Hague, may 23.
0: Oh.
1: Pero ang 23, 16 gihapon.
0: Mm-hmm. Dapat 22.
1: Ang crucial lang sina, kung ang iban nga sa prisuhan, mm-hmm. kinala may Supreme Court decision da, kung madala sila
0: okay.
1: sa all members.
0: Oh, oh. So, medyo makahalawat-hawat gali ini natabo kung man yun yun. Kay from the very start, kung hindi may ma-resolve ang conflict karon sa Senado, apektado ang kredibilidad sang impeachment trial.
1: Correct. Pero may ara man siguro nga ang mga gapanawagan
0: mm-hmm.
1: Under the Constitution, the press during the sine die, the President can call special session.
0: Oh, oh.
1: So, I think siguro may wisdom na nga si Presidente Marcos will call for a special session. At siguro, basi pwede na maistoryahan eh. Ayok. if pwede na maistoryahan guro ni, eh, because may impeachment kita, kag may aramang kita nga, okay, sige ang impeachment, tapos pwede maguro masige ang flood control probe. Pero istoryahan ta siguro kung sino ning ma-handle.
0: Mm-hmm.
1: So that should be resolved among themselves para tayo yun, no? Hindi man pwede kayo, though they are worse than ano eh.
0: Uh-oh.
1: Are they worse ang mga ta-grade 3 plus na kung gusto mag-away-away ang grade 3 sa elementary?
0: Mm-hmm.
1: Sa classroom, to sobra pa na yung kwan.
0: Ang Senado Subong?
1: Ang Senado Subong, to ano ni Leia?
0: Oh. Kaysa pagtanong nato si ni Congressman Junjun, there might be several things to unfold pa no until magbalik kang until ang impeachment trial mag-umpisa on July 6 or maybe until magbalik session ang Kongreso. Kaya may tumawid na eh. Happens to be permanent sa Iloilo. Congressman Junjun, may tumawid na sa kabila from the majority to the Soto Group, Gatsalian
1: yeah,
0: Group.
1: May isa na, no?
0: Oo. Oh. So,
1: and I think may ma-follow sa momentum Subong.
0: Okay.
1: May ma-follow si Sina. Muna kayo crucial kaya. Crucial ang Malacanang. In any impeachment, kasi syempre, ini ang regudon yan eh. Syempre, tied ni sa impeachment, tied ni sa flood control.
0: Mm-hmm.
1: Syempre, gambal man sila ang mga politiko ngayon. Pero syempre, balanta, amo na na eh.
0: Mm-hmm.
1: So, ang Malacanang, kung may isa pa, then it will be resolved.
0: Oh.
1: Pero kung wala sang problem lang, kung wala sang may matawid, kung doon silang, may problem kita.
0: Kiti kung tanawon na Congressman Junjun, si the Senate President Alan Peter Cayetano, si Bato Abi, si Marcoleta, si Padilla, si Bongo, mga senador ini, bisan panitan mo niya buhi guro, daw hindi ginaya guro magtikang pagkatos wala, or pagkatos man stuo, manindugan ginaya guro?
1: Including siguro si Senator Pia Cayetano.
0: Oho.
1: Basi hindi man siya. Pero wala kita kabalo sa iban.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, kanday ang mga vulnerable da, kanday Senator Joel.
0: Yeah.
1: Si Genueva, vulnerable na sila.
0: Jinggoy.
1: I don't know the Villar. Si Jinggoy. Pero wala na siya ginaisip eh.
0: Oho.
1: Oho. So, wala na siya ginaisip. And it will favor the Gatchalian group.
0: Mhm.
1: Amo ni gali no. Kung the more nga gadjutay ang quorum, it will favor the Gatchalian group.
0: Oh.
1: And in fact, the more nga nagadjutay nga digital quorum, it will favor the conviction.
0: Okay. The Villars, mga vulnerables ni Congressman Junjun, no,
1: yes.
0: The Villars,
1: yes.
0: Villanueva,
1: yes.
0: Ligarda.
1: Yes, could be.
0: Oh, pero ang iban siniguro bisan panitan mo ni buhi guro manindugan gini. Pero we're not saying nga kumo kay ara sa pihakya ang Soto Group may dose sila subong konsa impeachment and during sa pagbinutuhay na sa desisyon nanay, it doesn't mean nga mabuto in isla tanan for conviction. Basi kon may mahaylo man dira kag may ara man sa ginatawag nila nga biglang tumawid ang buto Congressman Junjun.
1: Well, I think that's clear sa atong discussion before.
0: Oho.
1: Inaya for purposes na kag may internal ano man internal dispute ang Senado. May kanya-kanya sang interest da, pero with respect sa guilty or not guilty vote, it does not necessarily mean nga kung sa Gatchalian group ka, guilty na dayon.
0: Oho.
1: I'm sure of that.
0: Okay. So una sa tanan para ma-resolve ini Congressman Junjun, only the Supreme Court ta siguro makapatawhay sini. Desisyon nila number one, kung pila ang quorum. Number two, kung sino dapat ang i-recognize ng Senate President. As of now, ha, unless otherwise, may ara sang mga magtuluhaw nga mga magtalawid sa kabila kag makasecure ang isa ka grupo sang clear majority of all members sa Congressman Junjun.
1: Yes, that's one. Dapat ang Court Suprema, pero ang President can also help. Si Presidente, BBM, can also call a special session.
0: Okay.
1: And before that, basi pwede sila ka-conference man. Wala, you know, dumudamot ang problema, madugang pag-iakabo. Wala, mga senador. So, lang taon ta kung ano matakbo subong in the coming days.
0: Pero sa pagtanaw ni mo, ini mga nagakinabo karon yung squabble sa atong mga senador, it is purely politics or the issue goes out beyond politics na kagang ibang sinay daw medyo personal na Congressman Junjun?
1: Well, blur biyang line ng personal kag politics eh.
0: Oo. Uh-huh.
1: Blurred siya.
0: Mm-hmm.
1: Pero definitely politika.
0: Okay.
1: And definitely, may personal man.
0: Mm. Pero sa mga nagakinabo subong, it is safe for us to say, Congressman Junjun, that the Gatsalian Soto Group has the blessings of Malacanang, has the backing of Malacanang, and what they are doing is in agreement with the wishes of Malacanang, Congressman Junjun.
1: Well, I think ang sentence sa una nga phrase is
0: blessings.
1: It's safe to say, ang second daw, debatable pa na, no? Kasi syempre, hindi na sila magsugot.
0: Mm-hmm.
1: So, ang una nga, I think it's safe nga, they have the backing of Malacanang.
0: Mm-hmm. And,
1: so, ang wishes ng Malacanang, we don't know. Kasi syempre, they will really, syempre, masahan man sila sa prinsipyo kung pamakuton mo ang grupo. Pero definitely, may baksa sa Malacanang and definitely upper hand subong ang Gatchalian group.
0: Ang malain ng sini Congressman Junjun, kuntani ha, nagpag-on ang tindog karon sa pagid sa mga Gatsalian. If ang chief executive right now enjoys the support of the majority of the Filipinos, kung may ara sa popularidad kag may ara sa sang ginatawag sini nga backing of sentimiento sang tao, no, galing kay the most popular individual public officials right now of the land is si Vice President gihapon eh.
1: Bali ang Senate kag ang House nga nag-release ng impeachment.
0: Oh.
1: Mas mataas pa sa ilay ang gina-impeach nila sa approval rating.
0: Oh.
1: Pero even ang with respect sa Malacanang, wala ko hindi ta pwede ma-underestimate ang Malacanang.
0: Hmm.
1: Because even popularity or not, ang Malacanang wields executive, the chief executive na yan.
0: Mm-hmm.
1: So, very, very, ano sila, powerful, kag siyempre, may influence, get, ang chief executive.
0: Kag, ang kadalihok to recall your statement before, Congressman Junjun, basta sa House, kag sa Senate, most of it, sa ilamang hulag, transactional man, no?
1: Definitely. Transactional, get, budlay ang mga politiko, da?
0: Oo.
1: Budlay, get.
0: Okay.
1: So,
0: with all of these things nga naghinabo Congressman Junjun, all we have to do is to wait, no? Basi buwas way takbalo sa sunod si Maana way patakabalo kung anong mga magkinabo pagid. Ang importante subong nga ang isa kag isa makasecure sang 13 gidiya ka warm bodies in order nga matapos na ang impasse o kung problema sa Senado, and that includes ma-resolve man naton ang posibly sini conflicto during the impeachment trial and the proceedings sa Senate Floribond Committee, Congressman Junjun, and that's the thing dapat nga matabo.
1: Oh, pero again, medyo hindi ko gyapon ka mafatom ang hindi ko ma-comprehend. Nga wala lang sila nag-elect ng Senate President ng bago. Following ang argument ni Sangachelan Group, kung gina-follow kong argument nila, nga they have the quorum and ang majority of all minus is already minus 2, then siguro mas nagkusog sila kung kinag-elect sila sa Senate President.
0: Oh.
1: Not the Senate President pro tempore, kasi same eh. Same ang requirements.
0: Mm-hmm.
1: So mas nagpag-unsani sila. But this time, ang pinaka-problem tadi is sino ma-preside? Sino ma-preside sa impeachment court kung hindi ma-resolve? Pero I think, kay Dugay pa man, ang July 6, I think hopefully ma-resolve nila.
0: Okay. With that, we would like to thank you sa Malawig, Sininga Chimpong, again, hatag mo dali sa amon sa XFM, Congressman Junjun, and lastly, anong imo Sininga Minsayo? We don't understand, pagamay-gamay lang aton, posible may influensyaan si ni Congressman Junjun, but importante, may napa-inchende kita, kag may mabilin kita ng mga panugdaon sila on what to do para ma-maintain na lang ang natawag na ito, Sininga orderliness sa aton, nga hindi na magamo pagidang sitwasyon ta. Anong mensahe na aton, Congressman Junjun?
1: Well, we cannot overemphasize the importance sininga katabo subong sa ato nation, namely impeachment and the flood control scam. So kita iya, ako iya, nagabulig lang ako paigsyende. Wala kita may ginadampigan. At least, pero initran opinion nato lang ini, na makapaigsyende lang kita sa aton pumuluyo. And I hope they continue to monitor and be active. Participate kung ano man ang participation because ang boses sa atong mga pumuluyo, dapat amuni, dapat ang their voice should count when it comes to ang atong mga crucial issues such as the impeachment and the flood control. And again, thank you so much, Katropang Joseph. Mabuhay ka.
0: Salamat. Salamat, Congressman Junjun. Good morning and thank you for the time, Gid. Salamat, Gid. Okay, there you are, si former 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Okay, ladies and gentlemen, hambalan tang impeachment. What if madrag ang impeachment trial, madelay? Based sa sitwasyon subong, kung madelay impeachment trial, it favors the acquittal. Ha? Huh? Kay ang number one dari nga reason ni Congressman Junjun because of impeachment fatigue. Takaan ang tao, mambal nga, sus kagamay, gid lang sina. May dako pa nga trilyon nga isyo dari sa flood control. Kagamay sina sila, bayin nyo dada, padayunan nyo ang flood control investigation. And ang flood control investigation, magadugang sa ginatawag nga impeachment fatigue. Kang ila sining interest, ma-shift sa flood control nga investigasyon kung paano inidalun sang kunsin uman ang magapamuno sa investigasyon, the Cayetano Group or the Gatsalian Soto Group. That's it, ladies and gentlemen. If we speak about sa impeachment, if we speak about the Senate Loribon Committee investigation, ladies and gentlemen, bisan anhon kapakalain ta subong sang natabo kag nagakahinabo subong ang mga revelations, mahambal kita way credibility and so on and so forth. Ining 18 ka mga Marines, we cannot deny nga may personal knowledge sila sa iban nga mga claims. Not all the claims, ha. May personal knowledge sila. Kag ang personal knowledge, amo nang hambal gani naton, bisan tanan niya abogado pamangkutonyo, mabudlay ina i-impeach. Mabudlay ina balion. Most likely, basta personal knowledge, kung alang-alang manang ang imo denial and defense. Ha? Most likely, kung ikaw ang mga decision sini, labi na gid ang mga manginalamon ta mga huwes, they will go in favor of the personal knowledge. Kay ti sila ang may nahibaluan, may nakitaan actual. Ha? Amo nang pinakamapag-on actually ng ebidensya mo? Ang witness with the personal knowledge of what had happened. Ti ang ilang mga claims, may ara dira nga may personal knowledge man sila. Di ba? Kung ini madelay pagid ang investigasyon sa Senate Loribon Committee, nagapabur pagid ini sa acquittal of the accused sa impeachment trial, sa impeachment case. Di ba? Kaya nga, ang tao right now, ari na sila iya sa investigasyon sa flood control because of what had happened yesterday. Nga sa pag-isip-isip, tang tanan nga nagtalabid nga mga Pilipino, kag ang mga nagtalabid sini nga interesado sa issue worldwide, masubra isa kamilyon or duha kamilyon maybe. Ha? Tining duha kamilyon, i-multiply mo pa ina for how many times? In short, sini madamo na kahapon ang nakahangop. How, ha? Kung paano natabo ang inatawag sini nga corruption, even though partial pa lang ito. That was maybe a tip of an iceberg nga mga accusations kag naibaluan sa mga 18 ni ka mga Marines nga naimpliyado ni Saldico. So this involves trillion. Ha? Ang tao mas interesado dari, especially nga ang mga gina-prosecute karon. In short, may mga kaso, ang mga nagkalapreso, ang ara sa kontra sang administrasyon kalabanan. So ini mga abyan, nagadulot sa pinsa sa tao, nga ang investigasyon karon sa mga hinsa sang gobyerno, ha, with the influence of somebody high above, maybe of Malacanang, posible. Kaya nga, na, tanawan nyo bala, ang presidente ginulamid sa 18 ka mga Marines nga nakabaton malita, halin kay Saldico. You see? So amo na ang interpretasyon kag unod sang painuino sang iban sa aton, even though not fully convinced kamo. Pero amo na laban-laban ang hagyo sang inyo sininga tsuriya, sang inyo sininga paghangop sa sitwasyon. So given that situation, ladies and gentlemen, may nagapating ang manaminsuran kag ang mga aligasyon sang 18 Marines to insakto, piho, ha, correct. Diba? May nagapati na subong. Pilayhan na hing nahangyo kahapon nga magpati. Maybe hundreds of thousands or millions. Diba? So that destroys the credibility of the administration. Nga administrasyon ang maguba because ang presidente was named to be a recipient of maletas, of delivery of maletas, nga believed to be kwartang unod. So, he is the one running the administration right now. Kagdalasa dira ang tanan, nga ang pag-intindis ang tao, nga ginahimo sa mga kaalyado, sang presidente, kag sang administrasyon, is to cover up the highest officer. Ha? To cover up the highest officer. Nga kovera nila ang ila hari. Sinong hari? The president was mentioned. He's the king. He's the highest he's the one handling the highest position of the land. Nga ang pagintindi sa tao sinisubong, nga ginapulupunggan, nila pulupunggan, ginapunggan, gina whatever you may say. Party, para hindi lang madayon ng Senate Law Ribbon Committee kag malihis naman ang investigasyon just like what had happened to the Lacson lead Senate Law Ribbon Committee. Nga huwag ginpatawag ining 18 ka mga Marines, huwag ginpatawag si Olivar, huwag ginpatawag si Bersamin, and the rest. Huwag gin-invite si Speaker Martin Romualdez. Nga, initanan is part of the cover-up sang hari. Ha? Kay grupo sila sang hari. Kag ang interpretasyon kag duda sa tao, base kung nakabaton man sila sang maleta or base kung may promises sang mali-maleta. Amo na ang perception sang tao subong unless otherwise mabali sang credible testimony sa mga tao involved. That's why para sa aton sa lokal, ang tatlo ka naminsuranan nga mga legislators ta, Congressman Joang, Congressman Jamjam Baronda, Congressman Janet or Congresswoman Janet Garin, it's high time for you to confront your accusers. Ipakita nyo nga credible kamuya than them. Confront ninyo why tamang ti may nabaton. Confront ninyo nga waay kami gidya ti may nabaton. Because not only nga ma-clear niyong pangalan ninyo, somehow matinluan ninyo ang bad image sang king, which is the president. Diba? And that is how to bolster the credibility of the president and of the administration. Limpyuhan yung isa-isang pangalan nyo. Confront your accusers. And that's our challenge. Why man bala kamutinimuan kag? Kumprontahon nyo to eh. Mambal nga tinunto ng imo yang sa ano ko na yung nabaton. Ha? Ano nakitaan mo nga nabaton ko? If clear ang inyo konsyensa, kag nahibaluan ninyo nga wala kamo sing hinimuan, kag inhimo-himo lang tong istorya. But do you think inhimo-himo lang tong istorya? Ano ang affidavit sang 18 Marines? May ginawyatan kita dari, daan ining affidavit nila, but this is the same affidavit nga ginpresentar nila kahapon sa Cayetano Lead Senate Blue Ribbon Committee. Ha? Ti konta na wonta dari 26 tanan dari ang ginhingadlan mo. Apat ang mga senador. Ha? Apat ang mga senador sa ginhingadlan.

0: Balik kita kay mainom kami ana Santon Plus Gold Capsule Premium D3 Softgel Capsule Santon Vitamin C kay dogaluyang lawas ta magamoning obra sa mga senador ta. Actually all of you, ha? Kamo nag-create sini. Amo nang ginasiling gani nga ang mga bakiro kon mag-away isbang lead. May somebody happens to be just like that to be stage man kon politiko ka. Insert sini nang mas respetado kag nagaparespeto. They are trying to resolve the conflict. Na? Seeing the conflict nga magdako, somebody with that like of an attitude of a statesman kon politiko, naga-intervene sa mga bakiro. Nag-away ang bakiro sang tagamana ulan kag tagahurog. Ha? Ang nagasiparar sa ila, abangay, which is sapa. Dito sa pihak ang tagahurog, diri sa pihak ang tagamana ulan, gira sila sang tirador. Ha? Somebody happens to be acting like a statesman kon politiko. Nagambalo, ano na, untatino na, dali de. Ha? Kadto mo dispihak. Bilin na tirador nyo, dala di tirador nyo. Hindi ka mo magira. Kaya kung magira ka mo, palinunta ka mo ako na diduta. Ha? So na-resolve ang konflikto, why nagira sa tirador? Ha? So sa aton sininga mga senador, you are more than that. Sang tag-iya, sang duta, sa nagirang duha ka grupo sang bakiro, tagahurog kag tagamanaulan. Ha? You are more than that. You are lawyers. You are being called honorable. And you are studying your supposed to be task every day. Ito mga ano ni, mga halangdon, inisla kag mga maalam. But nobody acts. Why ti may nag-acto just like that of a real statement? Ha? Sa sitwasyon. Ito yung pamangkot sini, who will rise above the rest? Agod to nga mag-settle sini tanan. Kay it is being expected from them, being professionals, some of them lawyers, most of them, if not all of them, graduates of different courses sa kolehiyo. Naga-estudyo kag may mga eksperyensya. Nga may konflikto, it is best for you to settle this conflict. Who will be the one responsible? The other side, ang grupo sa piyak is being headed by the minority leader, that's Senator Vicente Soto III. The other group is the Senate President, Alan Peter Cayetano. Can't you not talk? Ha? Di ka mo pwede kinambalanay sini. Hindi niyo pwede ma-resolve ini. What governs right now sa pag-intiyanayas ang kumong tao is that somebody is protecting the king. Diba? Or a group is protecting the king because of the revelation sa flood control project. Who's the one protecting the king? Sinong king sa flood control corruption? Tinamensyon na lang the presidente and the house speaker. Sino grupo ang presidente kag house speaker? Seem to be. We're not confirming. Kaya hindi man na mag-agree ang mga senador. Ang grupo ni Tito Sen kay ni Gatsalian. Diba? That's why, ladies and gentlemen, problema taninga dako, and we are appealing to all of you and all of us, itagob niyo ang kakig. Ha? We don't understand, may nagkakakig. May nagkakalipay. Ha? Pero sa kaso nga ni Subong, di tanapagdugangan pang konflikto. Diba? Hindi lang kita mag-resort sa mga makahasin ng mga butang because may alas paghihapon ang administrasyon kag ang pinakamataas nga leader sang pungsod. And that is to put the entire Philippines under such situation para makontrol niya ang whatever kinagamo. So pwede patawa yun talani. While lain-lain ang opinion, kag ang perception sang naton sa nagakinabo, let us resolve it peacefully and professionally, not just like our senators. It's already 8:58 in the morning. Amo na gani nga inumbala kamo sa ano? Santon Plus Gold Capsule Premium D3 kay Santon Vitamin C. Para nga hindi mag libog ulo nyo kay puno kamo sa stress. Ha? Mabakal ini sa suki nyo mabuti ka kag pharmacy kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Euro Street at sa Midtown Hotel, may libre dira nga konsultasyon. Ara da si Dr. Ray Empinado. Okay? Oras ta, it's already 8:59 in the morning.
1: X FM.
2: Yes to Health.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga ultra

0: The Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, DPP2-Gain. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Santon Plus Gold ka. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo, sa subok na Santon Plus Gold.
3: Yahoo!
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Ang karamdaman na glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Herbal Capsule.
8: Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, chia seed, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katarak, tiridyo at iba pang problema sa mata.
8: Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
9: XFM.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
14: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
15: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
16: Sumak Savers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with Max Savers Sulit Busog Meals!
17: Kidney problems ba? Udi kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Max Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang taas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
18: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sunzone Plus Gold Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
19: Sunzone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Sunzone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
21: Sunzone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
22: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa VisionX Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo.
23: VisionX Plus Soft Gel.
13: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
14: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
24: With McSaver Sulit.
15: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
20: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
11: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
25: Congratulations to Bea Milan-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
26: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: O si Bethany Estrid Suliero, sang Kalinog Iloilo, nagpasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
3: O ikaw man, katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na wala ka kabayad sa motor mo?
10: Yeehaw!
27: XFM.
28: Patropa mo!
8: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
7: kinang. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: Symptoms persist. Call your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Makalage na ko.
7: XFM.
12: Patroba mo.
11: Excited.

Horas a XFM 100.7 Iloilo alas 9.20. Padayon sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan na Bullseye, nakapangapi na kamudara, daw ka namin tihigop sa kapiya mo ni mo, daw pwede ka makapa, pwede refill? Oo. Siguro doon nyo lang, kapi nyo, Sunstone Gold Coffee Mix, ha? Kay may collagen, kay glutathione, magluwasin na may mangustin ng palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Puno sa mga nutrients nga kinanglanon sa aton lawas. Hindi gani Sunstone Plus Coffee Mix para sa makabataan, pwede ka inom sini kay ang unodya, wala kafe or wala coffee beans. Ang unodya, mangustin, moringa powder, kag soya powder. Hindi gani premium D3 Coffee Mix. Amo niya, duha sila sa Santon Gold. Ngang ila sininga sweetener, stevia, nga pwede makainom pati ang mataas ang blood sugar level. Kaya ang stevia, wala nagpa-shoot up sa blood sugar level. Mga quality products ang Yesto Health Incorporated nga mabakal sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag sa Watson's, and even sa ato sininga clinic. May arada, stocks, kompleto da ang mga produkto sa Yesto Health Incorporated. May libre pang konsultasyon sa Yesto Health Wellness Center sa Ayang Building, Yule Street, atubang sa Midtown Hotel. Good morning, anay kay Pipay Cordero. Ha? Maninay mo, katrupang Alex. Sa mga katrupa, kamusta na mga senador? Ah, senador man gihapon, galing kiti gairina, white and die. Isam lang din ginawa yan eh. Isa dira, malita. Kaya ang iban guro, ti, basiga sa Batman ka to pa, Alex. Nga, kamo lang may malita, kami wala, haw. Sa kay Apple Tabanda, good morning, dara sa Leon, Iloilo. Ha? Sa kay JLC Caro, good morning, gid. May lugar yan ni JLC, ito ko, way gamo. Bala, ito yung way kudal. Baka lang to yung ginakudalan sa lugar ni JLC Caro mo. Sa kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso, good morning, gid, and thank you for listening. Kay Sherwin Marco Wi. Kay Ma'am Aluha Buhay ko, good morning, gid, and thank you for listening, ma'am. Sa kay Tristan Wayat Gulay. Si Ma'am Aluha Buhay ko, nagpalabot lang sa pagpanamyaw. Ya kay Ma'am Eunice Gumban. Kag kay Ma'am Kizona Ramin, good morning. Kay Ma'am Idna Puray, good morning. Kay Ma'am Hermite, good morning. Kay Ma'am Lucille Capio. Kay Paterno Sitar Paklibar III, good morning, gid. Sa kay Angelo de Monteverde, good morning. Kay Kagawad Rodrigo Montaño, Gawad, kamusta na dagawad? Sa aton nga mga class members, katrupa listeners and solid supporters, labi na gidara sa Arivalo, good morning. Sa Mandoriao, kay Gabda. Gab, kamusta na da ang Mandoriao? Kag sa tanan nato sa ring mga katrupa patrollers, mga taxi patrollers tabla, good morning. Kamusta nga to sa ring money market? Naka-low income na gid man gamay? Nakasupot-supot na para sa enrollment naman ni Tuto kag ni Inday? Sa kay Jenny Halyurina, good morning. Kay Glenn Amoroso. Ha? Kay Ma'am Nancy Biado, good morning. How are you, ma'am? Sa kay Nyek Espinosa, nga nag-upod sa ato sa ring pagparagad. Hambal ni Ma'am Nancy ay... Yeah, good morning, sir, and God bless you. Salamat, gid. Sa kay William Dakinan, good morning. Hambal ni Ma'am Nancy, dalasa name ka president. Siyempre, ipunggan, gid, kag sa si Soto and Gatsalian. Halos tanan, kabaton, sila niya maleta. Suno sa mga Marines, ha? Na lawagan, kabaton, malita. I mean, hambal ni Ma'am Nancy Biado. Kita mo lang, gid. Sa pag-inchende niya sa umuntao, based man sa testimonya sa mga Marines, ha? Sa kay RV Chris Caceres, Dares Tubungan, good morning. Kay Ma'am Monica Sumagaysay Galarpe. Ma'am, kamusta na? Good morning. Selling niya, Sir Josel, sigurado ko sa nagakalatabo karon sa pungsod ta, si Senator Miriam, gabangon-bangon na ni mo. Kung ara pa Senator Miriam, Defensor Santiago, huwag ikamutanan bili sa iyakag. Good morning lang, ambal ni Ma'am Monica. Good morning, gid. Ha? Now, dari kita, ladies and gentlemen. Sa punto nga kuno may nakabaton, malita nga kwarta. Ha? Kaya ambal gani ni Ma'am Idna Puray, selling niya, good morning lang kay Jigo. Ginatulok niya ako kung batian niya ngalan ko. Sa kay Mr. Jigo, kag Idna Puray, da, good morning. Inyong pagpangapida, sumsuman niyo laban-laban, subong nga katabo man sa Senado, ay no? Good morning, Ida. Now, ining delivery sa mga mali-maleta, allegedly mga kwarta, bag sa mga kwarta, there's an existence of corruption, and that's a fact. Ang pamangkot sini kung sanay sino mang involved, that is still
to be seen pang iban. May mga nalawagan na. Kaya tayo nagwa ang mga Marines. Ang mga Marines may testimonya. But, ang pamangkot sini, may kwartagid man balangan na tipon how? Katropang Alex, may pamatuod balangan may kwartangan na tipon para ipanagtag kuno sa mga nagbalaton? Amo nang inapangita eh. Anong pamatuod niya may kwartangan na baton? Ang affidavit sa mga Marines, nagapakita may kwartangan na baton. Ha? Kag may kwarta nga ginatipon. Ang testimonya sa mga taga-DPWH sa kay Yusek Roberto Debla, nagapabutsyag nga may kwarta nga nabaton, may ginbalik na gani siya eh. Kay Engineer Bryce Hernandez ang Bulacan, DPWH, may ginbalik na siya pating salakyan. But tamalun siya eh, nga may kwarta nga natipon halin sa flood control project. Ang korupsyon. Ang pamangkot, sinong nagatipon? Ha? Sinong nagapanagtag? Ang natipon iya bala ni Yusek Roberto to, amo man tong kwarta nga natipon allegedly ni Saldico? Ang natipon ni Bryce Hernandez, amo man bala to ang kwarta nga natipon ni Saldico? O kung lain pagidila natipon, lain pagidang kay Saldico? Now, tidiri kita una sa tanan sa pagdetermine may kwarta nga natipon based on mga testimonies nga ara nas korte. Yes, may ara, may ginbalik na gani nga million-million eh. Nga kwarta halin sa proceeds sang flood control corruptions. And that's a fact. Inaiya halin sa mga taga-DPWH. How about ang disutso ka mga Marines? Mahambal sila may ginpadala nga kwarta, may gindeliver nga kwarta. Anong pamatuod? May ara? Sa ila sini nga affidavits ning 18 ka mga Marines, actually may mga pangalan diri. Ang mga pangalan nila mo ni Bernard Tubi, Rosbert Waupan, Benny Bulantati, Johnny Buduan, Rodante Orbilio, Rini Boy Julian, Christopher Esquivel, George Villalon Jr., Romeo Romel Bobares, Hill Natividad Jr., Anselmo Taberdo, Jolie Cadiao, Romel Galapon, Cecilio Laroder Jr., Bernard Gumban, Crisani Dado, Fidel Corpus, kag Walter Manalansan. Amoning mga nag-testify kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Anong pamatuod nga may mga kwarta silang natipon? Nga may personal knowledge sila, nakita nila kag may mga ebidensya. Kung sandiganta ang mga affidavits sila, kiti sinumpang salaysay na niya mo? Ari, may picture number one, binibilang ni John Paul Estrada ang pera sa bahay o opisina ni Saldico. Amo ni ang picture number one, sila sining affidavit. Amo ni yung katropang Alex, are yung. Ha? This is picture number one. Ha? May ara sang kwarta nga natumpok. Ha? May kwarta nga natumpok, ladies and gentlemen. Hmm. Ari sila sining affidavit eh. Ha? Amo ni katropang Alex, oh. Kwarta na natumpok. Ara. Ang iya sining caption, binibilang ni John Paul Estrada ang pera sa bahay o opisina ni Saldico. This is picture number one. Sa ila sining affidavit. So may kwarta, therefore may kwarta. Amoning pamatuod niya may kwarta. Ano pagidang pamatuod niya may personal knowledge sila sa kwarta kag sanday sino? Are, picture number two kasama sa paghanda ng pera sina May Ann de la Cruz, Kate Villaruel at Lorely Carpio, kag ang picture number 3, delivery ng pera sa bahay ni Representative Sheila Kimbo. Ari ang picture, ladies and gentlemen. Amo ning picture? Ha? Ara, duha na ka picture. Sa ibabaw, amo ining kwarta, sa ibabaw sa lamisa, sa opisina or balay ni Saldico, kag amo ini ang maleta nga ginapreparar nila nga i-deliver kuno sa balay ni Representative Sheila Kimbo.
ang nagbulos kay Saldi ko bilang House Committee on Appropriations Chairwoman. Okay. Now, tatlo ini ka mga pictures nga nagapakita, there's really an existence of kwarta sa kay Saldi ko. Ha? Ang baluntabi, hindi pa inima certain nga sa flood control corruptions gid man naghalin. Hindi na ma certain. Ano pagid ang mga pamatuod? Tidiri may pamatuod, may gaisip diri kwarta, larawan nakasama si Mr. Sergeant Orle Gutesa, now nowhere to be found. May ara, ini bilid to be ginkuha sa balay or opisina ni Saldi ko, ari yung picture. Ha? Amo na, si Orle Gutesa na ang may aro, pagkatapos isa sa mga Marines nagpa-picture, sa likod nila may tao na nakakalo nga nag-aisip kwarta. So amo ning pamatuod, nga may ara sang kwarta nga ginaisip kung sa diin sila. Kag bilib to be amo ning kwarta, halin iya sa flood control corruption. And that's picture number 4. Ha? Ang sunod pagit siya ni, sandig ni sa affidavit, ha? Sa mga Marines, ari, ang sunod pagit niya picture, actually this is picture number 4, larawan na mga maleta ng pera kasama si Master Sergeant Orle Gutesa. Nga si Orle Gutesa may personal knowledge, ari. Ha? Amo ini ang picture nga ara si Orle Gutesa ining may aro. Halin ini sa affidavit sa mga Marines, may ara trolley pagkatapos may nakasampaw-sampaw nga mga maleta nga ginaklaim sa mga anay Marines nga unod dia sini kwarta. And this picture number 4, ladies and gentlemen. Okay. May aray pagidiri nga mga pictures. Damo ni mga pictures sila eh. Ha? Ang picture number 5, number 6, number 7, kag number 8. Amoning pictures sang grupo sa mga ICC investigators nga kuno nakabaton man kwarta kag ginpabayluhan mga $2 million. Ha? Grupo ini ni Chantal, ha? Chantal Daniels nga isa sa mga investigators sent to the Philippines sang International Criminal Court. Ari apat ka mga pictures nga ginpresent sa mga Marines. Ha? Hindi ni basta-basta lang. Kaya ti may mga pictures. Buta malusin eh, isa sa ila ang nagkuha ni sa mga pictures bilang pruweba nga really ara sila upod sa mga ICC investigators. Nga ang aligasyon nila dere, may ginpabayluhan nga kwarta halin kay Saldi ko gin-deliver sa mga ICC investigators through the intercession of Anay Senator Trillanes, Antonio Trillanes IV. Amo ini ang apat ka mga pictures. Now, ang sunod pagin sini nga mga pictures ari. That's already up to picture number 8. Ari pagid ang isa ka picture, picture number 9, isa sa mga in-interview sa Kian Santos Killing na nasa Bilibid Prison. Amo ini ang tiyempo sa pag-imbestigar kag pag-interview sang taga-ICC. Ari, ladies and gentlemen, ang picture. Ha? ICC investigator na. Kay si ICC investigator nakakadto diri sa Pilipinas kag nag-claim ang mga Marines nga sila ang nagsugat kag may ginpabayluhan sila nga kwarta sa pagpamuno sa isa sa mga EAs, executive assistants ni Saldi ko. Ha? So that's it. That's picture number 9. Now, ang sunod sini nga picture, aton ginapakita lang aton kung may mga ebidensya sila bala. Documentary evidence, yung nagapakita nga may kwarta nga natipon kag kun may ara sila sang personal knowledge sa ila sini nga mga claims. Ang sunod sini nga picture, picture ini sang eroplano, nagpa-picture lang ang isa sa mga Marines sa actually ano ini private plane ni Saldi ko. Kung sa diin may nakatumpok diri nga mga mali-maleta man nga dayon karga sa helicopter ari. Ara na sa hangar ang eroplano ni Saldi ko. Inang nagatindog isa sa mga Marines ina nga nagtestify. So in short sini mga abyan nga nakasulod sila mismo kag nagapakita sa ila sini nga personal sini nga paghihibalo nga may ara sila sang presence sa mga lugar nga ginaklaim nila
nya ginadalang kwarta, ginakargan sang kwarta. Kaysa sa mga ginaklaim nila, nya ginakargan kwarta sa aeroplano, labi na ginapag-deliver dito sa balay sang presidente sa may Ilocos Norte. Okay, that's another picture. Ang sunod sininga picture, ari pagid mga maleta nga ginaready para ikarga sa helicopter nga may tail number RPC-8111. Nga mo ini, believe to be, kag according to the claims, nga gina panagiyahan ni Saldico. Nga amo man ini ang aeroplano nga believe to be ginsakyan during campaign period ni Senator Vicente Soto III kag Senator Panfilo Lacson. Ari ang mga mali-malita nga kwarta kag ang helicopter nga ginpresentar ang picture sang mga Marines. Amo ni. Ang sa ibabaw, may maleta kag may ara sa helicopter. Tapos si Dalom, ari pagid ang mga maleta nga ginaguyod kag ginakarga sa helicopter. Ha? So amo ini, ladies and gentlemen. Ano pagid ang mga pictures nga ginapresentar nila nga may personal knowledge sila nga may delivery kag may kwarta. Kay ti kwarta una ta ginpakita mo, ha? Ari pagid ang iban nga mga pictures, ang grupo sa mga maleta nga ginaisip nga ang paila sini nga narration ini mga kwarta nga ang unod sa maleta nga inog deliver nila. Ari. Amo ini, ladies and gentlemen, ha? So nagapakita diri nga ti ara da may maleta. Pagkatapos, believe to be yung kwarta, ha? Nga nagahilira. Pagkatapos, may iban pagidaring mga pictures sang raya sa mga maleta. Kag isa dari, makitaan ang pagkarga sang mali-maleta nga kwarta sa hangar. Ari, sa hangar ini, ha? Ladies and gentlemen, no, kita nyo sa babaw? Sa hangar, may mga maleta kag may mga tao nagapreparar nga ginakarga ang kwarta sa helicopter. Nga mo ning helicopter nga ginamuno nila, ginapanagiyahan ni Saldico. Okay. Now, ang sunod pagin sa ning picture, nga nagapatiman nga may personal nga knowledge sila para sa ila sa ning mga claims. Ang ibang nagtudantan lang guro, katropang Alex ini, no? Ha? May ari diri, mga pictures, nga kalakip diri, may miyembro ko nung sang PR team, media, kalakip man ang pagpreparar sa pagkarga, upod ang naka-uniforme sa hangar sang helicopter, areo mga maleta ini, ngayon nagkarga sa helicopter. Ha? So, kita nyo man, ara may gintabunan nga guya. Pagkatapos, miyembro sang 18 Marines, tapos si Dalom, may babae na naka-uniforme sa hangar, nga ara dang helicopter, kagi na-preparar nga i-load ang mga maleta, believe to be yung kwarta, ang unod dyan sini. Okay. So that's some of the pictures. Ang dugang pag-isira ng mga pictures, ari ang aktual nga paghakwat sa mga miyembro sang Marines, kag ang mga airport or hangar personnel sa helicopter with tail number RPC-8111, believe to be ginapanagiyahan ni Saldico, kag ang raya sa mga maleta, believe to be, kwartang unod. Ari, ladies and gentlemen, prepared ini ha, kaya ginpresentar part of their affidavit sa mga miyembro sa Philippine Marines. Kita nyo da, ang tail number sang helicopter, RPC-8111. Ha? So, amo ni, kabahin sa mga pictures. May dugang pag-isin ng mga pictures, ladies and gentlemen. Ginabukad tapagid ini, ang mga pictures. So, ari naman, ladies and gentlemen, ang pagpakita nga ang unod sang maleta, really kwarta. Ilang nga ginbuksan ang zipper, kag nagalabaw, kag nagalusot, ang binandal sang kwarta nga libuhon. Ari, ladies and gentlemen. Ha? So, iniya pagpakita, ari, oh, ang kwarta na, oh. Oo, oh, nagalabaw. Nan, sa maleta, ginbuksan nilang zipper, nagalabaw ang kwarta. So, kabahin ini sa ila sining affidavit presented. You see? Ladies and gentlemen. Now, a narration dari may mga nakinabang sa kanila sa pamamagitan ng pagsira ng mga kandado ng maleta at dumudukot ng ilang bundles ng pera at pagkatapos ay pinapalitan
ama nasirang kandado. So amo ni, gina kawatan man kuno sang iban nga upod nila, ang maleta gakuot sila sang bundle sang kwarta. Ha? So mga pictures ini nga ginpresentar nila so far, nga nagapamatuod nga sila kabahin sang delivery team, nga sila kabahin sang hakot team, kag mga pictures nga nagapakita nga unod sang maleta kwarta, kag pictures nga nagapakita nga may tinumpok sang kwarta, kag ginbutang nila sa affidavit nga kuno ining tinumpok sang kwarta ara sa balay ni Saldico. So inibali pagpamatuod nila sang claim nila nga ang kwarta ginatipon sa balay ni Saldico. Ha? So in short sini mga abyan, hindi pa kita makasigurado kung ang kwarta nga natipon ni Yusek Bernardo, Roberto Bernardo, kag ang natipon ni Bryce Hernandez et al. Also, kabahin sang kwarta nga natipon ni Saldico. Ha? Kaya tiyan mga 18 Marines can only testify as far as their knowledge is concerned sila sining affidavit sa natipon nga kwarta iya ni Saldico. Ha? So that's it, ladies and gentlemen. Now, ang pamangkot sinidiri. Sanday sino ang mga involved? Ha? Sanday sino ang mga involved? Kag, ano ang mga salakyan nga gingamit sa delivery? Mahambal nga tin nag-deliver, anong masalakyan? Luwas helicopter. Luwas abi sa private jet. Ha? Airplane, private plane, or private jet nga gingamit. Tinduha mo, may jet to kagayna, kag may helicopter. Magluwas sina. Tigin sa isa nila dari, ang mga salakyan nga ginagamit nila sa pag-deliver, kay iban sa ila nag-escort. Ha? Iban sa ila nagadala. Toyota si Kuya. Actually, Toyota si Kuya. Ngani ko niko magsala daw, ano naman, pick up. Ha? May plate number, armored. Toyota Super Grandia, may plate number, armored man. Toyota Super Grandia, armored pagid. Toyota Super Grandia Elite, may plate number man. Lexus, sa pagkamahal sinisang Lexus, may plate number man, armored man. Toyota Hilux, may plate number, armored man. Maghambal kita nga armored. Ang iya sining mga glass, kag iya sining windshield, armored na, butang balon sini, bulletproof. Toyota Grandia Elite, may plate number. Toyota Grandia, may plate number. Toyota Grandia Pagid, may plate number. Pero government vehicle ni kay Sub 8065, letter S. Fortuner, may plate number man. Innova, may plate number man. Ha? Sa diin ang mga lugar and place of delivery. Sa diin nila gina-deliver. Ginisa-isa nila dari. Naka-deliver sila sa units 8 and 9 Polo Club Townhouse sa Forbes Park. Ha? Number 1 place of delivery. Number 2 place of delivery. Number 42 McKinley Road, North Forbes Park. Number 3. Number 14 Nara Street, South Forbes Park. Number 4. Number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Number 5, number 41, Nara Street, South Forbes Park. Number 6, Green Hills, San Juan. Number 7, Midas Hotel. Number 8, office ni Saldico sa House of Representatives. At the time, sa Committee on Appropriations Office. Amo ni mga lugar nga ila siningagin deliveran. Now, ang pamangkot sini, ladies and gentlemen, sanday sino ang mga listed nga mga gindelivera nila and the circumstances sang pag-deliver nila sa mga lugar according sa ila sini nga affidavit. Okay, ari. Number one, Benny Abante, congressman ini sang Manila, sa diin gindeliver sa House of Representatives kag sa townhouse sa Forbes Park. Number 2, Sia Adjong, taga ano ni, Maguindanao. Kung di ko magsala, Maguindanao, ini kun Lanao, si Sia Adjong, sa House of Representatives. Jose Alvarez, amoning congressman sang Palawan, sa diin ang delivery, kag sa diin niya ginkuha.
sa Forbes Park House. Sunod, Jojo Ang ato na sang Oswag Party List dari sa siyudad. Sa diin ang point sang pagkarga sang kwarta or pagkuha sa kwarta sa townhouse. Julien Barunda aton pagidna sa diin ang kwarta naghalin sa townhouse. Ace Barbers Surigao ni congressman sa diin ang kwarta ginkuha sa townhouse. Si Ching Bernos sa diin gin-deliver ginkuha ang kwarta sa House of Representatives. Arlene Brosas na bilong ini sa Progressive Group sa House of Representatives sa diin niya ginkuha sa House of Representatives kag sa townhouse ba duha gid ana ba. Si Franz Castro grupo sila ni Arlene Brosas sa diin kuno iya ginkuha ang kwarta sa House of Representatives kag sa townhouse. Si Joel Chua congressman ini sa Manila sa diin niya ang kwarta ginkuha suno sa mga sa ilang testimony sa House of Representatives. Si Manix Dalipi, di magsala sa Buangga ni si Manix Dalipi ay sa diin niya ginkuha ang iya ang kwarta suno sa mga Marines ara sa House of Representatives. Laila Dilima sa diin niya ginkuha ang kwarta ara sa townhouse. If we're not mistaken, in Makati. Dan Fernandez, anay vice chair in isang Quadcom representing Santa Rosa, Laguna. Sa diin, iya ginkuha ang kwarta according to the Marines, House of Representatives, and sa townhouse. Janet Garin, Atenja, 1st District. Sa diin niya, ginkuha, suno sa mga Marines, ang kwarta. Sa House of Representatives, kasa townhouse. Dong Gonzales, another congressman. Sa diin niya, suno sa mga Marines, ginkuha ang kwarta sa townhouse. J. Kong Hun, miyembro sa House of Representatives. Kabahin ni sang, hindi magsala, prosecutor sa impeachment against the Vice President. Sa diin ni J. Kong Hun, ginkuha ang kwarta sunod sa mga Marines, House of Representatives, kag sa townhouse. Jerville Westro, ang lead prosecutor sa impeachment against the Vice President. Sa diin niya kuno, ginkuha ang kwarta sunod sa mga Marines, House of Representatives. Si Raul Manuel Atenja, Ilunggo man dya, representing Kabataan Party List, di ba? Sa diin niya kuno, iya ginkuha ang kwarta sa House of Representatives, kag sa townhouse. Sino pagid? Sandro Marcos. Sa diin niya kuno ginkuha ang kwarta suno sa mga Marines sa Forbes Park House. Si Paulo Ortega, another miyembro sang House of Representatives, sa diin niya kuno ginkuha iya kwarta sa House of Representatives. Si Joseph Paduano, amo ni si congressman ay contempla. Tagane Grosne. Sa diin niya kuno ginkuha ang kwarta sa House of Representatives kag sa townhouse. Stella Kimbo, sa diin niya kuno ginakuha ang kwarta. Ha? Tatlo gid iya sa House of Representatives, sa townhouse kag may delivery sa iya balay. Sunod, Martin Romualdez, former speaker, sa diin niya kuno ginakuha ang kwarta sa townhouse kag may delivery sa iya residence. J.J. Suarez, congressman man ini, sa diin niya kuno ginakuha ang kwarta sunod sa mga Marines, House of Reps, and sa townhouse. Erwin Tulfo, senador na subong, congressman sa una, sa diin niya kuno ginakuha ang kwarta sa Green Hills Village, balaya ini, kag sa House of Representatives. Amo ini ang mga gindeliveran kwarta sa mga miyembro sang Philippine Marines. Sa ila pagid sini nga narration, ladies and gentlemen, may mga ginpang deliveran pagid ini sila sa mga kwarta, ha? So no, sa ila, sa ila sini nga testimony paragraph number 36 number 5, ang mga delivery sa House
sa tuwing may Quadcom hearings. Ang hambal nila, tuwing may hearings ang Quadcom, ay inuutusan kami na mag-escort sa mga executive assistants ni Saldico papuntang house na nagdadala ng paper bags na bawat isa ay naglalaman ng 5 million pesos. Sinasabi sa amin na mga executive assistants na ito ay para sa mga mambabatas. Ha? Sadiin sila. Andoon kami sa malapit sa helipad at nakikita namin na doon nagpapasundo ang mga mambabatas sa kanila mga drivers at may kanya-kanyang bit-bit sila na mga paper bags na siyang mga dinalan namin doon. Amo na ang kabahin sa ila sa ninyo testimonies. May iban pagidari nga mga ginpanglawag eh. Ha? Just like for example, may delivery sa kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia. Ha? May ara man delivery sini ladies and gentlemen sa balay ni former Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa ila sininga affidavit and claims. Saan kasano ini? Sa ila sininga number 38 sa ila sininga affidavit. Nag-umpisa kami na makasama sa pag-deliver ng malimaletang pera sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez sa number 42 McKinley Road, Forbes Park, nula September 2022 hanggang 2023. Nalipat ang aming dinideliveran sa bahay ni dating Speaker Ferdinand or Martin Romualdez sa number 14 Nara Street, South Forbes Park noong 2024 hanggang 2025. Kadalasan ay tatlong beses sa isang linggo kami magdideliver sa kanyang bahay sa Forbes Park o mahigit isang daang beses kami nakapag-deliver sa mga bahay na ito. Hindi bababa sa 20 na maleta hanggang 52 na maleta ang aming dinideliver. Minsan ay umaabot sa 6 na high-ace vans ang gamit namin sa pagdideliver. May iban pagid sa mga instances, hindi ta na pagpalawigon, kag hindi ta na pagpadugayon. Ha? May ara pagid nga delivery sa ila sa nga number 7, paragraph 41, pag-deliver ng pundo para sa social media or troll farm operations. Si Master Sergeant Gotesa at Dado ang natasan na tumanggap ng mga pera na binibigay ni na Kevin Wong at Secretary Laurel Chu sa Department of Agriculture ni. At diretso nilang binibigay ito sa leader ng mga trolls na nasa second hanggang fourth floor ng isang gusali sa Valero Street, Makati City. Paminsan-minsan ay inuutusan din kami ni Mark Tiksay at Paul Estrada na mag-deliver ng 2 paper bags na sana mumuno o mahawak sa mga nasabing trolls. Number 42, nautusan din kami ng ilang beses na mag-deliver ng medium size na maleta sa iba't ibang lugar tulad ng car park o sa mismong bahay ng isang taga-media. Why may baluan kung sino ini? Ang isa sa mga taga-media, believe to be amo ini ang bagman ha? Sa mga nagabaton sa media. Ha? So may iban pagid nga ginulamid nga gindeliveran. Saan ay sino ini? Are, sa number 8, page 14, number 43, paragraph A. Kami, si Gumban, Laroder, Bulontante, Orbilio, Galapon, at Ube, mga Marines ni. Kasama si Saldico ay nag-deliver ng 4 na iba't ibang laki ng maleta kay Senator Cheese Escudero sa 9th Street, number 150,

Ako, Gumban, kasama sina Mark Tiksay at Henry Orbina ay nag-deliver kay Senator Erwin Tulfo ng 6 na medium-sized maleta sa isang bahay sa Green Hills Subdivision. Kaduhang Senador Erwin Tulfo, 6 ka maleta. Ang kay Chis Escudero, 4 lang ani kay Erwin Tulfo, 6 gid. Okay, duhanak Senador. Sino pagid? Kami, Orbilio Galapon at iba pa. At si Paul Estrada ay nag-deliver kay Senator Loren Legarda noong 2024 ng 2 medium-sized na maleta sa number 40 Cambridge Street, North Forbes Park. Ikatatlo nga Senador, si Loren Legarda. Letter D. Kami, Orbilio Larodel at iba pa. At si Mark Tiksay ay nag-transfer sa sasakyan ni dating Senator Bong Revilla ng 2 medium-sized maleta pagkatapos ng meeting niya kay Saldico sa restaurant na The Taste of LA sa Morato Street, Quezon City noong 2024. So, paiwai-wai tani kay waay na, hindi na Senador si Bong Revilla. Ha? Letter E. Kami, Orbilio, Bolotante, Tubi at iba pa. Kasama si Saldico ay nag-deliver kay Senator Tito Soto ng 5 large maleta sa kanyang opisina sa isang building sa Baclaran. So ika-4 kay Senador Senator Vicente Soto. 5. Damo gid kay Erwin Hao, 6 iyay. 4 lang kay Cheese. Okay, letter F. Kami, Orbilio, Bobares at iba pa. Kasama si John Paul Estrada at Saldico ay nag-deliver ng 7 medium-sized maleta kay dating Senator at DPWH Secretary Mark Villar noong 2022 sa kanyang bahay sa Portofino South, Biela Street, Daang Hari, Las Piñas. 7 gidya kay Mark Villar. Pila na Senador katropa Alex? 5. Ha? 5 na ka mga Senador ang na-mentionar. Ah. So amo ni ang iban sini amo na tong inbasa na ton nga mga taga HOR, taga House of Reps. You see? So 5 ka Senador. Anong epekto sini, ladies and gentlemen? Ang epekto sini sumbong kay ti ini pag-imbestigaran sa Senate Blue Ribbon Committee. Under the Gatsalian compositions of the Senate Blue Ribbon Committee, pamunuan ini ni Senator Erwin Tulfo, will you investigate yourself? Ha? Imbestigaran mo si Tito Soto? Upo dyan na sa grupo? Imbestigaran mo si Chis Escudero? Upo mo na sa grupo? Imbestigaran mo si Mark Villar? Ari na sa kay Cayetano. Imbestigaran mo si Loren Legarda? Ara na kay Cayetano. That's it, ladies and gentlemen. Duha ka grupo, sandig sa testimonya sa mga Marines, 3 ang nakabaton maleta sa grupo ni Sir Erwin Gatsalian kag ni Senator Erwin Tulfo. Duha diri sa grupo ni Cayetano. Ang duha ka grupo, ang duha ka senador sa grupo ni Cayetano nga nakabaton sang mali maleta amo ning gina-identify sa kay Loren Legarda kag Mark Villar. Sino ang gina-identify nga nakabaton diri iya sa grupo ni Sir Erwin Gatsalian? Si Vicente Soto III, si Chis Escudero, kag si Erwin Tulfo. Ang pinakamasakit diri karon kay Erwin Tulfo, gid, because suno, kag sundon ta ang grupo ni Gatsalian, siyang chairman sang Senate Blue Ribbon Committee. Ano, kag paano, nimo ini itake? Ikaw, isa sa manalawagan nga nagbaton mali-malita nga kwarta halin sa proceeds, believed to be, sang flood control corruption. Imbestigaran mo ko galingon mo. In short, as far as the moral ascendancy to lead an investigation, Erwin Tulfo is already tainted as far as credibility is concerned. Diba? Di pagkatapos ni si Chis Escudero, arapada, si Vicente Soto III, Tito Sen, arapada. Di rin naman sa pihak, Mark Villar, kag Loren Legarda. That's it, ladies and gentlemen. Ha? Ano kag paano nila i-tackle ini mga abyan kag ano ang ila sininga rekomendasyon? Ha? Kon inigin basihan karon sang iba

0: Kan ngayon sa gobyerno to file charges nga ang wala iya mapasakan kaso ang limani ka mga senador. Ligarda Villar Mark, Chis Escudero, Erwin Tulfo, kag Tito Soto. Nga ang wala. Nga si Jinggoy Estrada lang. Nga si Joel Villanueva lang. Ha? Ladies and gentlemen, sa mo nang dako nga pala magkutanon, sa amo pala ng punto as far as fairness, impartial nga investigation is concerned. It's already 10 o'clock in the morning sa ato sila nga pagparagad. Lang-alan na tas tiyempo. Ha? Padayunon tani sa masunod niya edisyon sa ato sila nga pagparagad. Sa kay Mama Mary Recabar, good morning. Sila nga good morning, good SM. Take care, stay healthy. God bless you and your family. Sa kay Ma'am Nancy Biado, daw hindi maurat-urat gini siya. No wonder naghalin sa group si ni Soto, kagat salian, si Cheese Escudero, malita pa more. Grabe si Ma'am Nancy. Ga-ugtam ni Guru, kagapagat gini Guru si Ma'am Nancy Biado. Hambal ni Diano Casinilio. Good morning, Josil. Maunod ang affidavit sang 18 Marines. Pangitaan gini nila paagi nga madiscredit. Now, madiscredit kag sa hindi, may ideya kita kung paano ginapanagtag ang kwarta. Kahit may ara sila ebidensya nga may ginatipon ng kwarta, kag may ebidensya sila nga ginadeliver ang kwarta. Ang pamangkot sini sa aton naman nang gapati bala kamu kung wala nga nakabaton ang mga tao ginbensyonar sa affidavit sang 18 ka mga Marines nga nakabaton ginman kwarta. Hambal ni Ma'am Nancy Biadoy, siya pag magtipyok si Ligarda kag Villar sa Soto kag Atsalian, pihogid, alams na dis. That's it. Ha? So, muna ang mga sentimiento sa tao subong sa pag-intiende nila. So, damo kapati, matuod. Kag may ara matuod sa testimonya sa mga Marines. May personal knowledge sila mo. Diba? Ito, ari pa mga malita niya sa DPWS diyan, diba? No. Ti ang tanan nagdeny. Ang tanan niya na mensyonara nagdeny, waay pat may nagako. Ang isa lang kami si Libton karon kag may Lisa, si Senator Soto. Siya granting sila nga nakabaton ko. Di sa una ga pa meripigin nga waay mo. Subong may granting na. Siya hindi pa man ako senador at the time, ang pamangkot di nagalin ng kwarta. Butang ta granting ako mo di nagalin tong kwarta, waay kagid mamangkot san galing ba to para sa ano to? Kung nakabaton ka ginman, granting nga nakabaton ka, apamangkot si Niwid Tito Sen, para sa ano ato ang maleta nga nabaton ni mo? Kwarta ginman unod dya? Para sa ano ato? And that's the question. Diba? Walway na tachempo ah. Sa ato sila nga pagparagad. Thank you for joining us. It's Turbo Time, Turbo Data, Supplement for Men. 30 minutes before ang loving, loving. Kaga para sa manamit, pansit mulo, kapising pansit mulo. Ara sa City Mall Pavia, City Mall Molo, Atria, kag SM City. Para naman sa inyo car wash needs, ara dang quick and clean car wash, kilid sang Alta Chiara Church. Di ka mo magtalang na, the only car wash sa kilid sang Alta Chiara Church. Para sa manamit naman sining timplada sang gusto magpa-cater, gusto iya mag kuha sang venue exclusive, ara sa The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village, MS del Pilar Haro. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Sa technical side, upunta si katropang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Jose Albanias, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumanaki yung mga humparikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasaldan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyo mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako, si Rodel, sa ang takuli. Amo, gapamangkot sa akon, kung ano, kagaan, naghubin, kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga, Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: X FM.
8: Mga katupa, exciting!

0: subong pag wala siyang makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Exciting!
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Seven Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
8: Seven Plus Herbal Soap.
10: Para sa maputi nga panit.
8: Mahamis nga kutis.
10: Seven Plus Herbal
2: Soap. Kagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.
11: Animal! Mga animal ka mo! Wala pa kita magtapusay! Hindi ninyo makuha ang kwarta na gintago ko sa likom nga lugar! Gali, wala ka mo sa may makuha!
12: Nagsala ka, General!
11: Ha? Ano?
12: Nakaibalo ako kung sa din mo gintago ang kwarta. Ginsugil na sa ako ni Mayor antes siya napatay.
11: Oh! Ano?
12: Dito ini nabutang sa puno sang tanom nga sampagita sa tubang sang iya opisina. Dito mo ginbutang ang ginkawat mo nga kwarta.
11: Oh, animal! Animal! Wala pa kita magtapos sa inilo. Wala

Ay, kamusta ang kaso ni General Sir Nilo? Wala na siya sa may mahimo pa, Tutasyo. Sabto niya ang makasalanan nga nabuhat niya. Ay, dapat lang! Tungod mabuot, kag mabinuligon si Mayor Santos sa mga tao. Apang wala sang kaluoy niya ini nga ginpatay. Hindi na siya makagwa pa, Tutasyo. Bangod, diri na siya manikulang sa prisuan.

0: cacciatore?
1: Oh, Jason! Na sorbal nila ang ilang problema sa matawai. Maabdek ang mga kapulisan. Gagwala na kapangaman ang among general. Tungod pugos gidang iya pagpati. Nga wala sang bisan sino. Nga makadaog sa iya. Tungod sang iya katungdanan. Apang nagsala siya.
0: Amoy nang ginasiling nga ang tanan. May katapusan gid katsuri. Pag naubos ng dibuy na sang amo nga general, gani manigulang na lang siya sa prisuhan.

0: Maayo kay ari nakamutanan gini. May importante ako nga ihambal.
1: Bahin sa ano, ina, ma?
0: Nakapagighambal na ako sa isa ka kompanya sa Manila. Gusto nila nga magbakal sa malapad nga kadutaan sa aton. Para patindugan sang mall, kag subdivision. Dako ini nga kita para sa pamilya, kag para sa banwa.
1: Bah, ano ba lang kadutaan nga ina? Hindi ka magsiling ang kadutaan nga ginaistaran sa mga mangunguma, ma?
0: Husto ka, anak.
1: Oh, mama?
0: Hindi naman sila makatanom dito sang maayo. Kay kalana ng duta. Ini na mapuslan kung tamnan pa. Gani mas maayo kung buhato na lang natin ato nga negosyo. Para na makahatag kita sang trabaho sa mga tao.
1: Pero mama, ang mga pamilya dito, dira na nag-estar sa sulod sang pila na kadikada. Paano na sila?
0: Miguel, anak, wala ka ba maanad sa amo sininga desisyon? Ang aton pamilya, ang pamilya Villanueva, ang nagpakaon sa banwa. Kung ano ang ihambal namon, amoy ng gusto. Hindi ka dapat na magkabalaka bahin sa mga mangungumang ina.
1: Mama?

0: mga kasimanwa. Nakabalita na bala kamo sang balita?
1: Ano yun na, lula isa? Ano na nga balita, ha? Ano na ba?
0: Gusto kita nga pahalinon diri sa mga Villanueva.
1: Ipahalinon kita?
0: Ibaligyan ako nun nilang duta nga ini para sa isa ka proyekto. Apang nakahibalogi kita, nga amo ini ang kabuhian naton.
2: Lola, hindi kita magpasugot nga madulaan kita sang balay, kag kabuhian. May matarong kita sa kadutaan nga ini.
3: Atang anak, silang may gahub dire. Paano naton sila mapunggan?
2: May pagi para dira, tay.
3: Ano nga pagi?
2: Mabuot si Miguel Villanueva. Siya ang anak ni Doña Elena na naga-eskwela sa Manila. Basi pwede naton siya nga masugilanon? Ipakita naton sa iya kung ano kamalahalon para sa ato ng kadutaan nga ini.
3: Uy, hala, doon siya na ganin, nagpadulong ay nadiri, ho?
4: Uy,
3: ay! Oh, may ginabitin siya, ho?
4: Oh, my gosh.
5: Lola Ising, Carmen, luya ko ang magsugilanon sa inyo.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, gwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, gali. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
13: Epektibo
12: sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
12: ng Santone Plus Herbal Oil.
13: Tanggal ang katikati.
12: Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid
13: na all-in-one
12: sa presyo
13: magaan.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
14: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
16: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist.
12: Sister Doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Aking hambal ka bala sa amon para isiling nga mahalin na kami diri?
1: Awa to.
2: Hindi. Aryo, dala ko ang retrato ni lolo ko. Kagsang imo amay. Siling sang ako ni Loy. Mag-abyan sila halin sang una. Kag may nakasulat pa dira sa likod sa retrato. Kag ini, nagasiling. Ang mga duta sang Santa Rosa, ginapanagiyahan sa mga mangunguma. Suportahan natin sila, tub-tub sa katubtuban.
0: Husto ka. Kamu ang naghatag sang mga kadutaan niya ini sa amod sadto. Kaasubong, gusto nga bawiyon sang pamilya ninyo.
2: Wala man ako makahibalo, Lola Ising. Apang ginapangako ko sa inyo, buhaton ko ang tanan para maprotektahan kamo kay ang kadutaan niya ini. Bisan pa nagapahangup ini, gabatuan ko ang kagulingon ko nga pamilya.
3: Ay, madam, huwag niya salamat.
0: Saliga namon, ina. Kag madam, huwag niya salamat, Miguel.

0: nagasunod ang mga mangunguma? Kanagpahilabot pang anak ko nga si Miguel?
1: Do nahibal-an na ni Miguel ang matuod. Bahin sa mga kadutan. Pasikon may ginhambal na saya si Lula Ising?
0: Hindi pwede. Kinahanglan, tapuso natin ang proyekto. Sa wala pa siya sa mas madamo nga nahibal-an.
1: Bah, may ginkuha siya nga jutay nga kahon sa idalom sa labisa.
0: Ah, nakaibalo ka bala? Kung nga gusto ko gigaibaligya ang mga duta, Rodrigo?
1: Wala lang. Kami mo lang ginasilinga para ina sa pamilya, kagsa banwa.
0: Ari. Amo ining amay ni Miguel, ang bana ko. Wala siya napatay sa balatian, pareho sang ginahambal naton sa tanan. Napatay siya sa isa ka grupo sa mga negosyante nga nagalagas sa amon utang. Kung hindi natin mabaligya ang mga duta sa amon kumpanya, kuhaon nilang tanan naton nga mangkat, pati ng balay ni Miguel.
1: Ano?

0: Lola Ising, Carmen, nabatian kong tanan halin kay mama. May utang galing amon pamilya, kagtuman ka dako nga kandidad. Kakunindi nila ini mabayaran, madula sa amon ang tanan.
1: Oh, Miguel, wala kami makahibalo nga amo gali sinang inyo sitwasyon. Apang, nangawala ninyo dahing ginsugid sa amon ang tanan. Basikan pwede kita makabuligay.
2: Husto ka, Lola Ising. Hindi man lang kamo ang may pagkinahanglan, Miguel. Ang mga duta nga ini, may mga likuman. Nabatian ko sa akon lulo nga may manggad nga likom nga nakatago sa duta. May mga tuma na ina para ibayad sa utang ninyo sang inyo pamilya. Kag hindi na kinahanglan nga ibaligya pang inyo duta.
0: Bah, likom nga manggad?
2: Oo, Miguel.
0: Ano nga klase sang manggad ina, Carmen?
2: Hindi pa sigurado. Apang ginasiling nga may mga hiyas kuno kag mga bulawan nga nakatago dire sa sulod sang malawig na tiniun. Ang mga katigulangan kuno nga mangunguma ang nagtabon sang duta para maprotektahan ini. Para gamiton lang kung kinahangla na gid sang banwa.
0: Ano?

0: Ano?
1: Oo, Dunya Elena. Nabatian ko man ang inyong pagsugilanon. Kung hindi ninyo mapaligya sa amon ang inyong duta, sa sulod sang tatlo kaadlaw, hindi lang kay ikaw ang mapahamak, kundi lakip na ang mga mangunguma dito.
0: Oy!
1: Kag na sa ibaluman ako sang bahing sa likom nga mangga dito. Kag gusto ko man na to para sa kaugalingon ko.
0: May, ginpakop na niyang telepono. Oh, animal! Animal! Ginpahog pa niya ako. O, dumabuang ako. Ano ba lang buhaton ko? Ano?

0: Kinanglan na natin pagitaon ng among amanggad, Lola Ising.
1: Kag-uuman?
0: Kagbuhaton natin ini sang badasig. Huh? Apang kinala natin nga buhaton ini, nga may paghalong. Tungod, hindi lang ang among pamilya, kaya ang mga mangunguma ang arat sa katalagman. Kundi pati na ang bilog nga banwa sang Santa Rosa.
2: Husto ka, Miguel. Buasaga, suguran na natin ang pagpangita. Mga kasimanwa ko, handa na bala ka mga ipakigbato ang aton puluyan? Kag ang bilog ang banwa sang Santa Rosa?
3: Ay, hulo, Lola Sing! Handa na kami iya! Handa na kami!
4: Hulo, Lola Sing!

0: Aga na. Kagamuneneng tiyon, naging kasugta na mo ni Lola Ising. Kagsang mga mangunguma. Ang pangitao ng likong mamanggad. Babangon ako kag maghimos. Kag magpadulong sa ilan ni Lola Ising. Nakaibala ako na sila man nalangkag na sa paghimo sa ngamon bulaton. Kagabay na hindi kami mapaslawan sa ngamon handom. Kabay lang kung tani.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Seven Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:44 na sa aga, kagaling oras ang buylog, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Sa proteksyonan ng aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kagatiridium. Kalikip na ko nagaburo ng aton nga pananawan ang Vision X Plus, ang mayara sang kombinasyon sa mga vitamina kag minerales na kinanglano naton, agud nga maproteksyonan ng aton nga mata batok sa mga balatian, kag magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Ini ang mayara sang lutein na beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin. Importante nga maproteksyonan nato ng aton nga mata batok sa mga balatian bagod nga ang aton sili nga mata ang nagaserbi nga bintana sang aton nga lawas. Magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus, ang Vision X Plus produkto sang Yes to Health Incorporated, aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo atubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Centro, Centro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro, sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM, Radio Patrol Iloilo.

Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Biyernes nga edisyon. Petsa 5 na sa bulan sang Hunyo. Labing una sa apatanan ka mga Biyernes sa TGIF. Thanks God, it's Friday. Kamusta nga aton nga aga? Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club? Sa aton sila nga mga drivers, mapadayon nga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Nagbawi ang chimpo subong katropang Alex Maginot, no? Maginot ang aton sining sitwasyon, although nga siling sang pag-asa ara na kita sa onset sang rainy season. So expect kita sang from time to time maka-expect kita sang maulanon nga tiempo diri sa aton sa Pilipinas, bagod man nga yara na kita sa onset sang ginatawag nga rainy season. Sa mga drivers naton, hinahinay lang sa pagmaneho sang inyo siling mga salakyan, wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado. Hinahinay lang, importante ang aton siling mga pasahero da madulong naton sa ilas ni tag sa mga destinasyon nga safe. Sa aton siling mga katropa. Liwat kita nga magapangalagad, tub-tub kita sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon. Pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa aton sa nga mga tag palamating sa mga nagaselebrar sang birthday. Happy, happy, happy birthday! Sa mga nag-celebrar naman sang anibersaryo, happy, happy, happy anniversary. And sa mga nag-celebrar sang kafiestahan, happy fiesta. Ano nga banwa subong or barangay katropang Alex ang may fiesta man? Happy fiesta! Ikon si katropang Bea, da, sila nga, tiway kita da. Hinahinay lang ha sa pag akaon sa mga matambok kag mga mantikaon nga mga pagkaon baw kapin pa kon sa fiestahan kay di kinay madula ya katropang Alex, ya kapin pa kon may medyo may ara-ara katropang Alex, ang litsyon niya hindi kinay madula ya na di wala katropang Alex ang mga manamit nga pagkaon, pero hindi tanan nga manamit nga pagkaon, healthy ya. Sa aton sining nga mga katropa kag kalkip ng mga ilimnon no? Sa aton sining nga mga tagpalamati. Kahapon, why kita maka programa bagod man sa pag-cover naton sang Senate Blue Ribbon Committee nga ginpatawag o ginkandak sang Cayetano Black. Nga sa din ang chairman sini sang Senate Blue Ribbon Committee Cayetano Black mga katropa, si Senator Pia Cayetano kagamayara sang subcommittee chairman nga si Senator Dante Marcoleta. Nga masiling kita nga Cayetano Black kay ti may duha subong ka faction sa Senado. Ang grupo sang Santo minoriya kag subong ti ara na sila sa 12 ang grupo ni Senate Minority Leader Tito Soto kag acting Senate President Win Gatchalian matapos ang ginhimo nga pag reorg sang nagligad gid lang inadlaw. Sa aton sila nga matag para matiti may gin-appointment to sila, kung may gin-elect man sila sa ila sila nga grupo, si Senator Erwin Tulfo nga amo ang magalid sa Senate Blue Ribbon Committee sa Gatchalian Black or Tito Soto Black, katropang Alex. Didiriya sa nakaschedule kahapon nga Senate Committee or Senate Blue Ribbon Committee Cayetano Black mga katropa, nag-attend dito ang 18 ka mga anay Marines. Kag nag-testify, may kang tanan sa ila siring
nahibaluan parte sa pag deliver sang mali-maletang may unod sang kwarta sa mga politiko, naga-include na dira mga katropa ang mga congressmen and iban nga mga senador, hindi na yan katropa ng Alex. Sa aton sila nga mga taga palamati, no? Sa aton sila nga mga katropa. So, hindi na yan Alex, lain na yan, hindi na yan. Sa aton sila nga mga katropa, hindi na yan, yung Department of Tourism na yan, hindi na yan. Sa aton sila nga mga katropa, ining Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon sa Cayetano Black, tinamo to kahapon sa mga ginpang mensyonaran. Kalakip na sa mga na-mensyonar dito kahapon na lawagan, amo ang aton sining tatlo ka mga Ilonggo congressmen and congress women, or tatlo ka mga members ng House of Representatives nga Ilonggo. Di ginalakipan inadira mga katropa nanday First District Congresswoman Janet Garin, Lone District of Iloilo City Congresswoman Jamjam Baronda, and also si Oswag Ilonggo Congressman James Juang. Tatlo sila nga nakabaton sa mali-maletang kwarta santo sa testimonya sang 18, no, ka mga anay Marines mga katropa nga nagtestify dito kahapon. Isa ganito ya kahapon nga nalawagan amo si Congressman Jose Alvarez sang Palawan katropang Alex. Pagkabati ni Congressman Alvarez kahapon sang Palawan nga nalawag ang iya siling pangalan during sa Senate Blue Ribbon na committee hearing sa Cayetano Black. Nagsulong to siya, nagkadto siya sa Senado katropang Alex. Ang tuyo niya sa pagpadulong kahapon dito, agod nga ikonprontahon ang mga ang 18 ka anay Marines nga nagtestify. Kalakip na ang abogado sang 18 ka mga Marines nga si Attorney Baligod. Pero ay nagapon to gina abtan, ang abtan niya to kahapon amo si Senate President Alan Peter Cayetano. So ginhatagan siya sang ligwa kag pagpamati ta kahapon sa iya sa statement tigin deny niya, no? Kay ang tuyo niya kun tani to konprontahon tong 18 ka mga Marines and kalakip na ang ila sa legal counsel. Te sa part sang aton sa mga Ilonggo representatives nga na lakip man nga nalawag, in fact damo sa mga kongresista, kagadamo sa mga may mga senador nga gin panglawag kahapon, pero diri na lang kitaya sa mga Ilonggo representatives naton sa katropang Alex. Mga Ilonggo representatives, te mansig-mansig sila pagwa sang ila siling official statement. Like for example, si Congresswoman Janet Garin, nagpagwa sang iya siling official statement. Parte sa pagdalahig o paglawag sang iya siling pangalan na kahapon. Sa aton siling matag palamati, kung makita ninyo sa aton siling Facebook page sa XFM Iloilo, may official statement dira na si Congresswoman Janet Garin sa pagkalawag sang iya siling pangalan sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya tinalawagan ni sang 18 ka mga anay Marines mga katropa. Ang official statement ni Congresswoman Janet Garin, again na post through sa iya sa Facebook page, sila niya,
it is deeply unfortunate that the respectable and dignified institution such as the Senate of the Philippines has been used by some of its own members to advance their political agenda, weaponizing a supposed committee hearing to propagate narrative-driven accusations against some members of the House of Representatives. The sweeping and unsubstantiated claim, desperately implicating me as recipient of some cash.

Richard Noyce to drawn out the facts. My commitment to our constitutional duties remains steadfast, and I stand firm in the belief that the Filipino people deserve a public discourse anchored on verifiable facts and evidence, and not malicious fiction manifestly designed to serve purely political agenda rather than the interest of the truth. Amo ni ang official statement ya katropang Alex nga gin post through sa social media account ni First District Congresswoman Janet Garin, mga katropa. Pero kaangay sa ginhimo katropang Alex ni Congressman Alvarez sang Palawan nga nagsugod to sa Senado. Galing kayo ay maabtan si Attorney Baligod kag si Senator Rodante Marcoleta katropang Alex. Ang kay Congressman Alvarez to actually katropang Alex in good faith tong iya nga pagkadto mo, no? Kay gusto niya kumprontahon mo. Gusto niya kumprontahon atong 18 ka mga anay Marines and ang abogado kalakip na ang chairman sang subcommittee sang Senate Blue Ribbon mga katropa nga si Senator Rodante Marcoleta sa aton sini nga mga tagpanamati. Ilang taon ta kun ano ang masunod nga kabanata sini katropang Alex kay sa subong ang Senado damo ang nagalibog sang ulo subong mansig interpretar subong sang natabo sa Senado. No, sa aton sini nga mga katropa ang Integrated Bar of the Philippines gani nagpagwa man sa ila sini nga official statement nga nagahambal nga atong ginhimo sang 12 ka mga senador nga pag elect sang ano to sang pag patawag sang session nga may quorum and pag elect katropang Alex, no? Pag pili sang Senate pro tempore nga mo ang nag-preside in the absence sang Senate President, kay wais na makapili mo, kay wais na makalabot sa 13, that's why nga ang ginpili nila, gin-elect nila, amo ang Senate pro tempore nga mo ang nag-preside sang session sang Senado sang nagligad nga inadlaw mga katropa in the person of Senator Win Gatchalian. Sa subong sa Facebook, pamatian mo lang, basahon mo lang ang mga comments subong katropang Alex. Terrible. Di mo mabalaan kung sino ang kagkundiin ng imong patihon kay kung pamatian mo lang, say sila tanan na insakto. Ay isang may nagambal ngayon din insakto ah. Ang isa lang ka problema subong kay ti may ara kita sang constitutional crisis sa aton sini nga Senado sa aton sini nga mga taga palamati. So monitoron ta na kag bantayan ta kay ti bisan pa paano dako ang epekto sina sa aton sini nga mga taga palamati sa kon anano man ang mangindireksyon sa aton sini nga pungsod bangod sang sang kinagamo subong nga nagapatunga sa magtimbang nga grupo sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano pag sa grupo naman ni Senator Tito Soto kag Senator Win Gatchalian. Sa subong sa Facebook ang mga posta subong ang mga natungdan nga mga senador mansig-mansig sila katropang Alex pa pagwa sa ila sila statement sa ilang Facebook page. Mansig-mansig sila subong. Ambot kun anong ginansyahon kadya ka Pilipino katropang Alex ha? So sundon ta na kay may dako ina nga epekto para sa aton sining pumuluyo para sa aton sining pungsod ang nagakatabo subong sa Senado. Impunto las 11 ang aton nga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad.
Sa pihak nga bahin, nag-react karon katropang Alex.

0: ang makatapo sa media nga ilabi na ang mga reporters assigned sa Senado. Bangod man sa sweeping statement ni Senator Dante Marcoleta nga may mga bayaran nga miyembro sa media. At hindi man siguro madula katropang Alex, no? Pero dapat kay Senator Rodante Marcoleta katropang Alex i-specify dia kung sino ang bayaran. Kaya tika kapareho sinagkaroon katropang Alex kang sa aton sining matag panamati kung wala sang pangalanan si Senator Rodante Marcoleta kung sino ina nga katapo sang media ilabi na ang ara naka-assign damo-damo sa mga naka-assign nga beat reporters sa Senado katropang Alex mo ikaroon kung sweeping statement na wala sang may na specify kung sino ina ang ginatumod ni Senator Rodante Marcoleta. Bawti ang tanan-tanan siguro sa nadira katropang Alex, hindi ayahan nga mangin suspect na. Kagati, masakit eh. Masakit na yung pamatian nga ti. Kapin pa kon na wala ka man imo, ya. Ang mga katapo sa media, ilabi na ang Presidential Task Force on Media Security. Nagpagwa sa ila sa ring statement. Parte sa statement ni Senator Rodante Marcoleta. Pero si Senator Rodante Marcoleta kahapon nagpangayo man sang pasensya kay siring niya nahambal ya to because sang iya siring frustration. Pero ti, bisan pa katropang Alex, bisan amo na ang idepensa ni Senator Rodante Marcoleta, dapat mangin specific siya kung sino ning katapo sang media nga ginahambal ya nga bayaran kag parang once and for all ang iban niya nga ang pangalan sa nga media nga ara naka-assign sa Senado panatag man ang iyang pangunahuna di ba? Kay di ka pareyos na subong ko dito ka-assign bi sa Senado, no? Tapos may katulad sila nga klase sang statement. Do you think kayhan ang network, ang management sang network nga imo ginatrabahuan? Do you think kayhan nga hindi kapag i-questionon da katropang Alex? Do ka pareyo la na ikiron nga gin halitan mo timo ang naka-assign nga reporter da or naka-assign nga media da sa Senado. Di ba, Lex, no? Okay, wala sang specific mo. Why sang may ginhambal si Senator Rodante Marcoleta? Di isa man siguro ni ka-challenge on the part ni Senator Rodante Marcoleta nga dapat ihingadlan niya kung sino. Once and for all, maklaro, maklear man ang iban. Kay ti, karon, kung beat reporter ka da sa Senado kag na sa sining statement, do you think nga hindi kapag imbestigaran sang imo sining management nga ginatrabahuan katropang Alex? Kuno pareho na ikon ginalitan mo yung trabaho sang sang beat reporter nga naka-assign da, no? Masiling ang halimbawa, no? Ang pagduda bala, no? Hindi madula ang pagduda. I think, could you imagine ang naghambal is senador? Hindi pa basta-basta kay sub-committee chairman pa sa Senate Blue Ribbon Committee sa Cayetano Black na tropang Alex. Daw damo sa mga nag-react. Basa ko kagabi sa post sa mga katapo sa media. May mga nag-react na hindi kami bayaran. Mariak kagid lang tuod eh kapin pa kunway man lang sang kamatuoran kay gimbutang mo daya sa alang gin sa alang-alang mo daya ang trabaho sang naka-assign da nga member sang media katropang Alex mo. Pero ti dapat si Senator Rodante Marcoleta, no, ingat lang niya ni kung sino ning katapo sang media ang ginabayaran kag kung sino ang dinatumod yang nagabayad eh. No, parang ipagwaon ang mga balita nga fake o ano nga klase sang balita nga gusto ipagwa sang ginaaligar nga amo ang nagabayad. Diba, Lex, no? Last 11:05 ang aton oras sa derisaton nga pagpangalagad. Sa piyak nga bahin mga katropa sa iban nga mga balita sa Negros Occidental. Ari, bangod sa siring sitwasyon subong sa Senado, si First District Congressman sang Negros Occidental in the person of Congressman Julio Ledesma. Si Congressman Jules Ledesma, katropang Alex, kilala nito ya sa Negros Occidental. Nagpagwa sa iyang Facebook post, no? Anakabutang sa iyang Facebook post sa aton siring mga taga Paramati. Actually, sa naglikad pa rin adlaw, or kahapon ko din nakita. Nakabutang, Senator Alan Peter Cayetano, you are a disgrace to the Senate. And as a former member of the House, you've done this twice for tributizing your duty as a legislator. I urge the LGUs of the 1st District of Negros Occidental to declare you as persona non grata. This is my ask of our district and I will get this. So, ginapanawagan subong ni Congressman Jules Ledesma sa mga local government units, sa mga banwa or mga LGUs nga nasakpan sang premier distrito sang Negros Occidental nga ideklarar nga persona non grata si Senator Alan Peter Cayetano or si Senate President Alan Peter Cayetano, katropang Alex. Di kon persona non grata ka, damo na kita sinin sa mga nabatian nga nagadeklarar persona non grata, but sinin nga tikon persona non grata ka, unwelcome ka sa iya sinin distrito eh, no? Diba, Lex? Doon mo na ang implikasyon niya nga unwelcome ka, hindi ka da why ka da, ano, hindi ka welcome sa sinang lugar. Amo na ang epekto sang persona non grata. Pero I don't know sa panawagan ni Congressman Jules Ledesma sang 1st District of Negros Occidental kung bala mayara sang mga local government units. Like for example, ang ila siring alkalde or ang ila siring sanggunyang bayan nagpasar sang resolusyon nga nagadeklarar sang persona non grata kay Senate President Alan Peter Cayetano. Kay kahapon ko na nakita, katropang Alex mo, ang iya sining Facebook post ni Congressman Julio Ledesma IV sang 1st District sang Province of Negros Occidental. Ilang taon ta kung ano ang matabo sini. Pero do'y pa ka issue sang statement, no? Reaction si Senate President Alan Peter Cayetano, katropang Alex. May kang tanan sini sa aton sining mga taga-palamati. Sanbay sa aton sining mga tropa, ang oras ta, alas 11:09 na. Sa aton sining pagpangalagad para sa inyo mga reaction, opinion na mensahe, 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrola Iloilo mga katropa. Babay, ang tanay ni katropang Alex sa mga kinagamo kag hidwaan sa Senado. At talupang doon tanay ang mga balita diri sa aton sa syudad sa probinsya sa Iloilo kay sa Lunes magabukas na ang klase para sa school year 2026-2027. Ano ang preparasyon sa Department of Education Regional Office 6? Ano nakapreparado ng aton sila ng mga eskulahan sa pagbukas sa klase sa Lunes, Hunyo 8? Aliyog tara kay Mr. Hernani Escolier, katropang Alex. Diretso hon tani kay nakaset ko to interview sa kay Mr. Hernani Escolier, ang Public Information Officer sang Department of Education sa aton siling mga tag palamati sa aton sining mga kautuhan, no? Sa aton sining mga katropa. Standby lang, ha, kay nagatry kita nga maka-establish ang contact with Mr. Hernani Escolar, ang Public Information Officer sa Department of Education Regional Office 6, mga katropa. 11:10 ng aton sininga oras, sa aton sininga pag pangalagad diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo, mga katropa. Standby kay naga-establish kita sa contact with Mr. Hernani Escolar. Sa line number 1 po naton ang Regional Public Information Officer sa Department of Education. Pabayan, tanay, pahigadigad, tanay, ang sitwasyon subong sa Senado, ang hidwaan subong sa tunga sang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano kag sa grupo nanday Soto kag Senator Win Gatchalian. Okay, may mga iban nga doon nalipatan ng mga gusto naton mahibaluan dire man sa aton sa balita lokal. Sali niya ta si Mr. Hernani Escolar sa Department of Education. Sir, good morning. Si Katropang Mario Hilongo, live kita sa XFM Iloilo.
1: Mayong aga, Sir Mario, no, kag sa ngalan sa inyo, Deputy Junsus Regional Director, Cristito A. Eko, kasama niyo kita, si Sosnik, mayong aga sa tunan.
0: Yes, sir. Una-una, di siguro, congratulations kay sa bagulang nagtakop na palarong pambansa, no? Sa Agusan del Sur, daw ika-lima kita, sir, no? Sa rank, Mr. Escolar, sir.
1: Oo, madaming salamat sa kilala, no, sa pagpangabudlay sa aton sining mga atleta. Good malabot nato, no, ang aton sining current rank sa palarong pambansa banta. This is sa rank number 5 kita, no, for this year's edition, Sir Mario. But nevertheless, we are happy, no, nga ti aging pangabudlayan ni sa kabataan nato, nagsasitisyon niyo sila tanan, may pangabudlayan nila itinan. Gamay lang gid ang diferensya nato, no, in terms of gold medals. So, amo na nga pala itong bilogong bola. And next year, no, we will do our best pag ito na ma-reclaim na ito ng atong singing rank, which is for the previous year sa rank number 3 ko ta. Because right after nung matapos ng atong singing participation sa palarong pambansa, there will be post-assessment, no, pag dara mabalaan, no, ang atong singing mga pamahagi at ma-improve na ito ng atong singing mga medal standing next year.
0: Oo, kay ti, last year, rank number 3 kita because nga ara pa sa aton ang Negros Occidental, Sir Hernani.
1: Oo, tama ka dala, no? Last year was a special case despite na nag-separate na ang DepEd NIR, but because na nag-compete sila with the lower meet na to, no, which is ang Libra A. So, we consider yan to, anay, no, kang aton sila para rong pamantang sekretaryat back to original region, anay, ang Oriental to Occidental. But this year, no, this is separate na gitira, no. I think this is not the first time, ano, kay Kuya, way back in 2016 and 17, naka-compete man separately mo ang NIR.
0: Yes.
1: I think it was through the executive order, no, nag-separate man to ila. So may 2 years man na separate ang Negros Occidental sa ato.
0: Sir, total, unahong kuning sa palarong pambansa, no? Based on the performance ng ato, sila nga mga athletes, may mga nakita kita, may mga observation kita. Ano ang mga dapat nga kag nakita ninyo nga dapat i-improve by next nga palarong pambansa nga paghiwaton na sa dito Quezon City, sir, no?
1: Tama, Quezon City mo next year ang mag-host no sang palarong pambansa 2027.
0: Yes, ano ang mga dapat nga nakita nato nga dapat i-improve by next year sa pag-join naton?
1: Actually, kung in terms ng all of the sporting events ay inatulok na ito na improve ang atong silinga gymnastics, ang atong silinga dance sports, no? These are some of the games na dapat natin improve next year. Why kita yung problema mo? Sa bahay nyo sa athletics, kaya na dapat yung babok, yes. Dadara yan, no? In terms naman niya of team sports, hagaan na ito, no, sa mga importance naman ang atong silinga mga team sports. So, this will be quite, ano, sa subong kay bago lang natapos ang atong participation dito, maybe in the next few weeks or the next month, mayara kita sa paghiwatong sinino nga post assessment. Agud sini mabalaan gid nato, no, kung what went right, what went wrong, kaga sa what went wrong na dara na kami identify, no, ang atong sini nga mangin ways forward. Agud sini nga ma by next year inang mga areas nung akong sabihin kita mayara sa nga somehow kakulangan ma-improve na ito no, kag ma-ensure man ito no, kag maago, mabalik na ito ang atong sabihin na rank sa rank number 3.
0: Oo, kay sa athletics sir, di ba daw kita mag-Japon region 6 ang record breaker no sa athletics kung di kita magsala.
1: So may mga record breakers kita sa Japon sa bahay sa isang athletics, so wala kita yung problema sa bahay sa isang athletics kaya nag-pangibabaw gid ang atong sing mga atleta. But in some other sports, may mga kuha man kita. May mga games man kita na nakakuha kita ng gold medal sa team success. May mga nakakuha man kita dara ng gold medals sa ibang sining hampang. But somehow, no, I think gymnastics, though wala kita may nakuha ang medal this year. Sa Maidan sport, ang pinakataas nga medal na nakuha natin was bronze medal.
0: Yes.
1: I think the 4 bronze medals na nakuha nato no sa atong sininga dance sport. So ina-pa ang mga games no or mga events na dapat nato ni hatagan niya focus for next year. Gusto nga ma-improve nato no ang atong sininga standing drop.
0: Okay. Sir, sa iluhan nato no, Lunes bukas na ang klase for school year 2026-2027. Ano na kapreparado ang DepEd sa pagsugod sang klase sa Lunes?
1: Ready na 100% no, ready na gyud ang aton sining mga schools no, all of our public schools here in the region ready na kag currently we are having our 3 major events no sa DepEd in preparation for the opening of classes. Number 1 dara is ang Brigada Eskwela. Padayon nila siya no, sa atong sininga mga eskwelahan as we speak kung sa din kinatap na ito nung no, atong sininga mga partners a good sini nga makaprovide sila tang number 1 bulig sa atong school in terms of materials, resources. Kung wala sila sa may mahatag na any amount or anything no, nga pwede mabulig sa atong mga school the time that they spent no, sa pag-maintain, sa pagpanilo, pag-arrange, pag-imot sa minor repairs will be a big help no, good thing na ensure natin that come next week June 8 no, the opening sa natin sa school year 2026-2027 term 1 block 1 no, or the opening block ng term 1 natin next week. Wala na sang paligban pa ang atin ng mga kabataan. All they have to do is to focus no on the activities intended for that week. And also currently activated man ang atin sining offline balik eskwela help desk na kung sabihin kung may mga questions, complaints, queries, ang ating sa mga ginaganan, stakeholders, mayara kita sang go-to person no, sa ating sa mga eskwelahan, agad right there and then, no, mahatagan sila sang nagkakaigo sa mga clarification, kada kumuman, assistance kung kinanglanon. And also, today is the last day no, sa ating sa mga enrollment for our public school. So, padayon kita na nagabato no, sa enrollment form coming from our parents, no, kung sabihin na enroll ang ilang mga kabataan, gina-remind nato ng tanan no that today June 5 is the last day libre magpa-enroll no sa atong sing mga public school. Wala sang bayad na siya. All you have to do is to fill up the district education enrollment form pag i-submit ina no, together with other documentary requirements sa atong sing mga kabataan sa atong sing mga enrollment coordinators.
0: Okay sir, anong kadamo ang mga ano naton mga estudyante nga magabalik by Monday sir Nani?
1: Currently, wala pa kita sang specific data no kay kakabukas lang sa atong sininga quick count no sa bahin sinisang DepEd. But we are expecting around 972,113 ka mga learners no across all sectors sa Sir Mario no, magsulit all sectors combined din siya public, private and SUCs and LUCs na nag-offer sang basic education. So wala kita sang na-identify din no kay ang ma-open gid this coming Monday isang atong sininga mga public schools. But based on our data nga nakita right now no sa atong sininga quick count sa bahay sa isang DepEd, though this is still a moving number pa kadayon pa yung mga ginagagayang code no, kasi amot ang bagokin na kakabukas lang sa atong sininga quick count facility. But currently we are looking at around 546,000 sa mga learners no ang nakaka-enroll na at this week. So both sining on within the end of this day pa, may weekend pa kita kag may Monday pa nga encoding na matabo no. So we look forward nga mga around 700 or 800,000 sa mga learners no ang magabalik next week.
0: Sir, again I clarify ko lang ang estimated naton nga mga learners nga magbalik sa subong nga school year is 972,113, am I right, sir?
1: And this is the estimated enrollment in Sir Mario, no?
0: Estimated, yes. Enrollment.
1: Yeah, enrollment in ICA. That includes our public school, private schools, and SUCs and LUCs. Yeah.
0: Okay.
1: That's for the enrollment as a whole. But right now, we are looking at the quick count facility, no, sang DepEd Central Office. And we have around 546,000 as we speak.
0: Okay.
1: So, padayon pa ang nag-encode ang atong sininga mga enrollment coordinators, atong sininga quick count system. So, technically, we are looking forward, no, at around maybe siguro 700 to 850 ka mga enrolled learners nga magabalik for our public schools next week.
0: Oo. Last year, pilang atong number of enrollees sa 2025, sir?
1: Sa Kabilugan, it's 1,079,924 learners. Included na nadara, Sir Mario Liwat, ang public schools, private schools, and SUCs and LUCs nung nag-offer basic education.
0: Okay. 1,079,924.
1: That's for the last year nga data
0: last year,
1: na.
0: Last year, yes. Amo niyang actual. Actual niya, no? Actual sa 2025.
1: Na. Yes, actual na yun siya. Meaning, amugin na isang actual number of learners natin last year.
0: Okay. Pero kung nabasihan natin, kung sa estimate, mga dira sa 972, so dako-dako ang enrollees ang nagligad. Kung i-compare mo, kung basihan tang estimate, ha? Estimated enrollees sa mga tuig, sir, ha?
1: That's still an estimate, Sir Mario. Hindi pa natin nadara ma-factor in, no, ang mga dose magtulod pag-idya. Kasi this is a conservative number, eh. Coming from our policy planning research division, gina-consider na din nila ang mga factors like birth rate, ang mga nag-move out, ang mga nag-late enroll pa, diba, sinadara halin pa outside of the region, later na nag-enroll din, eh. So this is just a conservative number, eh, 972,000 across all sectors. But we look forward nung ati malapawan man gyapon nato nung ining number nga ini for this school year.
0: Okay. Pero bisan nagasugod ng klase sa Lunes, still pwede sa gyapon makapa-enroll, nagabaton sa gyapon ang aton sining mga eskwelahan sa mga late enrollees, sir.
1: We have a rule sa DepEd, no, nga we cannot deny enrollment, no, sa bata, especially we cannot deny giving quality education sa atong mga kabataan. That's why even though nga nag-start na, no, ang atong sininga klasihan, we can still admit learners, no, sa atong sininga mga public schools, provided nga kung once nga late enrollee ang isang kabata, i-cope up yagid, no, ang na-miss niya sininga mga learning activities, mga pagtulunan niya sa eskulahan, mga needed nga mga assessments, i-undergo niya din na sa gyapon. Meaning, i-cope up na siya sa atong sininga mga kabataan. Kasi sa bayan sang DepEd, we have a rule, no, nga may ara sa 20% kalawable absences ang isa sinika bata, isa sinika school year. But hindi natin, why man kita nag-aqua, no, wala kita nag-recommend gagamiton din ng 20% mo na. Kasi we know for in a school year, Sir Mario, ang isa ka bata nagamasakit, ang bata nag-absent because of some concerns only known to them, like nag-hospital, nagbalatian, nahilanat, natrangkaso, or may mga factors na within their family lang. So, dara na gina-charge sa 20% ng allowable absences ng isa sinika bata. So, what we really recommend is that i-enroll din, no, on time ang atong sininga mga kabataan. Kasi ang mga bago kinalibre man, mapa-enroll, no, sa atong sininga mga public schools.
0: Okay. Ano ang kinalain sa subong nga tuig, sir? Kay, hindi ba daw, sa subong nga tuig, mag-start ang tatlo kahugnat, sir, no? Tatlo ka semester, something. Daan mo na ang, sa subong nga tuig, mag-start na?
1: Actually, now we're not using semester, but we are using term, no? Muna yung satong, Sir Mario. So currently, DepEd will be implementing the three-term school calendar sa atong sininga mga public schools. Our private schools, our SUCs and LUCs na nag-offer basic education, they may adopt, no, muna nakabutang sa provision, they may adopt the three-term school calendar for as long as na for all, no, meaning public, private, SUCs and LUCs, hindi kita magnubo sa 200 plus days in a school year and not more than 220. So, ang private school na ito, they have the new way, hindi na mag-implement sinay, provided we abide no with the number of school days na law na itong Sir Mario. So with that, Ed, next week will be term 1 ng atong sininga mga kabataan. But silingon, ang ning term 1 nga ni nakaschedule na diri Sir Mario, isang mga assessment no, sa atong sininga mga kabataan. Beginning of school year nga examination, assessment, test, medical checks ng atong sininga mga kabataan, dara na siya na schedule based on our school calendar. And on June 15 until September 1 will be the instructional block. As the name suggests, instructional block, but silingon, intended gidin ni Sir Mario no, sa pagtulunan ng aton sininga mga kabataan. All learning activities will be here, dari gidin ni siya. And may araman kita sa ginatawang pag-ed na 3 end of term block. Ino siya from September 2 until September 15. Sa end of term block, tara ginahimo ang aton in-service training, release of report card, paghimo na ito no, sa mga aral programs naton, mga co-extracurricular activities naton, dari gidin ni siya i-intend ibutang sa aton sininga end of term block. So that's for the term 1. And the term 2, mag-start na siya directly na sa instructional block, September 16 until December 4. May end of term block siya nga December 7 to 18. That's the end of term block niya. And then term 3 na ito, mag-start on January 4 until March 23 of 2027. Tag may end of term block na siya nga March 24 to April 8, 2027. 201 plus days kita no for the entire school year. Ang kinalain ng Senator Sir Mario is last year, we have 4 quarters, meaning we quarter 1, 2, yes. 3, and 4.
0: Mm.
1: But imagine nun ato no, Sir Mario, no, para mahapos maging sindi, no, pag mahapos mamangka no, sa atong sininga mga listeners and followers no, ng XFM. Imagine nun ato ng cake. Last year, gin-slice na ito ng cake into 4. But this time, gin-slice na lang siya into 3. But it's going to be the same thing, the same amount, the same ingredients. So, what I'm talking about is the same sa gihapon ng learning areas, the same sa gihapon ng learning competencies, the same gihapon ng pagtulunan sa atong sininga mga kabataan for that certain grade level. It's a matter lang gid, na bin-separate lang gid siya into 3 na, kag may gin-identify gid yung mga time for instructional block and at the same time for the end of term block.
0: I see. So, same ingredients, magaling gyapon, no? Same man gyapon, ugaling, mas ginpa, halin sa apat, naghimo na lang tatlo, kag mayara sang schedule, gidyang number of days or binula na Sir Hernani.
1: Mm-mm. Kay kung tanong mo si Sir Mario, no? Last school year, 4 quarter kita, ang isa ka class sa isa ka quarters ang nagbigad if may memory serves me right mga around mga 30 days siguro more or less 35 days or 40 days let's say for example 40 days siya so tama yun na siya kadikit tama yun na siya ka-complex especially that during the months of June until mga around October, November siguro rampant ang pag-agis ang bagyo diri sa aton nga kung pwede in nag-suspend ang in-person class kaya nag-sit kita sa EDM.
0: Mm.
1: So, kita inaya, hindi na natin mapungga, no? We really have to abide kita safety sa kabataan nato nang naka-kwandara, ang naka-salalay dara, Sir Mario, no? But because nga ti, sad ko ya, kung tama ka-compact, tama ka-compress, automatically, pagbalik ng kabataan na ito after the ADM, diretso na isa sa next nga competency kasi kinanglano na kundag ito ang mga competency for that certain quarter. But this time, 55 class days kita ang atong sininga term 1. Kasi kung tama kalaba ang time nga pwede ihimuon sa teachers na ito na good nga ma-enrich pa rin ang pagtulunan natin sa mga kabataan natin especially right after the alternative delivery mode. At the end of it all, Sir Mario, no, ang atong sininga target isang mga learning competencies ng kabataan natin ang ilagi dyan nga maagom at the end of each term.
0: So subong man nga tuig nga da fully mabalik kita sa original nga pagbukas kidya sang klase unlike before nga may hindi June no daw late na to sang mga nagligad subong ya mabalik kidya sa original subong gid nga tuig nga i-implement Sir Nani.
1: I think last year, June, last year. Kita nag-start sa Mario, okay. No? Kung nag-stop kita, I think March man this year.
0: Okay.
1: So, nabalik natin kita last year pa sa atong sininga, old sininga calendar nga nag-start sa June, kag nag-end sa between March of April or March or April.
0: Oh. Lastly, sir, panugyan sa aton sa ring, mga ginikanan and sa mga estudyante para sa pagbalik sa Lunes, sa pagbukas ng klase.
1: Kita nung sa Deputy Region 6 through the leadership of our Regional Director, Sir Sito Iaico, nag-remind ito na nung magpa-enroll na sa inyong mga kabataan. Today, June 5 is the last day sa atong pili enrollment sa atong pili mga public schools. Kung may problema ka mo, may mga questions ka mo, inquiries ka mo, may ara kita sa plan bilik sa Eskwela Help Desk nga magabulig sa inyo, no? Agod sini nga mahatagan classification ka mo kag assistance kung kinanglan nun. And also, today is the last 3 months sa atong pili Brigada Eskwela. We thank no our partners, our stakeholders no nga nagbulig sa atong sini nga mga eskwelahan bungod ako ini sa nga bulig no agud nga ma-ensure naton that we can provide no a conducive learning environment sa atong sini nga mga kabataan. Kita ya sa DepEd, we will make sure that we will provide all the necessary learning na dapat mahatag naton no sa atong sini nga mga kabataan dere sa Region 6 because nga pati kita no nga every child is a champion and every champion deserves quality basic education coming from their Department of Education.
0: Sa time kinatabi kay sa XFM Iloilo. Salamat gid Sir Nani and maayong aga sa imo.
1: Maraming salamat kag maayong aga sa tanan. Sentro.
0: Sentro. Nabatian mga katropa ang Regional Information Officer sa Department of Education sa preparasyon sa pagbukas ng klase umpisa sa Lunes. So 100% ready na ang DepEd sa pagbukas ng klase sa Lunes. And dati sa mga ginikanan, bawi labi ng mga nag-manugrade 1 katropa ng Alex. laban-laban magwardya anay si nanay hindi ganis tatay sa mga manog grade 1 sa aton sa dingamatag pa naman Centro. Pero ready na 100% ang Department of Education te-expect kita sang matraffic nga dala nun sa Lunes oras na alas 11:32. Mag-break kami anay ni katropang Alex while mga pay kami sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang kape sa mga gwapo, ang kape sa mga gwapa, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. May mangosteen, may moringa, may spirulina, may turmeric, may real coffee beans. Gindugangan sang Glutathione kag Collagen, ang Glutathione nga nagabulig, agon mangin manami. Ang aton sila nga pamanit, kag nagabakod ang aton sila nga mga cartilage. Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ang kape sa mga gwapo, ang kape sa mga gwapa. Available sa mga butika nationwide sa Rose Pharmacy, Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Sa tanan-tanan ng mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tumang lang sa Midtown Hotel. Ginakulang subong katropang Alex ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen sa butika. Pero magluwas dira, available sa Gyapon niya nga ton sila nga mga iban pa nga mga variants ng kape. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa tanan, bata tigulang pwede makapangape, may mangustin, may moringa, kag soya nga extract, may isoflavones nga makabulig sa pagbalanses, ang body hormones sa aton sila nga lawas, ilabi na sa mga kababaihan nga mayaras ang hormonal imbalances, sa mga kalalaki na naman nga mayaras ang prostatitis kung paghubag sa prostate. Naganami ang imo nga mudo. Ha? Kapin pa sa mga kabainhan nga daw medyo ala buton. Santon na Plaza Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And Premium Ditre Coffee Mix, ang kape sa mga diabetison. May mangosteen, may real coffee beans, kag ang vitamin D3. May sweet ang sweeteners ni stevia. So gani wala sang tendency nga mag-shoot up ang imong sugar level. Piliin nyo lang tatlo ka mga variants sa atong nga kape, ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Coffee Mix may kape ka na, may bulong ka pa, kag Premium D3 Coffee Mix nakapangape ka na, naka vitamin D3 ka pa. Magabalik kita sa atong nga pagpangalagad pagkatapos sa atong sini nga mga commercials. So please stand by.
2: XFM. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumakain. ay nang tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Santhol Plus Herbal Oil.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhol Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: System Pain.
5: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lalas sa System Pain para diri-diritso ang training.
2: System Pain, tanggalang pain, fast and safe. System Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
9: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: College na ko!
2: XFM.
11: Katropa mo!
10: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

Las 11:40 ng aton oras sa pabalik sa pagpangalagad sa sentro dire sa XFM 100.7 Iloilo. Siling ni Paring Boy Mortel, no? Good morning na dagali by the way sa mga taga Vince Barbershop and dira sa may Ungkaharo kay Paring Boy, siling ni Paring Marvin. Nigel Hamora Mortel. Yeah, good morning katropa pre Mario. Scripted to ang 18 Camarines nga nag testify kay daw si Marcoleta pa ang damo na balaan ikumpara sa mga Marines. Ang ibanda nga gina-devolve sa nga mga Marines parte sa Maleta gaba din liman. Base unod sa malita pre Turbo amo nang pinak. Dire na lang kita iya sa Turbo pre. Base kuno unod sang malita katropang Alex Turbo. Base ang unod ano man ah. Base may unod man eh. sa aton sa mga tag panamatik. RV Chris kasi Chris, good morning. Happy listening lang dire sa aton sa pag pangalaga dira sa may sa Bukuhan kay Babin Kanayunan. Good morning, happy listening kay Sir Jimmy Berdin Karisma. Good morning kay Kagawad Rodrigo Montaño, ang aton nga district coordinator sa nga class dira sa Arevalo District, kay Kagawad Alan Ilanggos, kay Kagawad Tony Iturriaga. Gawad daw busy subong si Kagawad Montaño. Kag si Kagawad Tunis, Kagawad Alan, si Ronel Darocanel. Good morning, happy listening lang kay Gabi Gaboda. Good morning Gab and sa mga members ng Senior Citizens and PWD sa Mandurriao District ay Mr. Busayong sir. Good morning, happy listening ang presidente sa mga senior citizens sa Kalaparan, Arevalo. Subong man kay Romel and Michelle Abugadil, no, nga nagapamati sa aton siling pangalagad. Las 11:33 sa aton siling oras ay kahapon, wala katropang Alex sa dira sa corner gate sa water refilling station sa Barangay Porok 3. Tunog-tunog kahapon ang ilang radyo paglabay ko, no? Lipat lang ko magkuha ko na ng pangalan na daasang water refilling station sa Barangay Porok 3. Pamati kahapon kay katropang Bea, no? Dira sa Porok 3. Kay nung uka gali, no? Kay nung uka da sa Porok 3 sa good morning. Also sa kay former Kagawad Cute Hiroche, agapamati man sa aton, no? Sa aton sila nga pagpangalagad sa mga taga Caltex Gasoline Station, kagadiri sa Petron Gasoline Station. Nagligad to, labay ko ka to pang Alex, grabing pila, no? Pero at least, nagnubo na ang presyo sa gasolina. Pila ang presyo sa gasolina, sa mga to pang Alex? 78? 77? 78? 72? 72.80 sa din? Saan ka? Oh! Petron? Tod ka? Oh, kikita ko di Rio daw 77 pa eh. Oh, ano? Makadto makami to para magtugong sa ngamon nga bisikleta. Sure ka katropang Alex? Oh, ito si katropang Alex. May ano ni mo? May sniper niya mo. Oh, may sniper niya sa katropang Alex ya. sa aton sa rin mga taga panamati. Grabe ah, 72 ah. Sure ka, 72.80? Nami pagid kung mag-nubo pagid no. Pero by the way, pila? 300 pesos mo, full tank na. Full tank na imo nga no. Ang 300 mo, 4 na kalitro. Grabe. Mayo eh. Pabarato ko mag-amo na. 72.80. Oh, sige lang. Pero ginatagaan mo ko idea. Sentro. lapit nyo ito kanday Paring Boy ay, no? Oh, lapit kanday Paring Boy ito. Stabok lang. Supply Uber. Okay.
Mayo kay gintagaan mo ko ideya katro pang Alex. Matugong kami to. Matugong kami sa ngamon nga bisikleta. Debla. Si anong Fred Belbao, no? Nung Fred, no? Tudloy kami ni nung Fred para nga makadto kami to. Eh dito kami matugong sa amon nga bisikleta. So 11:46 sa aton sini nga oras sa diri sa aton sini nga pag pangalagad. Pasiplatan tanay ban pa nga mga balita katropang Alex sa aton sini nga pangalagad. Sa ibang nga mga balita nasyonal sa aton sini nga mga katropa, gin pangunahan ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CONCHESA Chief Operating Officer Mark Lapid ang groundbreaking ceremony para sa igapatindog nga opisina sa Department of Tourism o kung DOT Region 3 sa San Fernando, Pampanga sa nagligal nga Martes. Sunod kay Lapid to Story Building ang igapatindog sa Barangay Kalulot agod magaserbing permanente nga opisina sa DOT sa Central Luzon Region Office. Sa iya mensahe ginsiling ni Lapid nga importante nga mayara sang kaugalingon nga building ang DOT sa Region 3 bilang isa ka kapangpangan. Ginpabugal sini ang syudad sang San Fernando sa diin makitan ang bag-ong opisina. Nagpasalamat man si Lapid sa lokal nga gobyerno sang San Fernando sa pagdonar sang duta nga ginpatindugan sang proyekto. Nagalabot sa 45.3 million pesos ang pondo nga ginpain sang CHESA para sa construction sang building kaginalauman nga matapos sa first quarter sang 2027. Nagtambong man sa groundbreaking ceremony sanday DOT Region 3 Director Richard Dainos. Also si City Councilor Rigi David kag City Administrator Cristanico David kag City Tourism Officer Ching Pangilinan. Centro. Ang DOT Central Luzon Office ang isa sa tatlo ka regional offices ang DOT nga ginponduhan sang CHESA. Samtang padayon man ang ginapatindog nga opisina sang DOT Region 12 sa Coronadal City South Cotabato kag DOT Region 5 sa Legazpi City, Albay. Centro. Kay na notice mo katropang Alex ang Department of Tourism Regional Offices nag-aarkilani sila, no? Like for example, diri sa aton sa Iloilo sa Region 6, kita niyo diri sila nag-opisina sa Casa Real. Nagapangarkilalang. So, ariya sa aton sila nga matag palamati, nagapatindog na sila subong sang ila kaugalingon gidya nga building. No? Sa aton sila nga mga katropa. Last 11:48 ang aton nga oras sa aton sila nga pangalagad diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Okay. 76 katropang Alex. Hindi. Sa extra advance. Hindi ba mo na? Gasolina, extra advance, 76.10. Tapos, ang XCS, 77.10. Amo na ang presyo subong. Pero sa imo to yung ginatugungan niya, 72 gidya. XCS, amo nang unleaded, di ba? Hindi ko sigurado. Pero, ti, sipon mo ba, barato, no? Imagine mo, extra advance sa 76.10. Bao daw. Daw kaso. Centro. Pero barato, di ba? No? Sige. Kay Mayo, kay gintagaan mo kami ideya. Centro. Basta dira sa tabok lang. Sa tabok nila ni Pariboy. Maghaling ka sa pabiya, sa right side. Sa tupad sa building ni Anay Vice Mayor Gimoy Sancha. Sa din. Sa unhan pa. Basta daw mo nang pagkatupad na mo. Sa Kandingan. Kandingan. Kaya ang tupad sa Kandingan. Gali, no? May ulot pa gali, no? Kandingan. Building ni the late Vice Mayor Gimoy Sancha, may Kandingan,
tagtapos ang gasolinahan. Sige. Thank you, katropang Alex. Ha? Sipos-sipos ka lang. Huwag ka nag-kiyaw nga barato. Gali na. Sige, sa aton siling apag pangalagad, 11:50, sa aton siling mga taga palamati, bantayan lang sigurong iban nga mga updates kay base ko na lang alangon kita sa oras bala, no? Sa aton siling mga katropa. Iningabahin sa aton nga pag pangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Importante nga kung nagka-stress ka mo, katropang Alex, sa pagpamati sa mga dalagko nga mga balita ang kinaguwal subong sa Senado, mas stress ka gid man Lex mo, di ba? Kay lang taon mo bla magbasa ka lang subong sa Facebook sang mga news feed mo subong, ah lunsay parte sa Senado, ah te kisa ka sakit na ulo mo, kisa no, tamaran ka lang mag-open sa Facebook mo, kaya mo na tanan-tanan ang mabatian mong balita, no? Sa aton siling mga tagpalamatit. Hindi ka mo magpaka-stress, hindi ka mo magpalibog. Iba niya dumaaway na yan sa Facebook sa pag-commentar parte sa nagkakatabo sa Senado mo. Pero importante, dira sa aton siling mga tagpalamatit ang aton ikaayong lawas. Tumar kita sa mga suplemento nga makabulig pabalik sang healthy nga lawas ta. Sa aton siling mga tropa. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mo ni ang suplemento nga mayara sang mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, kagasperolina para malikawan naton ang mga pamalatian kasubong sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, ng iban pa nga mga klase sang balatian. Ini ang mayara sang anti-inflammatory, antioxidants properties nga makabulig sa aton ikaayong lawas. Santon Plus Gold Herbal Capsule, certified halal, aprobado sang Food and Drugs Administration. Pero kung mag-inom kita sini, dapat upda naton sang Santon na Vitamin C, ang alkaline-based kang acidic na vitamin C na nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system sa aton sini nga mga katropa. Santon na Plus Gold Herbal Capsule sa aton sini nga mga tag palamati. And opda naton sang Santon na Vitamin C and Premium D3, no? Sa aton sini nga mga katropa, ang Premium D3 mayara sang Vitamin D3, virgin coconut oil kag malunggay oil extract sa aton sini nga mga katropa. May ala antibiotic effect and nagabulig sa pagpabakod sang aton sini nga katul-anan. Si katropang Rodolfo de Lapos may ginsend amo to gali ang presyo. Pero sa Mandoryao kuno mayara pagid diesel yang nagnubo katropang Rodolfo, 7360. Mas nami pagid kun sunod si mana manubo pagid eh. Di ba Lex, no? Nami bla mabalik sa mga tag 68 or 65 pinaka Mayo pagid na kun magbalik sa 50. Gali kuno kay posible nagko magbalik na sa 50. Di ba katropang Rodolfo, do wala ngala na siguro magbalik na sa 50. Do di kala nagro mahampang sa pinakadalis na siguro sa 75. Pero siling sang PSA, nagpagwa sa report ang PSA nga nagnubo ang inflation rate. Oo, nagnubo ang inflation rate, no? According sa Philippine Statistics Authority, no? Sa aton siling mga katropa, why ko lang makuatok ina kung pila ang ginubo sang ang inflation rate, no? Sa aton siling mga taga palamati. Hindi lang mo magsagay ka pa stress ah, no? Dapat kung kilala ko pa sila nga pa chill lang bala. Para hindi ka ma-stress. Sentro. Ay budlay kung magkabalatian ka, kagbudlay kung mag ano ka? Magka-stress ka. Si Doc Erwin, siling ni Doc Erwin, ang barko nagnubo man ang pamasahe, di maayo nga balita, okay, no? Aryo, ang inflation rate nagnubo by 6.8% siling sang Philippine Statistics Authority, no? Mas manubo ini siya subong bulan sang Mayo, mas manubo kung ikomparar sa kasubong bulan, sa kasubong period
sang nagligad nga tuig kay pila 7.2 from 7.2 nagnubo sa 6.

0: manubo man. Okay, ang plitihan sa barko, salakyan, sang una ang salakyan, pabalikan, magaling ka ni Iloilo, Tubacolod, mga dira lang na sa 1,000 siguro, isa pakadto sa Bacolod na subong, daw pila na, daw sobra na bla isa kalibo, daw mga dira na siguro sa 1,500 ay. Kung may salakyan ka, magtabok, bisan ang pamasahe, magsakay ka sa, ano subong, sa Roro, pakadto sa Bacolod. Oh, nagtaas man ang pamasahe, ti dapat, kay nagnubo na ang diesel, nagnubo na ang gasolina, madumbo man dapat ang pamasahe. Galing kay nga ang wayga ano ha? Wayga nubo ang pamasahe, ha? No? Kita nyo? Siling ni Doc Erwin, Roro 4 wheels, small vehicles, 1,500. Tiyama ko. Mas ang una, pinala na, Doc. Daw, why gani ka labot? Bla, ano mo? Why gani ko ka labot sa klibo ay? Centro! Ah, sa aton siling ang mga tagpalamati. Pero hindi ka mo magpa-stress! Siling ni Doc Erwin, 800 pesos lang. Te, could you imagine? Pinanggin saka? 1,500. Subong, small vehicles, ha? 4 wheels. Mga auto niyo. Te, makon mo, mga 700. Dibla? From 800 to 1,500. Amo na, Doc, daw. Daw, hindi na lang ko, Doc, hindi na lang ko, Doc, magdala sinakyan ko, magtabok, Doc, ha. Mapamasahe na lang ko. Pag-abot sa Bacolod, manakat-lakat na lang, Kuya, Doc. Hindi, Kuya, magpa-stress, Doc, ha. Budlay, magkabalatian ka. Hindi kita dapat magpa-stress kay Budlay kung magpa-stress ka. Kaya kung magpa-stress ka, magkabalatian ka, tumar ka na lang sa Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, kag Premium D3. Likawan ang mga pamalatian sa aton sa dingamatag panamati. Pero kung nag-problema ka mo, nga daw ubo na lang nagatiga sa inyo, ang naman anyo, daw ikaw na lang yung happy, misis mo hindi na happy, tumar ka sa Turbo Dietary Supplement for Men. Isa ka oras or 30 minutes before ang labing-labing kay Mrs. Tomarca, isa ka kapsula kay sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyo relasyon kung naka-Turbo Dietary Supplement for Men ka. Kato-kato kay Dr. Kare Imbinado pa konsulta, kato kay libre na. Libre ang konsultasyon pero natural bayad ka kung magbakal ka sa mga suplemento kag mga herbal medicine dahi mga garantisado kag epektibo naton nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Kay libre ang konsultasyon adlaw-adlaw dira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Halin Domingo tubtob Biyernes, las 9 sa aga tubtob las 5 sa hapon, bukas ang Yes to Health Wellness Center. Kontak lang sa kay Dr. Kay Impinado sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-521 or 329-3396. Siling ni Doc Erwin, siling niya ang business class sa sa fast crop 900 Japon. Ay, maan na lang kaday, Doc. Why not oras? Magasunod na ang XFM News sa nationwide. Sa dili madugay. Sa pangalan ni Katropang Alex Aspang, aton nga technical partner para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si Katropang Mario Hilongo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Vibe, mga katropa. Vibe na sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin din po tayo na napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo sa aming official Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
1: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako naman si katropang Melanie Ocampo.
3: XFM News Nationwide.
1: Unahin natin mga katropa ang report. Inflation rate bumagal nga sa 6.8% nitong Mayo ayon sa PSA. Katropa natin sa balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Bagay bumagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilin at serbisyo sa bansa nitong Mayo ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Bumaba ang inflation rate sa 6.8% mula sa 7.2% noong Abril. Dahil dito, nasa 4.5% na ang average inflation rate ng bansa para sa taong 2026. Ayon kay Yusek Benes Mapa, pangunahing dahilan ng pagbagal ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing produktong pangkonsumo. Gayunman, nanatili pa rin mataas ang inflation kumpara sa target ng pamahalaan ng 2-4%. Binabantayan din ang posibleng epekto ng tensyon sa Middle East na maaaring magdulot ng pagtaas sa presyo ng labis at pamasahe. Binigyan din ng PSA ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at primado sektor upang matiyak ang sapat na supply ng mga pangunahing bilihin. Inaasahan naman makakatulong ang mga programa para sa agrikultura at transportasyon upang maibusan ang epekto ng inflation sa mga mamamayan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, inihayag ni dating kongresistang Mike Defensor na susundin ng kanilang kampo ang magiging direktiba ni Senator Alan Peter Cayetano kung dadalo sila sa magiging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchelan Block sa Lunes. Ito ang naging sagot ng kanilang kampo sa naging pagpapatawag ni Committee Chairman Senator Erwin Tulpo sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines na umano'y bagmana ni dating Congressman Saldico kasama si Defensor at ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligoda upang formal na ma-record sa ilalim ng panunumpa ang kanilang mga testimonya para sa gagawing investigasyon ng komite. Una nang nilinaw ni Erwin Tulfo na ang gaganaping pagdinig sa Lunes ang maituturing na opisyal at hindi ang naganap na pagtitipon kahapon na ayon sa kanya ay walang opisyal na record ng Senado dahil walang dumalong sekretaryata, stenographer at media recording units. Nagbawala rin ang mambabatas na maaaring patawan ng contempt ang mga maleta boys kapag hindi sumipot sa Lunes kung saan inimbitahan din ang mga kinatawan mula sa NBI, DOJ at Office of the Ombudsman upang masuri ng maayos ang mga salaysay na posibleng i-refer sa korte.
3: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita katropa, inihayag po ni Senator Erwin Tulpo ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchelan Block na pinadala na nga ng imbitasyon si dating House Speaker Martin Romualdez para dumalo sa nakatakdang pagdinig ng komite sa Lunes. Ayon kay Tulpo, nagpapatuloy ang paghahanda para sa susunod na hearing habang tinatapos din ang komite ang mga kinakailangang detalye kaugnay po na imbestigasyon. Kasabay niya, nire-review rin ng komite ang listahan ng mga posibleng resource persons na maaaring imbitahan para magbigay ng kanilang testimonya. Matatandaan na unang pinatawag din ni Senator Pia Cayetano si Romualdez para po sa pagdinig ng Cayetano Black sa flood control scandal kung saan isa ang mambabatas sa binanggit nga kahapon ng mga testigong Maleta Boys na nakatanggap ng milyon-milyong kickback na pondo sa flood control scandal sa pamahalaan.
3: XFM News Nationwide.
2: Binigyang diin ni Attorney Mel Santa Maria, isang former dean ng Far Eastern University Institute of Law, na hindi required sumagota ang lahat ng mga napangalanang personalidad kahapon ng 18 ex-marines na tumatayong testigo sa ginanap na Senate Blue Ribbon Committee hearing. hearing ng Cayetano Block kaugnay sa flood control anomalies ng pamahalaan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Santa Maria na hindi legal at otorisado ang ginawang pagdinig kahapon dahil nagkaroon na ng balasahan sa liderato bago pa man ang naganap na hearing. Kung bago na aniya ang liderato, ang bagong nahalal na komite na rin dapat aniya ang mga ngasiwa ng investigasyon sa nasabing anomalya.
0: Sapagkat hindi iyon legal at hindi iyon authorized, kahit na anumang sinabi doon, ano ang saysay noon? Meron bang probative value iyon? Eh, sa tingin ko wala rin probative value because it is unauthorized, no? Walang evidentiary value. At so therefore, hindi tungkuling sumagot. Kaya lang kung gusto nilang sumagot, kamukha mga nangyayari ngayon, okay lang naman sa kanila, nasa sa kanila na iyon. Pero from a probative, legal, and authority point of view, there is no reason to answer that because it is not a allowed proceeding.
2: Si Attorney Mel Santa Maria, isang former dean ng Far Eastern University Institute of Law. Dagdag pa ni Santa Maria na walang nakaupong Senate President sa ngayon. Ito'y bakante at hindi hawak na Senator Alan Peter Cayetano, kaya tinatawag na acting Senate Presidenta at Senate Pro Tempore si Senator Sherwin Gatchalian.
1: Si Senador Kiko Pangilinan, mga katropa, tinawag na bogus ang Blue Ribbon Hearing ni Senador Pia Cayetano sa 18 Marines at Maleta issue. Katropa natin sa balita, Brian De Paz na XFM Mega Manila.
5: Iginiit ni Senador Kiko Pangilinan na walang opisyal na bigat ang mga pahayag na inilabas sa nagarap na pagdinig nitong Huwebes. Anya, hindi ito may tuturing na bahagi ng opisyal na record ng Senado. Ayon sa Senador, bogus yung hearing kahapon ng Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Senador Alan Peter Cayetano. Bagamat pinanumpa ni Cayetano ang 18 umano'y dating Marines, sinabi ni Pangilinan na ang mga pangyayari ay hindi pa may tuturing na formal na testimonya na maaaring pagbataya ng komite. Dagdag niya, ang nangyari kahapon ay hindi on record. Dahil dito, iimbitahan naman sa Lunes, June 8, ang mga testigo upang muling humarap sa Blue Ribbon Committee at maisalang sa opisyal na pagdinig. Ayon pa sa Senador,

0: Ang St. Timothy Construction Corp dahil sa umanay substandard na flood control project sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan. Isinampa ang reklamo kasunod ng joint complaint ni na Assistant Ombudsman Mico Clabano at Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papanagutin ang mga sangkot sa kadudang proyekto sa bansa. Inahalin tulad ni Secretary Dison dahil sa lawak ng operasyon nito mula pa noong 2016 kung saan bilyong-bilyong piso umano ng pampublikong pondo ang nanakaw at nagdulot ng matinding pagbaha sa mga komunidad. Binigyan din ng pamahalaan na patuloy nilang lilitisin ang mga individual at contractors na dawit sa korupsyon sa mga proyektong pang-imprastruktura bilang bahagi ng mas pinalakas na kampanya ng administrasyon laban sa katiwalian.
1: Pinayagan po ng Sandigan Bayan, 5th Division, mga katropa, ang hiling ng hospital arrest ng dating galihim ng Department of Public Works and Highways na si Manuel Bunuan. Pero sa Philippine National Police General Hospital, dyan sa Camp Crame ito isasagawa at hindi sa isang pribadong ospital.

0: Quezon City Jail, dyan sa Payatas, Quezon City.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, iniugnay ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Malacanang sa 11 senador na kaalyado ni Senator Sherwin Gatchaliana na bumoto upang ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado noong Miyerkules. Ayon kay Cayetano, coordinated o pinagplanuhan ng naturang hakbang kung saan naging acting Senate President si Gatchaliana, at binanggit pa ang pahayag na Senator Jinggoy Estrada na may mga ebidensya ng pagtawag at serye ng pagpupulong ang grupo sa palasyo. Mariin namang iginiiti Cayetano na siya pa rin ang legal na Senate President dahil kailangan ng kabilang panig ng 13 boto o mayorya upang tuluyang mapatalsika ang kasalukuyang pamunuan, habang basihan naman ang grupo.
1: XFM.

0: FM.
1: Nang ika-13 na senador bago magpatawag ng espesyal na sesyon, habang ang Presidential Communications Office naman sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro ay nagpahayaga na wala silang natatanggap na anumang impormasyon ukol sa nasabing pagpupulong.
0: FM News Nationwide.
2: Buong tapang na sinagot ni Senate President Alan Peter Gaetano mga kritiko na nagsasabi po na hindi siyang pagkakaisa sa bigiit na napatunayan na niya ang kanyang kakayahan sa politika. Pinagmalaki ni Gaetano na dahil sa kanya ay nagkasama-sama at pumanig na ngayon sa Malacanang ang mga magkakatunggaling grupo tulad ng mga makakaliwa, Dilaw, Pink at mga dating aktivista. Ano yan, nagmungka siya noon na magbitiw silang lahat sa pwesto at huwag nang tumakbo muli para magkaroon ng malinis na simula. Ngunit nagkaisa raw ang lahat ng senador na siya lamang ang dapat mag-resign. Binitawan din ni Gaetano mga pahayag na ito sa gitna po ng matinding panggigipit ng grupo ni na Senator Win Gatchalian na pinananawagan siyang bumabana sa pwesto para matapos ang kaguluhan at hidwaan sa Senado.
0: XFM News Nationwide.
1: Inihayag ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na siya ang tatala laban kay Vice
0: XFM.
1: Pro Tempore Sherwin Gatchalian na siya ang tatala laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng banag ni Gatchalita batay na rin sa umiiral na mga patakaran ng kapulungan na. Ayon pa kay Gatchalian, tuloy ang plano na simula ng paglilitis sa darating na July 6 dahil nanatili pa namang posible at akma ang original schedule nito. Nakatakda namang makipagpulong si Gatchalian sa Clerk of Court upang plansyahin ang mga legal na pamamaraan kabilang ang muling pag-ota o panunumpa ng mga senadora na uupo bilang senator judges.
0: XFM News Nationwide.
2: Buo ang suporta ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. mga katropa sa pagsasabatas ng Anti-Political Dynasty Bill upang wakasan ang monopolyo ng mga magkakamag-anak sa gobyerno. Yan po ang tiniyak ng Malacanang matapos aprobahan ng Kamara ang kanilang bersyon ng panukalang nagbabawal sa mga magkakamag-anak hanggang sa second degree na sabay na humawak o kay tumakbo sa pampublikong posisyon sa gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, personal na itinuo ng Pangulong Pansin sa nasabing batas sa nakaraang pulong po ng LEDAC at hinimok ang mga mamabatas na gawin itong prioridad. Idinindi ni Castro na walang basehan ang mga pagdududa na mga kritiko dahil mismong ang Pangulo na nagmula utos na unahin ang pagpasa nito. Anya, hintay na lamang ng executive ang pinal na bersyon mula sa Senado at Kamara para po masusing masuri ng Pangulo bago daw ito tuluyang lagdaan bilang isang ganap na batas.
0: Mabilis ma... Isang karangalan na kayo ay pagsilbi

0: Balitang Regional.
1: Unahin po natin sa Palawan ang congressista dyan, si Kongresista dyan si Otang Walang Manetang Natanggap mula kay Saldeco. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Nanindigan si Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez na wala siyang natanggap o hindi siya tumanggap ng mali-maletang may lamang pera. Kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block na pasugod si Congressman Alvarez sa Senado matapos na mabanggit ang kanyang pangalan na umano'y siya'y tumanggap ng mali-maletang may lamang pera na idiniliver di umano ng mga ex-Marines galing kay dating Congressman Saldeco. Paliwanag ni Congressman JCA, walang utang sa kanya si Saldeco at wala rin siyang utang kay Ko. At mas lalong wala raw silang transaksyon para magkaroon ng bigayan ng pera. Una na rin siyang humiling sa abogado ni Saldeco na sabihin kay Ko na gumawa na isang niniwala si Congressman JCA na posibleng nasama ang kanya. Pangalan, Junior. Sinabi ni Kong JCA na wala siyang sama ng loob at nangapong siya ay dadalo sa susunod na pagdinig. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Kongresista naman mula sa Negros Occidental, nagpanukalang ideklarang persona non grata si Senate President Alan Peter Cayetano. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Isang mambabatas mula sa Negros Occidental sa mga bayan na nasasakupan ng kanyang distrito na ideklarang persona non grata sa Senate President Alan Peter Cayetano. Sa kanyang social media post, sinabi ni Representative Julio Ledesma na pinabayaan umano ni Cayetano ang kanyang tungkulin sa bansa dahil sa hindi nito pagdalo sa sesyon ng Senado. Ayon kay Ledesma, dismayado siya sa pamumuno ni Cayetano dahil sa halip na pag-isahin ang mga miyembro ng Senado, ito pa umanong naging sanhi ng pagkahati-hati ng institusyon. Aniya, nagkakahiya ang naging hakbang ni Cayetano. Naniniwala rin ang kongresista na susundin ng bawat lokal na pamahalaan ng 1st District ng Negros Occidental ang kanyang panawagan. Lumabas ang pahayag ni Ledesma matapos ang naging pagpili ng Senate President pro tempore noong Miyerkules ng hapon. Samantala, kahapon naman ay itinuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig kaugnay sa testimonya ng 18 dating Marines na nagsalaysay tungkol sa umano'y pagdadala ng malaking halaga ng pera sa tahanan ni dating kongresista na si Saldeco na umano'y nagmula naman sa pondong inilaan para sa flood control at iba pa ang pondo ng pamahalaan. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Samantala, sa Cebu, meron pong ama ang patay matapos na pukpukin ng kahoy ng sariling anak. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Ang isang 82 anyos na lalaki matapos umanong hampasin sa ulo ng kanyang sariling anak sa Barangay Basak, Bayan ng Badyan, Cebu kahapon, Hunyo 4. Kinilala ang biktima na si Nemesio Benimerito Librona, isang magsasaka at residente ng Pulok 5, Barangay Taytay, Badyan. Samantala, ang suspek ay kinilalang si Climaco Espanyol Librona, 43 anyos, isang tricycle driver na residente rin ng Pulok G sa nasabing barangay. Batay sa imbestigasyon ng Badyan Municipal Police Station, nagkaroon umano ng mainit na pagtatalo ang mag-ama na nauwi sa karas. Sana. Ayon sa pulisya, sinasabing kumuha ng kahoy ang suspeka at inihampas ito sa ulo ng kanyang ama ng 3 beses na naging sanhi ng agaran nitong pagkamatay. Agad naman nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad at agarang nahuli ang suspek sa kanyang bahay sa nasabing lugar. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
3: Ceremonial launching ng 4 na 911 command center sa bansa naging matagumpay. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
6: Naging matagumpay ang isinagawang ceremonial launching ng Unified 911 Satellite Command Centers sa Leganes Fire Station, Leganes, Iloilo, maliban sa Region 6.

0: simultaneous rin na inilunsad ang mga command centers sa Ilocos Norte para sa Region 1, Cagayan Isabela para sa Region 2, Tacloban at Leyte para sa Eastern Visayas. Layunin ang paglagay ng Unified 911 sa mga nasabing lugar ay upang mas gawing mabilis at matibay ang emergency response capabilities ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at iba pang mga emergency responders. Samantala, pinangunahan naman ni PNP Chief Police General Jose Melenchon Hernandez Jr. ang ceremonial launching kasama sina OIC PFP Fire Chief Superintendent Wilberto Niconiel, Angquan Chu, DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog, Leganes Mayor Junjun Haen, Mayor Carl Vincent Mondejar ng Nulucena, Iloilo City Mayor Raisa Trenias at mga regional directors at station chiefs ng PNP at ng BFP. Napagalamang may limang work stations ang Unified 911 sa Western Visayas at nasa 20 naman ang trained emergency telecommunicators na handang sumagot sa mga nangangailangan ng tulong. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
1: At hepe ng PNP Cagayan City Isabela, nagpapagaling na sa ICU matapos daw masunog yung kanyang tanggapan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
2: Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang hepe ng Cagayan City Police Station matapos magtamo ng mga paso sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan nang sumiklab ang sunog sa loob ng kanyang opisina noong gabi ng Hunyo 2. Kinilala ang biktima na si Police Lieutenant Colonel Avelino Canceran, hepe ng PNP Cagayan City, na kasalukuyang naka-confine sa Intensive Care Unit o ICU ng St. Paul Hospital sa Tuguegarao City, Cagayan para sa patuloy na pagpapagamot at obserbasyon. Batay sa ulat, naganap ang insidente dakong alas 10:35 ng gabi sa tanggapan ng opisyal na matatagpuan sa Barangay Cabarwan, Cagayan City, Isabela. Sa paunang investigasyon ng BFP, pinaniniwala ang nagsimula ang sunog matapos magkaroon ng pagtagas ng tubig sa loob ng opisina dulot ng malakas na pag-ulan. Naging sanhi umano ito ng electrical ignition sa isang electrical outlet na nasa tabi ng bintana. Ayon sa nakuhang impormasyon ng XFM Santiago, natutulog na ang hepe sa loob ng kanyang opisina nang mangyari ang insidente. Dahil dito, puwersahan siyang inilabas ng mga rumispondeng tauhan upang mailigtas mula sa lumalawak na apoy. Nagtamo ang hepe ng mga paso sa magkabilang kamay, ulo, leeg at torso bago agad na isinugod sa ospital para sa agarang lunas. Agad namang rumisponde ang mga kawanin ng BFP sa lugar at mabilis na naapula ang sunog upang hindi na ito kumalat sa iba pang bahagi ng istasyon. Inatayang mahigit 700,000 pesos ang halaga ng mga ari-ari ang napinsala dahil sa insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
3: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Segway na tayo sa ulat panahon, mga katropa. Katropang Melay, ganap na ng isang tropical depression yung low pressure area sa ilagang kanlura ng bansa. At ito ay pinangalan ng Esther, na mataan sa 220 kilometers, kanluran po na Itbayat, Batanes. Habang taglay, lakas ng hangin 45 kilometers per hour. Pagbugso niya ay nasa 55. Kumikilos po pa northeast sa bilis na 20 kilometers per hour.
4: Dahil dito, katropang body, itinaasa ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa lalawigan ng Batanes na makakaranas ng malalakas na hangin sa loob ng 36 na oras. Pinaalalahanan din ng publiko na magdudulot ng malalakas na pagbugso ng hangin ang habagat na pinalalakas ng bagyo sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw na magpapatuloy sa Metro Manila at iba pang karatig lalawigan hanggang sa linggo.
1: Mga katropa, opisyal na po na tag-ulan na diniklara na ng PAGASA matapos may talay madalas sa pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Gayun din, sa nakalipas na 5 araw, dala po ng southwest monsoon o habagat.
4: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:20 sa is ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:23 ng gabi.
3: Balitang international.
1: Atin po sa atin to ng Santon Gold, mga katropa, bumagsak sa panibagong record low na 671,236 ang bilang ng mga Ipinanganak po dyan na sanggol sa Japan last year, 2025. Ang ikasampung sunod-sunod na taon ng pagbaba mula noong 1899. Ayon sa Ministry of Health, sumisid din sa pinakamababang antas na 1.14 ang fertility rate ng bansa dahil sa lumalalang trend ng pagkaantala sa pagpapakasal at pag-aanak ng mga Japanese citizens. Bagamat bagyang tumaas po ang kasalan sa 489,119 couples, mas mabilis pa rin daw ng 15 taon ang pagliit ng populasyon kumpara sa mga naunang pagtaya ng gobyerno. Dahil sa pagpalo ng mga namatay sa mayigit sa 1.5 million, nakapagdala ang Japan ng kabuang bawas na 918,253 sa kanilang populasyon sa loob lamang ng isang taon.
4: Showbiz News. Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing pinabulaanan ng Bini member na si Aya Arceta ang kumakalat na espekulasyon sa social media na may espesyal na ugnayan sila ng aktor at singer na si Kyle Echaria. Nagsimula ang chismis matapos mag-viral sa isang TikTok video noong July 2 kung saan magkasabay na nakita ang dalawa sa Mactan Cebu International Airport. Nasunundan pa ng isang larawan kung saan magkasama silang nagre-relax sa isang beach sa Cebu kasama ang ilang mga kaibigan. Agad na tinuldukan ni Aya ang malisya sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa mismang viral video kung saan nilinaw niyang magkaibigan lamang sila at parehong Cebuano kaya hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ang kanilang pagkakasama.
3: Balitang Sports.
1: Atid po sa atin ang Balitang Sports Premium D3 na tropa. Naitala po ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang pinakamagandang huling laban matapos nilang gulantangin ang world number 11 na Italy. Para i-register ang kanilang kauna-unahang panalo sa kasaysayan ng FIBA 3x3 World Cup itong Wednesday sa Warsaw, Poland. The score na 17-13 ay binuhat ni Camille Clarin ang pambansang koponan sa pamagitan ng kanyang 8 points at 2 rebounds. Tinapos po ng Gilas Women ang group stage na may 1-3 record para lumanding sa pang-apat na pwesto sa Pool C. Dahilan para tuluyan silang kapusin na makapasok na sa knockout stages kung saan top 2 teams lamang sa bawat grupo ang automatiko na aabante.
3: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayong Friday, June 6, 2026.
4: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming mga pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, happy weekend everybody. Kami po ang inyong mga bagong katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Sa ngalan po ni katropang Brian De Paz, ako po si katropang Melanie Ocampo.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
4: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
5: XFM.
6: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
7: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Let's go for extra with McSaver's Sulit Busog Meals.
10: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver's Sulit Busog Meals.
11: pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FDAB254286 Series of 2026.
12: So Max Savers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with Max Savers Sulit busog meals!

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santons, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
6: Oh.
5: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
6: Aray ko!

Mangyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sa ning adlaw? Ari naman kita, gunto hambalan kung paano naton mapapago na ato sa ning kayong lawas. Pinagi sa aton nga mga ginakaon. Kag pinagi man sa ato sa ring mga ginahimo, nakagawian ta. Ginatawag tayo nga lifestyle. Ang importante sa tanan nga makalikaw kita sa pamalatian, kung hindi man kita makalikaw, at least hindi kita makaangkon sa malala sa nga pamalatian. Malikawan ta maglala ang ato sa nga pamalatian kung insakto lang ang ato sa nga mga ginakaon, kag insakto lang ang ato sa nga pangginawi. Live ang ato sa nga programa The Secrets of Health sa tanan sa nga mga XFM stations sa bilog nga Isla Sang Panay kag sa Negros Island Region. Kag kun may mga palamagutanon ka mo dira, may gusto ka mo maklaruhan sa ato sa nga mga gina-discuss sa programa The Secrets of Health, feel free sa pag-message sa ato sa live Facebook streaming pinagi sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa ato sa nga pagparagad, as usual, upodtang ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, sa ato sa nga pagparagad. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga pagparagad dari sa programa The Secrets of Health.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag welcome sa ato sa nga programa. Kag siyempre, kumusta na naman sa ato sa mga suki ng mga tagpalamati. Kag sa sining edisyon sa ato sa nga pagpangalagad, magahatag naman kami sa inyo ni Sir Josiel sa pila sa nga mga sekreto, specifically sekreto ni Sir Josiel, no? Para mapabilin sa ni ang maayong lawas, hindi lamang isa ka adlaw, hindi lamang isa ka semana, isa ka bulan, kundi kung mahimo, Sir Josiel, kung matukib galinaton ini mga pundasyon sa ikaing lawas aton maangkon ang maayo nga kondisyon samtang kita ang buhi, Sir Josiel, nga nagadugay kag makapadugay sa aton kabuhi.
0: Mahapos ko, no, Dagleo, ang mabuhi.
1: Mm-hmm.
0: Pero mabudlay ang pag-maintain nga buhi ka, Doc Leo.
1: Husto, Sir Josiel, no? Probladom dumanta naman ng langas-langas tas ang nililigad nga hambal sa ginikanan. Ito mga sawa kas bata ko. Ito mabuhi mo ni. Ito mabuhi mo ni. Niwang lang galing.
0: Pero ang aton sining pagkabuhi, ang kalawigon kag ang kaliputon sa aton sining pagkabuhi kag kabuhi, nagadepende ini sa balanse naton sa nga pagsinalayo. Hindi lang sa aton ginakaon, kundi sa aton pagsinalayo, Doc Leo.
1: May kwan, Sir Josiel, no, may labot gid, pero sa mga tao, Sir Josiel, nga daw may ang leaning balan nila ya sa mga relihiyon, mga sektabla, Sir Josiel. Nga ang kabuhi ta sang lit naging hulama lang ni ano man ang imo sa nga pangginawi, kun tiyempo nga bawion ka sa nagpahulam, mautod yun ang imo sa nga kabuhi.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang point man naton, Sir Josiel, kasubong bala sang salakyan bala. Parehas man lang nga nagbakal sang salakyan, dungan man lang silang nagbakal sang brand new, pero nga ang isa pagkaligad sang 2 katuig, 3 katuig, medyo kagalkal na.
0: Because of question as to the maintenance.
1: Correct, Sir Josiel.
0: So, ang maintenance sa lawas ta, ang aton nga ginakaon, kagang aton sila nga pagsinalayo.
1: May labot gyud na, Sir Josiel, sa kalidad sa aton sa nga kabuhi.
0: Okay, ti paghambalan ta subong kay ang iban sinis niya, ti ano naman ang pagkaon sila nga ipakaon, Doc Leo? Amo ni masaming nga pamangkot nga gina sugata ta, sino naman ipakaon ninyo nga daw hindi makaon?
1: ang nagahambal lang sini, Sir Josiel, ang mga wife lamaan at bala. Asang natural nga mga pagkaon. Aton subong tokibon, ha? Upod na to ng aton sa mga tagparamit. Mag-share kami sa inyo ni Sir Josiel sang pundasyon sang maayong panlawas. Aton tokibon, may tatlo galing, Sir Josiel, kapundasyon ang aton sining ikaayong lawas para ma-maintain na to ang long-term health. Ano ba lang mga sekreto sa likod sa ni?
0: So, diri hindi kita na yung mag-istorya sang party sa pagkaon, anong makuha ta sa amon ng pagkaon, istoryahan tabi nga ito sa nga pagsinalayo. Kung bala, ini nagabulig, agud tumabalansita ang tanan sa sulod sa ito sa nga lawas. O kung base nga ito nga pagsinalayo, nagabulig agud to ma-maintain ta ang balatian, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel, no? Pero dapat hindi kita maging kontento sa aton sir nga present condition nga batunon na nabila naton, Sir Josiel, nga siguro amugin niya.
0: Mm-hmm.
1: Samtang nag-iidad ka, nag-balatianon ka.
0: Oh.
1: Pero pwede man naton pensaron, ano yan ang mahimo kung samtang nag-iidad ko, pabili na nga kon, Sir, nga kabakon?
0: Samtang nag-iidad ka, mapabilin nga gamay galastuhan mo, Dok Leo, sa maintenance, gamay galastuhan mo nga magka-hospital ka, bangod kay hindi malala ang imo sining nga balatian, hindi man mahimo, Dok Leo, nga hindi ta magmasakit mo.
1: Correct, Sir Josiel, pero ang medyo masiling naton nga daw masulusapnot pagid nga sitwasyon, ning masakiton ka na, pigado ka pa.
0: Amo nang pinakamasakit sa tanan, kay ti laban-laban sin eh, mahambal na lang ang pamilya mo, ti daway kita nagpabulong si imo, niya ti batunon ta na lang siling niya, kagbatunan na lang siling niya kung ano gidman kapalaran mo.
1: May isa ko sa Sir Josiel na ka-istorya, no?
0: Oh.
1: At ano may kwarta man gina.
0: Mm-hmm.
1: Sabi mo sa una, kung magsakit-sakit gani, kung may ginabatya, gusto ang pigado pa ko, aparte ako sa nga pangamuyo.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa mga may kwarta na ko, gamay palang ginabatya, hospital da yun, ah.
0: Oh.
1: Oo, singa daw, siya mga muyo ka lang siya, kung kaisa mga muyo ka lang kasi ako nuhay ka na kwarta mo.
0: Mm-hmm. Ang problema man, kuno, Dok Leo, kung damo ka na kwarta,
1: mm-hmm,
0: kahit kung magmasakit ka, may pangamuyo tood. Kaya ang ibang sinigay pangamuyo, sila yung sanong pa na sa mga patay sila nga, kaya panublion tang, palanublion tang. So today we'll be talking about lifestyle. And hindi lang simple nga lifestyle, kung ano ang dapat tahimuon to have a healthy lifestyle, Dok Leo. Kaya if we speak about healthy lifestyle, Dok Leo, ano gidang ginamin naton sin if we speak about healthy lifestyle, Dok Leo? How?
1: Imagine nun, ano naton, sa Sir Josiel, nga nagapatukod kita sa balay.
0: Mm-hmm.
1: Kung nagapatukod kita sa balay, ano gidang una tanga pabakuron kag una, Sir Josiel, nga patindugon dira?
0: Haligi.
1: Haligi. Mm. Speaking of haligi, dapat sa mabakod nga haligi, may mabakod nga pundasyon.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, dari kita magasugod sini sa ginatawag o pamangkutanon nga, what does healthy lifestyle really mean?
0: Mm-hmm.
1: Ano yung malang matuntuod sini nga ginatawag meaning? Ang healthy lifestyle, Sir Josiel, is a way of living nga magabulig sa aton sini nga panghuna-huna, sa aton sini balatsyagon nga mag-function at their best. Una-una, ton Sir Josiel, lang aton sa nga health bilang isa sinika lamesa. Ang lamesa, Sir Josiel, may ara nga anom ang kahig.
0: Mm.
1: May ara nga tatlo sini ang kahig or tiil.
0: Mm-hmm.
1: Pero may ara man, Sir Josiel, ang kalabanan sini is apat gid, no?
0: Oh.
1: So ang nutrition naton sini, ang exercise, ang pagtulog, mental health, kag relasyon naton sa aton sini, isa ka parehas. Kasubon, Sir Josiel, sa daw mga tiil sang lamesa. Kung isa sini, Sir Josiel, ang mautod o kung mangina mahuyang, hindi na masaligan, Sir Josiel, ang tindog sini sang lamisa.
0: Mm. So dapat mabakod ang pundasyon. Pero if we speak about this healthy lifestyle, pamangkot siya, nga importante gidini nga ma-maintain tang healthy lifestyle, Dok Leo?
1: Siguro, Sir Josiel, ang mas makasabat sini sang tuluid ang mga masakiton, subong.
0: Oo. Kung anong paghinulsol nila, no?
1: Correct, Sir Josiel. Ang may mga ginabatsyag na subong, masiling ginakalabanan kun mabalik ko lang sa una.
0: Dok Antay, kung maibabalik ko lang.
1: Kung tani, no? Pero sa mga ginatawag, waay pa sa ginabatsyag, amuni ang aton sa nidapat nga preparahan. A healthy lifestyle helps physically. Nagapabakod sa aton sa ni katulanan, sa aton kaonuran, maintain ang aton sa ni kabugaton, hindi man tuman kabugat, hindi tuman kamagaan, reduce ang risk sa heart disease, reduce ang risk sa stroke, lower risk of many cancers. Mentally, gina-enhance na ito ng aton sa nga memory, reduce anxiety, lowers stress, improve mood, increased confidence. Emotionally, nagabulig para ma-manage ang emotion na ton better, improve resilience during difficult times, increase life satisfaction. Sa long term, Sir Josiel, no, ang healthy habits today can add healthy years to your life. Amuni ang botang balon, Sir Josiel, sang healthy lifestyle nga samtang kita sini ang nagaedad, gina-enjoy gyapon naton ang aton sini kabuhi tungod nga ginsuguran naton ang paghalong sini samtang kita ang bataon pa.
0: In short, sini dapat balanse ato sini nga physical activities. Hindi nga kulang man sa kinanglanon sa ato sini nga lawas nga paghulag, balanse ato sini nga mental condition. Hindi man nga adlaw-adlaw garinggo-ringgo lang permi ang emotion nga pinsar kag isip.
1: Mm-hmm.
0: Kag dapat istable nga to sa nga emotion nga hindi man nga dugay-dugay pangaki kita, dugay-dugay lain naman ang emotion magasit in si imo kag almost at the peak of your emotion ikaw always, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag tilain pagid na yang daw hindi pagid maintindihan ng emotion nga nga ikaw ba mismo? Hindi ka bala kainchindi sa emotion niya kagalingon. Sign in ang Sir Josel nga hindi kagid iya healthy.
0: Okay. Pero in this case, Doc Leo, paano na ito nung pisahan? Ang hambal sini, where do we start from here? Para nga mapabili na ito nga mas healthy ang ato sini nga lawas, Doc Leo.
1: Daw kanta naman ni Sir Josel eh. Where do I begin? Amon yung pinaka-importante, Sir Josil, eh. Gusto, damo ang gusto, Sir Josil, nga makalabot dito sa goal nga manami.
0: Mm.
1: Healthy ang lawas. Pero damo, Sir Josil, ang why maka-inchende or ginapangita nila kung din sila sinima-umpisa.
0: Oh.
1: Actually, no, dari kita sinisa aton sa nga ginatawag pag-umpisa, pag-sugod, kung gusto kita sinimangin healthy or even become healthier sa palaabuton. Madamo sa mga tao, Sir Josel, nga nagtinguha ba lang baguhon ang tanan-tanan sang ila sa ninyo kabuhi at once. Gusto nila pagka buwas sa aga sa may mga nagabisyo. May mga bisyo ba, Sir Josel? Abas, hindi na ko mag-inom.
0: Buwas, hindi na ko manigarilyo.
1: Buwas, hindi na ko manigarilyo. Buwas, hindi na ko magsugal.
0: Kapagka
1: buwas, hindi na. Buwas naman eh.
0: Ang lahat siya rin, kapag hambal mo nga, ay sila nga buwas, hindi na ko magsugal, ginpadaog ka subong.
1: Mm.
0: Yan, mabalik ko to, dadabuhin na sa'yo.
1: Last na lang niya. ang sekreto, galit direct Sir Josil, no, sa aton sa ipagsugod, start small.
0: Yeah.
1: Umpisa kita sa magagmay, Sir Josil. Ini bala yung example, Sir Josil, nga doon di bla maayong ehemplo bla nga pagka subong adlaw ma-exercise ka puwerte di mo nga bira-bira gid duha ka oras imo sa nga exercise
0: tapos mahambal ka sakop ko na para buwas
1: no sakop ko na para buwas pagkatapos tapos na mag-exercise Sir Josil tungod na gutom ka bira-bira ka man kaon karon sang pabusog ka man
0: singgit ka dayon nga damo-damo atigang siling niya kay dodah mo kaon ko
1: tapos sari pag-ibla Sir Josil hindi lang ginambal na itong ginabla nga gusto mo untato ng imo sa mga bisyo at once hindi gid Sir Josil mangin successful ang labanan sina though may pila ko na balaan Sir Josel sina nga paghambal nga mo ni nahimo niya man gid pero tama ka talaga sa ina pero sang good example sa ni Sir Josel ini bilang ginagmay like try ko bi maglakat-lakat bisan just minutos lang kada adlaw kinanglano naton Sir Josel sa pagkaon naton vegetables 3 to 5 servings fruits 2 to 3 servings per day. Pero sa pagsugod, Mr. Josel, pwede ka makasiling sa ringa, abi, try ko nga mag-add sang one serving of vegetable kada adlaw, abi.
0: Mm-hmm.
1: Tapos one serving of fruit kada adlaw. I-try ko, abi, nga karon sa gabi, ma-advance ako mga 30 minutes sa akon sa ringa pagtulog. Ginagmay, na Sir Josel, ano, hindi mabugat sa aton sa nagkagalingon. Pero, ang ginagmay na ito na ginahimo, Sir Josel, maandan na ton, small habits are easier to maintain than often, and often lead to bigger changes. Why ka lang kabalo, galit, Sir Josel? Uy, gano'n nagnami pagin ang pamatsyag ko? Nga nga daw mas nagnami pagin ang panulog ko? Subong daw mas naghamuok? Nga nga daw nagmasmagaan ang akon sa nga lawas? Inatungod sa ginagmay na to na ginahimo nga naanad na kita sa ni Sir Josel, ginabalik-balik na to. Tingnan man nami pagin sa ni Sir Josel, sa ginagmay, ginahimo na to, nagadugang pagkikita sa dugang nga kayuhan, gagmay, pagin tub-tub nga, lagko na galit, Sir Josel, na ginahimo na ito na kaayuhan sa itong lawas.
0: Ang healthy lifestyle na ina-aim na ito there is for us to be physically healthy, mentally, and emotionally healthy. Pamangkot si Nidre Doc Leo, diin ka ganong pinaka-importante there sa itong ginasiling-siling healthy lifestyle. Anong pinaka-importante there? Ano, may grado-grado kita. Mas importante ni sa isa. Ang isa ni mas importante sa isa.

0: nutrisyon.
1: Oo.
0: Kaya muna kinanglanon na to. Ikaduha, physical activity. Ikatatlo, sleep, ukon pagtulog, Sir Josil. Ining tatlo, Sir Josil, nag-influensya sa halos tanan ng aspeto sa aton sa ni ikahing lawas.
1: If we speak about nutrition, sini Dok Leo, ang aton sini nga ginakaon, no? Dapat healthy eating habit man ang aton sini nga pangibabawon.
0: Correct.
1: Kaya pwede tayo makontrolan ng bata, mahambal, di ko na magkaon sina, kaya makapalain din na sa akong lawas.
0: Mm-hmm.
1: It speaks about discipline. But speaking about this nutrition, ang nutrition sa ginakaon, takag ang mga supplementation nga aton sini nga ginatake. If we speak about eating habit naton, ano ang healthy eating kon ato sining hambalo na gid man, Dok Leo? Ano mo siling you are engaging into a healthy eating, Dok Leo?
0: Mahambal naton, Sir Josil, nga healthy ang aton sining eating habit.
1: Mm. Mm.
0: Kon ang ginahatag naton sa aton sining lawas is nutrients.
1: Now,
0: nga kinahanglanon. Kay balan mo, Sir Josil, may ginahambal kita, balikon tatubla, may good and bad hunger kita mo.
1: Hmm.
0: May hunger, Sir Josil, nga hilab kag tungod sa cravings. Gusto ka lang iya magkima-kima, gusto ka lang iya magkaon-kaon. Samantalang may hunger ganiya, Sir Josil, especially area, ang tuntunod niya hunger, Sir Josil, ginagutom ka, nagapangita ka sa protina.
1: Mm-hmm.
0: Ang hindi iya mayong hunger, Sir Josil, nagacrave kaya sa mga makalamay.
1: Mm-hmm.
0: So, dapat sa aton sa mga tagparamati, medyo binagbinaga nyo sa inyo, sa Rico Galingon. Kapila ka mo magkaon sa isa kadlaw, kag ano ang masami nga ginacrave ninyo kung mayara?
1: Oh. Ang craving sa hambal nga, ay, sinyo daw kainit, subong nami magkaon siling sa ice cream. Mm-hmm. That's craving.
0: Mm-hmm.
1: Mahambal nga siling daw panawag ng sulok-sulok ko, kinanglan ko ni Sudla na gidya pagkaon.
0: Mm-hmm.
1: So that's hunger.
0: Correct, Sir Josil?
1: Oo. Oh. Mayara man kon kaysa hambal nga, sa kalain sa akon panamil siya, kinanglan kong matamis.
0: Mm-hmm.
1: So that's craving.
0: Mm-hmm.
1: Kinanglan ko siling niya ang maslom, that's craving.
0: Mm-hmm.
1: Pero maghambal ka daw gadugok ng tiyan ko, kinanglan mo nga magkaon because you're already hungry, gutom ka na.
0: Correct, Sir Josil. Kag, ari pagida, kung ang pagkaon na wala, Sir Josil, ara sa usto yung oras, like 4 to 5 hours ang gap, iya, munang tuon na gutom iya.
1: Mm-hmm.
0: Hindi in between.
1: So at the very least, may gap ang imo sining main meal, breakfast, o kon pamahaw, panyaga, kapanyapon, at the very least, 4 hours.
0: Yes, Sir Josil.
1: So, after 4 hours, makabatsyaga daw gahilab ng tiyan mo kag daw ginagutom ka, hunger ginaya.
0: Correct.
1: Pero kon in between, in short, sini, nagkaon ka after an hour, mahambal ka doon nami, magkaon sang tamis, how?
0: Mm-hmm.
1: But tamalo, that's craving.
0: Yes.
1: Okay, puno, pangi mo sini nga tiyan, in short. Pero may ara ka lang nga gusto iya, kay daw amo nang ginapangita sang imo sini nga, tawag na ito sa ni taste bud.
0: Kagbase man, Sir Josil, gapakita man nina nga may imbalance ka na sa imo sining sugar insulin.
1: Mm-hmm.
0: Isa man na sa considerar na ton. Samantala, ang healthy eating, amo ni ang pastada, Sir Josil, no? Ginataga na ito ng aton sa lawas ang nutrients it needs. Ang aton lawas, gakinanglan, Sir Josil, sa carbohydrates, gakinanglan sa protein, gakinanglan sa healthy fats, gakinanglan sa vitamins and minerals. Nga kung aware kita si Sir Josil, dapat makita sa sulod sang aton sininga pinggan kada kaon aton.
1: Mm-hmm. Ti dapat pagkaon aton na in a controlled amount and enough lang para nga mangin healthy kita, hindi para nga mabusog kita. May carbohydrates, protein, kag healthy fats, vitamins and minerals. Amo nang kinanglanon gi sa lawas naton every meal, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil.
1: Okay.
0: Kagti maghambal gani kita, Sir Josil, nga kun healthy ang aton sering eating habit, kag healthy ang aton sering, syempre aton sering ginakaon, may protein, may healthy fats, may vitamins and minerals, carbohydrates. Makita ni sa aton sering pinggan, Sir Josil.
1: Ang tinumpok. Oo.
0: Oo. Sa aton mga tagpalamatin, anong dako nga tumpok permi sa aton nga pinggan kung magkaong kita man?
1: Ati ko nanong namit eh.
0: May nabalangon sa Radio Cell daw, kanon gud permi nga tumpok eh.
1: Oo, oh, amon so, ang pinanadako. Eh. Oh. Pero kung may litson kung kaisa, gamay lang ang kanon. Pero ang litson, ara natabunan sa kanon mo.
0: Mm-hmm.
1: Mas damo ang litson.
0: Ginalubong sa kanon.
1: Ginalubong sa kanon.
0: Samantalang healthy plate, galit sa Jasil, no? Kasubong sa katunga sa ngaton kanon, o sa ngaton sa nga pinggan, vegetables and

0: root.
1: So one half of our consumption dapat sa lawas ta prutas kag vegetables.
0: Yes, Sir Josil. Ang 1/4 sa ni is protein and 1/4 sa ni is healthy carbohydrate.
1: Maghambal kang healthy carbohydrates, hindi naghalin sa katulad sa mga white bread, ha? Naghalin ini, mas manami pagin mga parihos balasang kamuti, saging, mga kararuton.
0: Or whole grain.
1: Whole grain. Mm-hmm. Okay. Ti ang mga parihos ni tinapay nga made sa whole grain, damo hindi kauyon si Nadokleo, kaya hambal nila masagapra.
0: Yes, masagapra, masapnot.
1: Daw mga budlay blaton nun. Ano pa diri kita nagapamulya sa ginatawag nato sa mga white bread.
0: Kasubong man Sir Josel, no, tama ina no, pero kasubong man bala sa unpolished rice kag red rice nga masaguparaman compared ni mo sa well-milled white rice.
1: So dapat ta dumdumon Dok Leo, ang plato ta ang katunga dapat kag ang pagkaon ta ang katunga sa aton ginakaon dapat utan kag prutas.
0: Correct.
1: Ang 1/4 protein para sa bisang manok, for example.
0: Manok, o sige, kaon, baboy. Yate, baboy eh. Mahalong lang sa baboy, Sir Josie lang.
1: Kami tambok na.
0: Oo, kag may ara, baboy nga nagabakya mo.
1: ang wayaton gabakya, ha? Pagkatapos, ti ang 1/4 dira, amo na ang ato sini supposed to being a carbo load.
0: Correct.
1: Or carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: Ti aradang kanon, ato sini staple food. Kung may kanon na kamos, mas is possible ikawan nyo nga mag-usap pag isang tinapay.
0: Correct, Sir Josil. Balan mo ang aim na ton, dari balance, Sir Josil, mo nga ma-provide sa aton nga energy and nutrients without overeating.
1: Sa tatlo ka parte sa ato sining konsumo Dok Leo, 1/2 fruits and vegetables, 1/4 ang tawag naton source of protein, ang 1/4 supposed to be is our carbohydrates. Ang permigi kita deprive dira fruits and vegetables.
0: Correct.
1: Amo ginang pinaka-deprive sa aton. So hambalan ta na karon kung paano nato ni makaparan ang fruits and vegetables ya kakulang nga konsumo tadlaw-adlaw kag kada kaon.
0: Kag ang sobra, Sir Josel, masalot ko lang, ha? Ang sobra per me, kanon.
1: Mugid na per me, kiti ang kanon kong kaysa 90% mo.
0: Correct.
1: 5% ang sudan, 5% ang panghimagas.
0: Mm-hmm.
1: Now, speaking about physical activity naman, Dok Leo, to maintain, tawag na ito sa healthy lifestyle and habits, importante gidi Dok Leo how ang physical activity, for example, Dok Leo.
0: Tuman gid ka importante, Sir Josil. Kaya ang lawas ta Sir Josil wa'y gindisenyo para magligid nga daw lulid lang mo.
1: Mm-hmm.
0: Kundi gindisenyo ning aton sa ning lawas para maghulag. Para mag ginatawag maghikot sa kung anong helikoton sinadira adlaw-adlaw. Ang regular nga activity Sir Josie lukon pag himo na ton sa mga aktibidades na ton adlaw-adlaw physically makabulig para sa aton sering heart health, weight management, brain function, mood and sleep quality and even strength and flexibility.
1: Actually, yung natawag na ito sa mga physical exercises, hindi man gid kinahanglan kung masulod kita sa gym, no?
0: Mm-hmm.
1: Hindi man gid kinahanglan na being may aragi kita sa structure sininga dapat ini for cardio, ang iniya para sa pagpabaskog sa imo sininga upper body, ang iniya para pagpabaskog sa imo sininga lower extremities. Actually, kung sundon talang ang typical nga pagpangabuhi in the absence of technology subong nukleo.
0: Mm-hmm.
1: Healthy ang pagpangabuhi. Kaya nga, nagasandok kita sa ato sa nga inog paligo sa bubon, makadto kita dito, malakat. Pagkatapos, madala kita, bisan isa lang kabaldi, ginabit-bit na ito, papuli sa ato sa nga balay.
0: Mm-hmm.
1: That's the old nga sistema sa ato sa nga pagsinalayo.
0: Correct.
1: Tapos, kung kita naman niya magkaon, ang masamis ini, sang way pa mag-inikit-ikit ang balay sa mga subdivisions, may tanom kita nga mga utan dira.
0: Mm-hmm.
1: Nga mo na ginatsyagaan na ton, gabaka lang kita inog-subak.
0: Correct.
1: And that's a healthy living. Pagkatapos di kon magpanunlaon kita dira, magkuha kita dira, kantuan tas likod balay ta, may activity kita gihapon nga mahimo.
0: Correct.
1: Ang normal na ton sinayin ginahimo sa umakon production time, ano man ang tanom ninyo, ginabungkal mo na nagapang speeding fork, nagapang sadol kada, nagapangarado kada, and that is more than a physical exercise, tightening your upper body, your lower extremities, kag magpadako sa imo sining muscle.
0: Correct, Sir Josil. Kaya makita mo na ton sa una ang mga mangunguma. Rice farmer, vegetable farmer, Sir Josil, mga fruit farmers. Di, bisan paano, manugkundoksyon ka ni Dara, bisan paano, may 4-packs man, Sir Josil, may 6-packs man.
1: Oo.
0: Why man na sila nag-gym gani sa una?
1: Oo. Ang pusog-pusugan nila, munang hambal nila, araman imos niya, pusog-pusugan sila niya daw, salsalon ba?
0: Hambal ka sa migyo, kas na sa gimbal, so na ba, o dyan mo nga, pusog-pusugan nga daw, haraboy, smangga ba?
1: It's because nga naanad sila sang lakat kaysa umaya ang duha ka kilometro normal lang na ginalakat sa mga mangunguma.
0: Correct.
1: O galing subong problema with the recent development nga nagakinabo sa aton, gamay na lang ang aton sininga or lapit lang aton kalantuan masakay pa kita sa tricycle.
0: Correct.
1: That also nagautod sa aton sininga physical activities sa kinanglanon tani sa aton sininga lawas. Now, in this case, Doc Leo, nga daw anugid ka lawig, kag anugid dapat ang himuon naton if we speak about exercise. When can we say, san o kita makasilinga, ang exercise ko kag physical activity ko is already enough for the day, Doc Leo.
0: Actually, Sir Josil, no, kung aton gid nga labuton bala, practical, nga labuton gid naton, weekly, Sir Josil, at least 150 minutos nga moderate activity.
1: Mm-hmm.
0: Di pila lang na kadaadlaw kung pinsaron mo gid. Kung adlaw-adlawon mo blay na. Kung liba, why ka imo iasang rest day nga sa 7 days a week ya himuon mo gid na yung activity, Sir Joshua. Di pila lang ng 150 minutes divided by 7.
1: Actually, ti mamata-mata nyo na adlaw-adlaw. Kaya instead, abi, kung may mga elevator ang inyong sining mga opisina, instead nga magsakay ka sa elevator ka magtindog, lakat-lakat ka sa, ano guro, emergency exit, sa stairway.
0: Correct, Sir Josil. Kung may mga balaklon kaya nga distansya mo lang siguro bisan butang tapagani, Sir Josil, mga 500 meters or even 1 kilometer kaya pwede mo lang malakat-lakat, that's a healthy option, Sir Josil.
1: Ang problema sinisubong kontrata nga to sininga preparasyon kaya mo nang hambal nila nga hindi kay sila kahibalo kan anong kulang sa ila sining hilikuton kun ina mag-abot nga inog handa na nila kag inogubra na nila bangod man kiti nagasalig kita kun anong kulang asya bakli lang to sa guwao.
0: Correct.
1: Ang preparasyon naton, ang foresight naton bala, kung anong kinanglanon naton, yung tipunon tanay dapat, matingob anay, antes kita mag-umpisa. For example, lulutuon ta, dapat kompleto na may ahos, buyas, bumbay, tanan niya panako, tara na da. Kag-umpisahin na dayon sang hikot, hindi nga ara na inuglunod mo. Ay, siya, why gali ko kamatis? Di, bakala na ito kamatis. Pagkatapos ang imuon mo, lapit lang na, masakay ka sa tricycle, kaya gadali, to ang manugluto sa utan.
0: May dumduman ko sa Sir Josil sa Manila, pakita, no? Parti nga kulumuron sang isa. Kay nagbakal sang pangsangkap, saya siya nga lulutuon, malapit man lang tani ang talipapa. Nagdala motor, way helmet na dakpan.
1: Mm-hmm.
0: No? Parteng kulumuron yung pagbalik sa roarop. Para gid lang ang moto, kalapit gid lang. Pero ang punto mo lang, Sir Josil, nga for safety, ti kalapit man lang, helmet required iya mo.
1: Mm-hmm.
0: Amo niyang legalidad, Sir Josil, mo tiwa gid makonsiderar. Parteng kulumuron niya, pero ang bangsa sa sawa, siya, naglakat ka lang, hindi naka-exercise ka pa.
1: Ang laban, ang ginmulta mo siya niya, tani, siya, busog pa kita. Daan mo ginang kalabanan siya niya, teoriya, sang rasonanay mo. Pero ti, diri kita pagid sa isa ka ginahimo, takon, kag masami guilt kita siniha, ang pagtulog naman, good sleep, Doc Leo, nga importante ini sa ato sining lawas.
0: Sa panahon na Sir Josil ang nagatulog, kita dira yan nagasugod sa pag-repair ang aton sininga lawas. During our sleep, ang muscles nag-recover, ang hormones nag-regulate, ang memory strengthens, immune system nag-function. Kagang aton sininga utok, Sir Josil, nag-process ang information. Ang mahina, Sir Josil, ukon utod-utod nga pagtulog, nag-aapekto sa aton sini halos tanan nga aspeto sa aton sini nga lawas. Tomo, Sir Josil, bisan pa sa aton sini nga panghuna-huna, kung kulang kita sini sa tulog, bisan pa sa aton sini nga memorya, manutis aton nagahina. nagapigaw nga ton sininga memory. Kun kulang ka sa tulog, nag-irritable ka. Kun kulang ka sa tulog, hindi kondisyon, bisan pang imo sininga lawas. Halos bilog ni mo nga lawas, Sir Josel, efektado. Kun kulang ka permi sa tulog, para manotis mo, may iban, Sir Josel, nga kun makatulog ni Mayo, makasiling na, bodo ka nami isang pamatsyag ko sa bilog ko nga lawas.
1: Ganang mag-ana nga kun pamatsyagan karabugtaw ko.
0: Tama.
1: Enough sleep is equivalent mga pila ka oras, Doc Leo.
0: Adra, Sir Josel, sa pito, tumtum walo, o kung pito, tumtum siyam, sari ka oras sa mga adults, Sir Josel.
1: Pamangkot lang galing sini, ti paano ko sila niya makatulog itmayad sini, maghamal katulog itmayad to have a good sleep pala, Doc Leo?
0: Mm-hmm.
1: Amo nang dako nga pala mangkutanon.
0: Yes, Sir Josel, no, dapat may himuon di kita para mangin maayong aton sining tulog. Ang isa sining nagadisturbo sa tulog gada naton, Sir Josel, sa subong sa kalabanan, amo ring aton sining gadget.
1: Mm-hmm.
0: So dapat ang gadget naton as much as possible 1 hour before bedtime, wa na kita nagauyat, wa na kita nagabilid sina eh.
1: Oh.
0: Kun pwede palang kag as much as possible maset kita sang time gid, Sir Josel, sang oras naton sa inugtulog kag dira kita pangot perme.
1: Mm-hmm.
0: Sa mga kuan ni Sir Josel, sa mga waya obligasyon sa gabi ha, katimiyara ya sa mga night or graveyard shift nga mga obrate, hindi ta na sila yung masakop, Sir Josel, sa hustong oras sa pagtulog. At ang adlaw ko ng gabi, ya adlaw para sa ila mo.
1: Supplementation lang pwede na ton, dira posible mahatag sila, Doc Leo.
0: Yes, Sir Josel. Pero siling na pasundo na ton, so natin alang-alang matulog kaman sa imo, kung pag-obra dito. So ilimit na ton ng screens before bed. Blue light ba lang, Sir Josel, maka-interfere sa ton sa pagtulog. And then, isa pagid, kung late na gani, kung gabi na gani, Sir Josel, likawan na ton ang pagsigi panginaon, o kung magpanyapon, magkita likawan na ton ng heavy meals.
1: Mayara kung kaysa nga gakatulugan lang, way pa matunaw ang inausap ya mo.
0: Correct, Sir Josel.
1: May ara sina. Pagkatapos hindi matulugan kung way timig inausap-usap.
0: Mm-hmm.
1: Which is very, very dangerous. Kaya basi kung kit-kiton man balasang ilaga, pating imo siningang islo, bla. Mm-hmm.
0: Isa man.
1: Pagkatapos pagbugtaw mo ga buro singal lang imo sining ba bangod kay tigina kutot na sang subay.
0: Mm-hmm.
1: Kay ginaupasan na sang subay ang bilin nga mumhod sa baba mo. Isa pa gid diri, Doc Leo, if we speak about healthy lifestyle. Ang aton gali sining pakipagrelasyon sa aton isig kapareho, healthy relationship, Doc Leo, ha. May mabulig gali sa aton sining ikaayong lawas, Doc Leo?
0: May mabulig gid, Sir Josel, kati bilang tao gin tuga kita, Sir Josel, yung social beings.
1: Mm-hmm.
0: Hindi kita gintuga, Sir Josel, na mag-isolate sa aton sining kaugalingon. Mm-hmm. Para lang hindi kita magkialobilo sa iban, no, kunway kita ipakialam sa iban. Ang healthy relationship, mo ng rason, no, kinanglanggin na itong makihalobilo, Sir Josel, because healthy relationship can reduce stress, can increase happiness, can improve emotional well-being, can support healthy habits. Samantala, kabalis ka rin naman, Sir Josel, kung toxic ang aton sa nga relationship.
1: Amo nang hambal sa ibas niya, tani nang insapat na lang ako kasi niya daw ay stress sa sapat.
0: Mm-hmm.
1: May stress man na sila, galing hindi lang ka-express.
0: Why lang tayo kabalo ko, ito kainchindi mo.
1: Oo, pareho sa bisang sapat abi. If you speak about sapat niya, mayo pang manok, pangahig sila daw, okay man.
0: Mm-hmm.
1: Kulang ko sa tinuka nila daw ay mangareklamo.
0: Mm-hmm.
1: Pero niya budlay mangin tao, kay kung gutom kasi lang niya daw, hindi kagin mapakali.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Pero ti ang importante sa balance lang ah. Ang ato sa ninyo pagsinalayo, hindi naman pagpasubrahan ang tanan. If we speak about maintaining this, Doc Leo, consistency is the key, no?
0: Amo ganyan pa ng importante, Sir Josel. Like for example, bala ang masami na ton sa ninyo feedback nga mabaton. Naginom na ko sang Santhon Plus Gold Capsule. Premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C, ang ultimate trio specified yun ah. Pero nga, ang aral lang gyapon na concerning arthritis. Magkuton mo pila na katuig mo sa nga arthritis, ma'am. So nag-message, sabi, madlagan na ni sa 5 katuig. Pila na ka, ano na kalawig ino mo sa ultimate trio na ton, ma'am? Siya mga masulod gyo rin sa ksimana ay.
1: Oo.
0: Ang punto wala, Sir Josel, nga gusto wala na ton sa primero palang mapanas.
1: Instant reward.
0: Yes, madula dayon nga ton sa kinabatyag sa piyak nga kadugay-dugay kag tinuig na siya nga ginasuprer o kung kinsuprer na ton. Diri balaan, Sir Josel, sa pagpundar sa ikaing lawas, consistency ang kinanglanon sa nidri. Hindi nga subong bira-bira kita, subong adlaw, subong simana, sunod simana, way naman.
1: Mm.
0: Kundi bisan ginagmay lang, pero blasang simple lang nga mga padali, blasang iba niya nag-text sa ton, blasang Diyos, alas nga, duk ako daw nami na akong pamatyaga. Bisan twice daily lang tumar ko, ginasigi-sigi ko lang, kundi ko mga twice daily sa Santon Plus Gold, Premium D3, Santon Vitamin C, at least balang kada adlaw, bisan once lang makainom ko, kanami sa pamatyaga ginamaintain ko.
1: It's because sang consistency sang imo sining nga pag-inom, for example Santol Plus Gold Capsule Premium D3 kaga Santol Vitamin C. Ang consistent man nga supply sang vitamins and minerals sa aton lawas, hindi man magkawad-an sa supply, Dok Leo. Kung sa mga gatong pasasalakyan, hindi sa mangin empty.
0: Kumbaga, Sir Josil, hindi mabugto.
1: Oo.
0: Lain niya, Sir Josil, mo nga hindi mabugto mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang supply bala sang gas, but imagine na bala, Sir Josil, gabiyahe ka din sura sang gabi sa maligwin nga lugar, layo gasolinahan, nabusan kay mo gasolina,
1: mm-hmm.
0: nabusan kay mo gatong, anong matabo?
1: Mm-hmm.
0: Tipon dos lakyan mo eh.
1: Oh. Oh,
0: pero bisan ginagmay na ni Sir Josel kun sige-sige, problema ang kilala ko Sir Josel miyara sa sang multicab. Why tanke ah. Ginimo anya lang sa improvise, galon lang Sir Josel nga plastic na bla. Ginagmay pero waya ginapaubusan bla. Sige, hala, sige lang tugong. Layo man dangatan niya. Mm-hmm. Kalabot man sa kalantuan niya.
1: Oh, sa tugungan mo bilog pagkatapos pawad-an mo man dayon kag pahubsan, pati lagtokong kaysa masuhip sa kina guba sa dayon.
0: Correct.
1: So in order to maintain sini Dok Leo, balance sini nga condition aton physically, mentally kag emotionally. Ano makabulig sa aton diri Dok Leo? For example, labi ang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Santon Vitamin C. Pwede makabulig ini Dok Leo. A good to nga mabuligan kita, pero it doesn't mean hindi na ka mag-engage sa physical activity. Ah. Mabuligan yung mabalansi ang ato sininga physical well-being, ang ato sininga mental condition, kaga emotionally stable kita, Dok Leo.
0: Actually, Sir Josil, ang pagtulog, ara na.
1: Mm-hmm.
0: Ang physical activity, ara na.
1: Oh.
0: Pero ang isa sa masiling naton, Sir Josel, nga tuman na kinanglanon, nagkadamo, Sir Josel, sa nakakulangan, subong, amo ang hindi balance ng nutrisyon.
1: Ang katunga sang pinggan ta.
0: Correct, Sir Josel. Katunga gid sang pinggan, ha?
1: Oh.
0: Ang aton sininga na-miss tungod nga hindi siya balanse. So, diri karon masulod ang papel sining Santon Plus Gold si Josel. Premium D3 kag Santon Vitamin C, ano ba lang ila sa role sa aton sa ring healthy lifestyle kag nga akin ang lanon aton regular nga magtumar sini.
1: Mm.
0: Ang isa Sir Josel, ano, kasabat sina dira ukon ang rason sina dira tungod sa mga sangkap nga ari diri, halimbawa sa Santon Plus Gold, isa diri among spirulina. Ang spirulina nga ini sa type of blue green algae nga manggaranon sa nutrients. Anong mga nutrients nga ari diri? May ari inisang protina, may ara sang iron, may B vitamins, may copper, may magnesium, may antioxidant, may phycocyanin. Isa ini siya sa ginatawag powerful antioxidants. Kagano ba lang mahimo mabulig sini mga nutrients sa aton na lawas? Isa sini naga-provide sang concentrated source of nutrients, ginabuligan niya mapabakod ng aton sa immune system kag immune function, makabulig para ma-reduce ang oxidative stress, masuportahan ng healthy cholesterol levels naton kag mabuligan nga ma-reduce ang inflammation. So sino, Sir Josel, ang labaw nga mabuligan sini? Yan to mga tao nga hindi pala kaunutan. Yan tong mga vegetarians and even vegans nga nagapangita, Sir Jones, additional nutrients kag mga individual nga nagapangita sang extra antioxidant support.
1: Mm. Kay kun tanawon naton kon i-percentage naton ang dapat naton kaunon kada kauna. 50% sang ginakaon tatapat prutas kag utanon. 25% protein, 25% carbohydrates. Pero sa masami, mas labi kag laban sa tanan, more than 50% carbohydrates.
0: Correct.
1: Sometimes why kita direkta nga protein intake. Kag kon kaisa, gamay lang ang utan o kon prutas. Most of the time why kita prutas. So pangitaon ta na sa iban sini nga ginapasulod ta sa lawas. Ta din ta na pangitaon hambal ti makaon ko prutas, why ko nagbakal? Kay kamahal sang kinilos ang prutas. mabakal ako dapat makaon ako adlaw-adlaw sang manok, takan ka man sa manok adlaw-adlaw kiti amo nang isa sa mga sources of protein aton pagkatapos ang karne abi. Mambal nga ti sa utan tani galing kay hindi man ka utan. So ang inyo recourse nga ginamuno na ton is pwede ka mo makainom sa Santhon Plus Gold Capsule kay number one may spirulina.
0: Correct Sir Josil, kati sa punto bala nga sa healthy plate Sir Josil, may ara ka na sang carbohydrates. May sudaan ka na, may protein ka na. How about ang emotion ng vitamins and minerals kaway ka utanon, way ka prutas? Dili na ton kwa on Sir Josil sa supplementation kun hindi kita sa ni makaprepare adlaw-adlaw.
1: Kag bisan makaprepare man kita adlaw-adlaw, most likely hindi enough proportionate, Dok Leo. Hindi insakto kay dapat katunga ginsang aton kabulusgon. Kung kabulusgon takson ta dapat prutas kaga utanon. Tinga aton sinay ginabusog ta lang ko galingon ta ginadamo ta na lang ang carbohydrates ang tinigang ta ang kanon nga ginakaon ta para mabusog na lang kita, Dok Leo.
0: Correct.
1: Hindi na kita nag-after nga ti may so, may nutrients ka nakuha. So we are only after nga mabusog ko galingon ta. Gina-deprived ako galingon ta nga dapat nag-account kita para amo ning hambal mo, Dok Leo, para mabuhi hindi para lang amo busog.
0: Correct Sir Josil, kati after all why man kita gintuga para manginaon lang mo.
1: Para mabuhi.
0: Para mabuhi.
1: Okay. So magluwas abi sa spirulina, halos kompleto, may protein ang spirulina, may iron, may vitamins and minerals. How about ang contents sa Santhon Plus Gold Capsule nga malunggay o kon moringa, Dok Leo?
0: Ginatawag man ni Sir Josil nga Queen of All Vegetables. Kaya ginatawag man ni nga Miracle Tree. Nga man, tungod nga dagaya man ni sa nutrients, kasubong sang pro-vitamin A, kami beta-carotene din eh. May vitamin C, may calcium, may araman potassium, may iron, may protein man. Upod sa ni sa spirulina, Sir Josil, matagan kita sa ni sang plant protein. Kung, diba, vegetarian kaya, hindi rin ka makuha sa mo sa nga protein. May antioxidant man. Nga may mo makabulig pabakod sa aton sa nga immune health. Makabulig provide sang antioxidant, makabulig reduce ang inflammation. Ginabalik-balik na ito ng inflammation, Sir Josil, kay damo sang balatian sa nga naangot sa chronic inflammation. Supports healthy blood sugar regulation, kag nagakontribuyer, Sir Josil, so overall nutritional intake naton. Butang balon, ang hindi naton makuha sa utanon, like halimbawa, makautan man kita, pero magluwas Sir Josil nga gamay lang halimbawa ang aton makaon, kati ang iban siya na ginasumuran, kung hindi magiplakaon utan, may iban Sir Josil nga posible sa rason nga para dali matunaw, lata. Ang ila siya nga pagluto, sa ang iban siya nga mga heat sensitive nga mga nutrients ang nagkaladula na Sir Josil. Samantala, ang isa nga makabulig, hatag sang mga kulang sa aton ginkaon through supplementation, among isa kasangkap sang Santhon Plus Gold nga moringa.
1: So, amo nang ginatawag naton nga hindi ta makuha sa Panginaon, kuwaon ta sa supplementation.
0: After all, tigin tawagan ni Sir Josil nga food supplement. Kaya hindi naton makuha sa aton sa ning regular nga pagkaon sa mga ginluto naton ginprepare naton, pinaagi Sir Josil sa pagtumar sa ning mga dekalidad kag FDA approved like Santhon Plus Gold capsule nga food supplement.
1: Amo ning sa masami ang hambal naton sa linya kanami sa iya kutis pagkatapos sa linya kanaya sang iya sa ning itsura permi sa linya no bis sa linya kami kwarta siya. Kaya may nagbakal siya sang namit niya mapagkaon ano pa siling niya kay Tidok healthy siya tanawon. And that somehow partly and most likely correct, Dok Leo.
0: Yes Sir Josil, no, pero sa piyak man nga bahin sa sige na ton tanaw nga tanaw sa iban nga mas namit sila kaysa sa aton tungkol niya malahalo ng ila sa rin kaon may kapasidad sila sa pagbakal. Nalimta na ton Sir Josil nga ra maglilistupad balay na ton ng balunggay.
1: Nga barato kag kung kaysa libre pa.
0: Correct.
1: Now, so amo nang dapat na ton dumdumon bisan sa pagamay-gamay kun sige-sige. Pares bala sa negosyo, if we speak about our brothers and sisters nga may incheck, bisan 5-5 lang kun sige-sige.
0: Correct.
1: San sa magambisyon ka ka 1,000 dayon nga ti sano ka lang baklan. Inaya ti sa Santhon Plus Gold Capsule ta. Pwede ka mo sina makainom para masuplementuhan ang lawas ta sang needed vitamins and minerals nga nagakawasi sa aton pagkaon, especially sa main meal ta sa pamahaw, panyaga, kag panyapon. How about, Dok Leo, ang premium D3 soft gel capsule ta with VCO, malunggay oil, kag vitamin D3? ano naman ang mabulig ya sini parang ma supplementuhan kita. Mabalansib lang ato sini nga mga kinahanglan sang lawas ng mga vitamins and minerals, Dok Leo.
0: Ari makasilig kita, Sir Josiel, nga hindi balansi, no? Nga ton sa nga nutrisyon, nga ton sa nga pasulod sa lawas, kag mga vitamina, nga suposari sa aton. Kung narimbawa, nagabatsa kita sa masaming pagkakapoy, mahina ang aton sa nga muscles, ultimo pag-uyat na ton, Sir Josiel, sang baso, hindi hugot, ang pag-uyat, o kung ang pagpanguyat na ton, medyo halog, may tendency kita sa nga makabuhi at matumba. Gapala nakita ton sa mga joints, katulanan na ton, increased factor risk, kamahina aton sa nga immunity. Ang isa sa kulang sa Sir Josiel, kung imbalance dira, among vitamin D3. Kaya dari sa nga masulod ang aton sa nga premium D3 capsule pag abotiya sa nutrisyon. Kaya nga man, ang vitamin D3, nagakuha ni Sir Josiel, no? Ginaproduce naturally ni sang aton sa nga panit kung kita sa nga masilakan sang adlaw. Ang pamangkot sa Sir Josiel, pila sa aton mga tagpanamati ang nag-expose sila sa ikaw-galingon sa silak sang adlaw.
1: Libre matod, pero ginapanaguan ta pa.
0: Correct, Sir Josiel. Kundi taman pagpanaguan, Sir Josiel, makagawa makita naga sunblock man kita. So, paano na ton karon maharvest ang iya sa nga benepisyo? Nga suppose, kung may vitamin D3 kita, like premium D3 soft gel capsule, maabsorb na ton ang calcium, ma-maintain ang strong bones, ma-support nga mapabako na ton immune system, mapabako na ton sa nga kaunuran, kag even, ma-suportahan ang aton sa nga nervous system health. Kag sa mga tao nga nagabatsyag, masami sila nagkaka-stress, hina ila tulan, luya ila lawas, ayan kulang kamo sa exposure sa silak sa isang adlaw, may imbalances kamo kung isa makabulig puno sina ang pagtumar sa premium D3 capsule.
1: So amo na pinakaimportante, duha na discuss naton sources ang mga vitamins and minerals. If we speak about supplementation, masuplementa ang mga kinanglanon sa lawas ta nga hindi ta makuha sa aton na ordinaryo nga pagkaon sa pamahaw panyaga kag panyapon bangod sang kakulang sang tiempo sa preparasyon kun kaysa kakulang sang inugbakal sang tanan nga mga sangkap para makumpleto ang mga vitamins and minerals nga requirements sa ato sini nga lawas. Ang pinakakumon lang gid sini kag pinakaabundant nga vitamins actually is the sa vitamin C, just like Sanson vitamin C, Dok Leo. Ano naman niya ang ginahimo sang Sanson vitamin C if you take kon imnonimo ini, Dok Leo?
0: Actually, Sir Josiel, simple lang nga vitamina pero tuman ka importante nga sering papel sa aton sering ikang lawas. Kaya nga aman, pabakod sa aton immune system, kinanglan ta vitamin C. Kinanglan kita sa isang manami nga pamanit, Sir Josiel, ang mga joints para magproduce ang collagen ng aton lawas, kinanglan vitamin C. Kinanglan, Sir Josiel, nga magpali ang aton sining pilas, kinanglan vitamin C. That's why sa iban, Sir Josiel, ang pabalik-balik kung dugay magpali nyo pilas, makasiling kita, Sir Josiel, nga hindi man ta mag-jump tayo sa konklusyon nga basi mataas na ang sugar. Basi kulang lang sa vitamin C, that's why dugay magpali sa niyang pilas. Maprotehera na nga ton sa niyang cellular batok sa oxidative damage. Kagisa pagit sa kinanglanon, parang hindi kita mangluspa, hindi kita manglapsi, parang ang iron absorption na ton mangin mas mayo, kinanglan man sang vitamin C, kaglakip na, Sir Josiel, sa overall body functions na ton, nga kinanglan sa niyang vitamin C, makuha na ton sa pagkaon, tungod nga di makaproducer nga aton sa ningalawas, kisa tungod man sa preparasyon man aton, Sir Josiel, tungod nga heat sensitive ning vitamin C, madula sa mga utanon nga aton ginkaon. Pero, makuha na aton sing bugos kung nagatumar kita sa Sanson plus vitamin C.
1: May isa di ka pala magkutanon, Dok Leo, nga but daw kabudlay ni Sabton, no? Seling nga ang akon bala, seling nga panit, permigid yagari kabu. Bisananhon ko sini ka lotion, grabe gyud ang recovery. Ano kulang ko sa bitamina sini man? Kag anong pwede sini madisponer?
0: Siguro ay paman sa katumar o kuno ay sa ka nakatry pa siguro, Sir Josiel, sa pag-inom sa Ultimate Trio. Like Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Sanson Vitamin C. Abi try na bla na bisan twice daily lang for 2 weeks. Sige-sigihon mo pagkatapos sa tagka-feedback sa amon. Kag isa sinisang masuggest naman, basi man ang ginagamit niya nga habon man, Sir Josiel, bala.
1: Oo.
0: While lang siya nag-mind, tungod niya na andan niya na ang kahumot o kung masaming ginapangita ya, Sir Josiel, nga What you call this? Nga scent na namian siya without knowing nga isagali nga makapa-irritate sa sining nga panit o kung makapa-dry man siya sining nga panit. Pwede man makatry gamit samtang nag-inom ka sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C, try mo gamit sa isang Santhon Plus Herbal Soap. Kag ti base, Sir Josel, sobra-sobra man sa bala magpangapi, Sir Josel. Nagapamalaman na sa panit eh. Nagapa-dehydrate mo na sa panit. Pero abi, try mo. Bisan once lang o kon twice nga magpangapi ikaw sa isa kadlaw. Tilawi abi ang Santhon Gold Coffee Mix. Kay may ara sa sang skin benefit tungod may ara sa sang glutathione and collagen.
1: Okay. Santhon Gold Coffee Mix. Nga Santhon Gold Coffee Mix, if we speak about may problema kas panit, kay may collagen kag glutathione naglayo.
0: Correct, Sir Jocelyn.
1: In short, ginapalimpyo niyang imo sini nga pamanit, ginalimpyuhan niya pa sang toxins ang sulod sa lawas.
0: Correct, Sir Jocelyn, kag ti ang manami pagin sa nadira kay ang gingamit mga pampatamay sa na stevia.
1: Why naga pa shoot up sang blood sugar level con stevia B. And we have still other variants of coffee if you like. Santhon Plus Coffee Mix, why niya coffee beans. Pwede kay no mama kabataan at 5 years old. Nami gid ini kay ti feeling full ka bala, labi na gid sa mga naga-diet dugleyo ha. Maginom ka mo sang Santhon Plus Coffee Mix bala, pamatsyagan nyo daw na bulong kag naumpawan ka mo sa kagutom nga inyo sa ninabatsyagan dugleyo.
0: Correct, Sir Josel, no? Kay isa nga mabulos na ton sa masamibla kita ginagutom, Sir Josel. Carbs ang aton sinigina pasulod sa aton sarin nga tiyan. Abi sa ibandra, try nyo nga protein abi ang ipasulod. Mas madugay kita sa ni makabatyag sa kagutom.
1: Ang soya powder may protein na klayo.
0: Correct, Sir Jocel.
1: So, amoning nga tawag na doon nag-suppress man sang imo cravings bala nga magkauntudutudo para ma-full ang imo sinigina nga tiyan.
0: Tama, Sir Jocel. Actually, may tatlo ka source of protein dira sa aton sarin nga Santhon Plus Coffee Mix, Sir Jocel. May among soya, complete protein, may ara sang malunggay, may protein, and may spirulina nga may protein man.
1: Okay. Tingong gusto pagin ninyo ya magkape, hambal nga ti gusto ko gidya, color ya, black gidya, pagkatapos ya, ang sabor ya, kaping-kape gidya. May ara kita i-actually nga kaping amuna ang iyasini nga timplada, Premium D3 Coffee Mix. Good to know nga ang iyasini nga sweetener is stevia.
0: Correct, Sir Jocel. Kagama namin, sini kati ang Santhon, tagang vitamin D3 nga sangkap sa nadira, nagabulig improve sa insulin sensitivity. May duha lang ka kape, Sir Jocel, na ginabawal ang balsang kilala ko sa una sa Manila mo. Nga digid mayo. Duha ka kape ha. Kapipindot kapipisil.
1: Awan ang budlay kay base kon line pindutan mo mapisilan mo pala. Ang isa diri selling niya panggabi duty ko security guard. Selling niya bisan anon ko katulog kon adlaw bala. Ginatuyo ako gihapon pag abot siya sa gabi. Anong mayo nga himuon?
0: Ang isang ma-suggest na ton sa nabati kuan sa Sir Jocelyn no, night shift. Tapos gatulog sa sadlaw. Actually, lain man gina tulog sa sadlaw, Sir Jocelyn. Kumpara nimo sa gabi, kati ginisen nyo nga ton sa nga lawas nga magtulog kang magpahuay giman dapat sa gabi. Pero kung kinang lanon, gid, tiyan naman kaya mo ng trabaho nimo. Ang iban, Sir Jocelyn, nga nakatry sini, parte sila sini ka-aktibo. Sa gabi kag sa Pulawanay, tumar sang turbo dietary food supplement.
1: Gapapagsik, no?
0: Correct, Sir Jocel.
1: Gapapagsik sang lawas mo, pamatsyagan mo. Sa blood circulation, naglayo ka pa namin. Pagit, no?
0: Isa sa punto, Sir Jocel, na nagapagsik ka, kag nagabaskog ka, kahit kanami ang blood circulation.
1: Kag may 3 days of ano pa sa support sa ato ng ipikto ya Dok Leo, tatlo ka adlaw, 72 hours.
0: Correct, Sir Jocel. Actually, hindi lang magpa-mention sa ngalan, no? Pero night shift man to siya. Ginagamit ni Sir Jocel ang Turbo Dietary Food Supplement. Sa muna sikrito ko, Dok, pag puli ko pa pagka-aga, sige, hindi ko man mahimo sa ni ang ulayon sa gabihon, pero ang pabalons kagahon, dala mo.
1: Pamangkot si ni Dok Leo, basi permi lang sa gasukbit batuta.
0: Basi tanod to.
1: Pero ang isa dari Dok Leo to maintain sa imong ano ka bala, aktibo ka kon mag-duty sa gabi, confirmi ka ginatuyo, bala Dok Leo. Nami galising hutsing-hutan ini, maka, naman makabulig sa imo, to keep you awake ka, Dok Leo, ha? Kung aktibo ikaw, nag-duty ikaw, mm-hmm. singhutan mo ang ano, santon plus herbal oil, bala Dok Leo?
0: Correct, Sir Josil. Basis sa pagtuon, ang isa sa mayor nga sangkap nga mong peppermint oil. Kung gusto ka sang focus, sini, may ginatutukan na gusto ka maging active ang imasaring nga brain, may benepisyo man sa Sir Josiel. Pero kung gusto mo mag-relax, may ara man gyapon na Sir Josiel. Alam mo na bintaha eh. Sa sining peppermint oil, nga isa sa mayor nga sangkap sa nisang santon plus herbal oil. Kagti ang isa, Sir Josiel, sa kontra na ito, hindi akong gabi, like mga night shift, bala kita. Ang lamok, kag sapat-sapat eh.
1: Oo.
0: Di kung magluwas nga sa imo't singhuton mo, kag hindi man mabaho, nami ang scent ni Sir Josiel ha. Hindi kaya mahatagan sa impresyon nga nagpamanyos, kaya bala kati hindi typical nga scent sang balanyo sang yasaring baho mo.
1: Ning baho lang mga dapganyas niya malam guru to ay. Mambal nga how selling balanyo baho yo.
0: Ara yo mahumot ya Sir Josil. Kag hindi ka mapadapuan sa sapat-sapat kag lamok kag ti ang focus mo Sir Josil ara ang pag-alerto mo ara. Ti magluwas gid man Sir Josil kon naliba nakainom pagid sang turbo dietary food supplement. Pero ti Sir Josil ang ginatawag pag-aktibo sini sa gabi kati amo nang problem niya eh. Bisan katulog sa saan law pagkagabi tuyo lang sa gyapon sa sini nga duty.
1: May pasunod pagid diri Dok Leo. Sayaway ko may mahimo, bisan do hindi ko katulog kon adlaw maligo gid ako para magbalik naman duty sa gabi. Ginakabalakan ko basi mapasmong mata ko. Siya pwede ay hanak ko kainom siya sa Vision X Plus.
0: Hindi, kin man pabor sa lawas, Sir Josiel, hindi lang sa mata. Hindi lang nakapulaw ka tapos maligo ka sa adlaw. Hindi, manggit kong tani, favorable. Pero pag abot iya sa mata, sa nutrisyon iya sa mata, makabulig iya ang Vision X Plus of Gel Capsule. Kati, kapin mo confirm ka nagapulaw bala, at least may ara ka sang suporta halin sa lutein, sa zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E para sa imo sining mata. Kaya ti, mas madali, Sir Josiel, na maglabo ang panulok sa isa katao nga mas sami nagapulaw kung para mo yasustong tulog mo. Kapin pa kung kulang pagin sa nutrisyon. Then pag tumar sa Vision X Plus of Gel Capsule, makabulig protect. Bisan pa sa way nagapulaw, Sir Josiel, labi pagid sa mga nagapulaw.
1: Ang isa diri selling niya, panggabi man ako hasta magtungang gabi ang akong duty sa BPO. BPO is call center, no? Natingala lang ako kay sumugod selling niya night shift ako. Why ako ginakawadan selling niya sang punggod? Ano ang maayo nga himuon?
0: Ting isa, Sir Josiel, nga makabulig pakalmas panit na ton, batok sa inflammation is tulog. Di kung kulang kita sa tulog, ito yung flare up ara. Gide kay nag-afekto ina sa ton sa ring hormone Sir Josil. May ara makita sa ring mga punggod sa mga kabatanunan o mga pamatanon. May punggod man Sir Josil sa mga may edad-edad na. Kaya gani, aray, medyo stubborn ina ya Sir Josil eh. So, ting isa gitani sa pinakamanami na itong himon siya na is nagkaigo-idgontani nga pag-tulog. Pero kung hindi man aton mahimo ina tungod sa aton sa ring trabaho, kag sitwasyon na subong, try tan lang, bisan pa ano, tanawon to ko mag-workout sa imo, pang pian-pian abi, suportahi pinagi sa nutrisyon. Try abi inom Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C. Straight balay na, isa ka bulan. Tapos, try mo kung makasaho ang imo sining guya. Eh may ara man Sir Josil nga mga acne o punggod sa lawas eh. Pero sa imo sa niya guya, kung daribawa, gusto ko mag-try sa isang clear skin herbal soap, tilawi lang. Kati damo man Sir Josil na balaan na mga feedback sa ton, daring nga nakasaho man sila, may mga pinalian sang punggod, may mga punggod gani mismo nga nabuligan man Sir Josil. Pagkatapos, titry mo man no, sa imo sining ginatawag regime abi like kung nagapangapi man sa Sir Josil abi masuggest na ton Santhon Gold coffee mix kati kalabanan sa naga night shift Sir Josil cafe ang ila sining sandigan eh. So why don't you try a Santhon Plus or Santhon Gold coffee mix
1: kati because of collagen kag glutathione kag mga vitamins and minerals present Dok Leo, mabuligan pa no kun sa skin condition mabuligan nya indi magdeteriorate it madasig indi lang magtigulang it dasig magkurinot it dasig ang imo sini nga panit Dok Leo.
0: Correct.
1: Okay, ini tanan mga produkto sang Yes to Health Incorporated ang ginpanglawag ta. Kun diin kamo ka bakalare. Dawagon ko ha. Number one, gid butika nga suki ninyo sa lugar ninyo. Kun may ara da butika sa inyo sining lugar. Kun may ara man da branch sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watsons. Ara da available lang ato sining mga produkto yun pag mentionar ta. Sa mga taga Bacolod City kag sa mga naga pamasyar to makaagis Bacolod City, actually may kumpleto kitang supply sang mga produkto nga available da. Hapit lang kamo sa Yes to Health Store. Amo nang ngalan niya, Yes to Health Store. Ang address, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Anong landmark? Atubang ina sang Marayo Bank. Ara da ang Yes to Health Store. Kompleto da. Per piece or per box, per cartoon, pwede ka mo da kabakal. Kung direkta ka mo da magbakal, kag volume, dako man ang insin nga discount. Dari naman niya sa siyudad sa Iloilo, may clinic kita dari nga may libre nga konsultasyon. Mga food supplementation, kung gusto ninyo, ara da ang ato sininga clinic located sa A. Young Building, Yolo Street, atubang ina sa Midtown Hotel, amo ng landmark ya, sa city proper ina, ang pangalan sa ato sininga clinic, Yes to Health Wellness Center. Bukas ina from 9 o'clock in the morning, again, wala bayad ang konsultasyon, libre. Okay? Kag sa mga kauturan ta naman, if we speak about good and healthy lifestyle and good supplementation or food supplementation, di tamalikawan kung kaysa may nag-set-in gidman nga mga extraordinary nga mabatsyag ta, Dok Leo. Sobra balang kasakit nga mabatsyagan ta kung kaysa sinigangot-ngot ang ulo ta because of migraine. Ga pala nakita nga ito sinigang lawas. Umpisan siya na pala maol nga daw trangkasuhon ikaw. Sa mga katulad sininga pamatsyag, kaya daw amuning uso subong, Dok Leo, pwede nila ini maimnan kag makuha ini sang sisdapain, Dok Leo?
0: Pwede yun, Sir Josil. Kating sisdapain, pwede, Sir Josil, sa palanakit sang katulanan.
1: Mm-hmm.
0: Pwede man sa palanakit sang kaunuran.
1: Oh.
0: In fact, kung gasugod palang ganit, Sir Josil, ang ginaturutang kaso, kapinot imo sining pagginhawa, barado imo sining ilong, mabuligan, Sir Josil, nga mahawasan gani kung matumaran mo sang sisdapain.
1: Okay. Ang may mga dysmenorrhea, Dok Leo?
0: Makabulig lang Japon, Sir Josil.
1: Mm-hmm. So pwede ha, makainom ka mo sina, parang makuha ang sakit ha na batyagan ninyo labi na sa may mga dysmenorrhea, mga kababainhan na may dysmenorrhea mo kasi sila man lang yan may pamulan nun. Kung hindi gig kamo kagwanta, pero kung magwantahan ninyo, much better nga let it pass.
0: Karing Sir Josil ba, sa may dysmenorrhea, Sir Josil, pwede lang ganito kamo sarili makabutang sa initubi sa lapad o kung long neck eh.
1: Mm-hmm.
0: Tapos putson sarili sa lapad kag ipaagi-agi dira sa inyo sarili nga puson.
1: Mm-hmm.
0: Kaya makabuli, gina-alleviate sang pain.
1: Pwede man buluban nyo sa nyo da sang Santhon na plus herbal oil, Dok Leo?
0: Correct, Sir Jasil.
1: Basta sa puson lang, hindi nyo pagpasubrahan. Kaya basi karon kung maghambal ka mo, oops, daw bukat mayad pagin pamatsyagan ko.
0: Dira lang sa puson, di sa ubos-ubos, ha?
1: Well, there you are. Kaway pa nakahatag kami naman sang gamay sining health tips and information kay daw alang-alang gikita sa tiyempo sa ato sining pagpanganagad. Do kadamo pagkuntani man kita sa mga gusto man sini maklaruhan no with our certified naturopath practitioner and consultant sa kay Dr. Leo Amos. Pero sa masunod naman sining edisyon sa ato sining pagpanagada. Ay mayad lang galing nga pagpamati dira iya sa may Cadiz City, Negros Occidental. Ang Cadiz lapit ini sa Sagay, Dr. Leo, no? Oh, may XFM Sagay kita da. Good afternoon landa sa kay SM Troy Tisoya. Sa XFM Sagay kay lapit sa Cadiz mo. Kag dugay-dugay do may Cadiz naman gani kita no. Salamat gyud kay Mark Joy Arevalo Alayon sa pagpamati upod diri sa aton. Lastly, kuantan lang sa iyo sa ninyo parting words sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
0: Sa pagtukod sang healthy sa ninyo pundasyon sa ato sa ninyo ikaing lawas, healthy lifestyle, ara ang nutrisyon, ara sa ninyo ang mayong pagtulog, ara sa ninyo physical activity. Kag para ma-maintain ato na ninyo adlaw-adlaw, ginagmay ang mga choices pero maayong ang mga pagpili para sa ato sa ninyo lawas para masuportahan ang ato sa ninyo physical, mental and emotional well-being nga magpabilin ini sa maayo sa nga kondisyon, magpabilin nga mayong aton sa nga lawas, ang mapabilin nga malawig ang aton sa nga kabuhi. Kag ang maalamon sa Diyosil nga pagpili sang mga quality and FDA approved nga mga supplement like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Santhon Vitamin C, makabulig ang feel sang gap sang kakulangan aton sa nutrisyon sa adlaw-adlaw naton sa nga mga pagkinahanglanon. Sa kinanda na nga certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa Gresling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: There you are ang ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman sining edisyon sa ato sining pagparaga diri sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod nga talakayan diri lang sa The Secrets of Health.

0: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
1: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
2: With McSaver Sulit.
3: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286, series of 2026.
2: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
4: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
5: Subong kag wala sa makapugong sa akon, wala.
6: Ugsad ang bulan kag nagapalaninto kag akon balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy kag nagasugatan siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
4: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
7: Exciting.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
10: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo.
7: gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
12: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking

0: Pala si Edwil, binansagan ako dating payat dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Mas Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko tayo, wala nagsakit ang akong likod.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist,
3: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Pa-diet na kubuwas ah.
1: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, it's now 2:02 in the afternoon.
1: Kitropa!
2: Handa ka na wala?
1: Handa ka na wala?
0: Handa ka na wala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan?
1: Handa ka na wala sa extra pakalam? I mean, kaalaman.
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imong himuon, hinay-hinay lang.
4: Tama kayo, tama kayo. Ako lamang eh.
5: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
4: Eh, wow.
5: Oops, oops. Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
6: Ano naman na?
1: Handa ka na wala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
6: Ano na lang ba himuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
7: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
8: Hindi sa tanan niya, Chion. Ikaw ang nagalagas. Dapat, kiss ikaw man ang ginalagas.
1: Nga puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay nga pa!

0: extra, sa chikahan.
1: Aray ko.
0: Direya, ang tanan, may extra.
2: Ay gali, exciting ba?
3: X-Rated. X-Rated.
4: Upod ang inyong paborito.
5: Good afternoon mga Katropa Peeps! Welcome na naman sa Friday edition sa programang X-Rated with Katropang Bea. Today is June 5, 2026. Isa na lang gidya ka adlaw birthday na gidya buwas ang akon nga Iloy. Advance happy happy birthday to Nanay Lizelle, no? Happy birthday gid Nanay Lizelle. Kabay pa nga damo pagid nga birthdays ang mag-aabot sa imo kag syempre hatagan ka lang permisang Mayo nga lawas, no? Kag Mayo nga paminsaron. Hindi sagad nga ugtas kay dasig kana yung magtigulang niya. Do si Nanay Lizelle ang niyang maedad na yung 56 pero ano gyapon looking young. About looking young. Good afternoon sa mga katropa naton dira nga nagapamati sa 100.7. So nga frequency sa ilasining nga mga radyo. Oh, good afternoon gida mga katropa. Samtang nagahilay-hilay kamo da. Oh, pandaran niyo lang ang inyong mga radyo kay Ariho. Maestrihan nay naman ta diho. Ah. Of course, no, sa mga ketropa man naton nga naglantaw sa atan sining Facebook Live, please do share ang atan sining Facebook Live, mga ketropa. Pangita lang ninyo ang XFM Iloilo 100.7. Pwede ka mo dira magka-comments ang inyo sining mga greetings, mga pa-shoutouts nyo, mga ketropa peeps, subong nga hapon. And also, ang inyo later on, yung mga advices, no, ang inyong mga advice sa atan sining letter sender. Subong nga hapon, lang taon ta na naman, kung ano naman yung letter ang ginpadala sa aton. So, tanan gali nga nag-celebrate sa ilang birthdays today, mga ketropa. Happy, happy birthday again! Wala kita da birthdays nyo gali subong, wala gid ka mo nagapangimbitar di sa akon. O, tinyo inyo na lang ginaya subong. O, te mayo abal anta. Pero kon na basi karon may ano no, may mga naga-celebrate gali isang ilang birthdays tapos gusto nyo ko i-invite, one shot away lang ko. No, pangita lang pwede man kamo makasend ang inyo sining mga invitations sa amon sining text line. Pagi nyo lang sa amon nga text line. 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Pwede man ninyo mapangita ang amon sining Facebook page, XFM Radyo Patrol Iloilo. O, dali na mga ketropa peeps. Mga ketropa na naton yung mga tricycle drivers sa aton sininga mga tricycle drivers nga nagapila no nagahulat sa mga pasahero dira sa may San Isidro da sa Haro dira sa may Quintinsalas sa La Paz dira no sa may Tinda La Paz da basta tanan kamo ang nga nagahulat sang pasahero nga nagapamati diri sa 100.7 Iloilo mga ketropa. Good afternoon gid sa inyo tanan-tanan. Number one, diri sa aton sining mga nag-comments aton sining Facebook Live, Stanley Cerillo. Good PM mga DJ, palangga tagid ka mo, Nan by Inti Cosa Cerillo Family. Ay, so na on love. Abay mo ba yung churabis ang love. Also to Sir Marvin Brasileño, good afternoon watching from Iloilo. Sir, diin ka nga bayan sang Iloilo? Kalapad bala sang Iloilo, sir? Sorry lang, ano? Pero good afternoon, gida. Kagmed, ayat gid nga pagpamati. Diri lang sa 100.7 XFM Iloilo. Bunga, gini pala si Sir Stanley. God bless. Love you more. Apaw! Grabe pala ang chua. Grabe pala ang love you more. No kanta, but to love you more. Good Good afternoon man kay Ma'am Robeline, no? Gaka guy, Sir RV Chris Caceres. Ay, ari na gid sila. Ay, amo ginaya ba lang na namian ko. So ka nami, niya bala sang before ako mag-rest day. Makita bala mga katropa naton nga nagaupod gali sa aton. Ay, bongga, ya bala happy. Gid ya bala ang heart ko. Oh, good afternoon, Sir RV, ha? Thank you gid sa pag-monitor diri sa XFM. O, kamusta da ang tiyempo sa inyo, mga katropa? Nagaguom-guom, anda bala sa inyo. Sabi no, dari nagid kita ya sa rainy season. No, hindi ta nagid niya mapunggan. Kuniin bala na maumpisa na ang klase, no? Next week, June 8, 2026. Grabe. Tapos na ang maligayang araw ng mga estudyante. Of course, ang pati man ang iya sa mga teachers. Tapos na ang maliligayang araw nyo. Sabay-sabay na tayong gigising ng maaga. Ay, hindi kuya gali kay panghapon ko. Pero ako yati late kuya magpauli since nga ti afternoon ang akon nga duty. Pero importante, para riho ta duty nga 8 hours. No, kag importante na gasulod kita sa aton nga trabaho. Ginahimo ang aton nga mga trabaho. Kag wala ka pa bida-bida sa trabaho. Charis lang sa mga ano da ha. Basi mahambal ka mo. Ay, grabe ka mo ya. Pero hindi asa, abi mo bala mga katropa peeps. Basta ang workplace mo, ang imo nga working environment, no, sad siya lang, no, hindi ka gini mabalaan, no, hindi mo lang manotice nga, ay hala, dugay na ko di gali. Dusang nagligad lang ko nag-apply, tapos subong ma-anniversary na ko. Ay, di ba bongga? Eh, may mga, ano ka lang, may mga colleagues ka bala nga, hindi boring sa trabaho, mga love trip lang ang inyong mga obra, no, though hindi mo lang mabalaan, maskin ano kabugat sang ulubrahon, kung nag-buligay lang ka mo, ay, caring-carry na iya. Push lang ng push. Ah, di ba? Good afternoon man ha, dira kay Tita Weng. Tita Weng, kamusta ka mo da? Mapuli ko da karon damo da Lumboy. Dubati ko uso subong ang tiglo Lumboy mga katropa. Away ka mo kabalo nga ang Lumboy kuno. Kuno ha, kuno. Namigid man na sa diabetes. Namigid man siya guro kay ti daw ma-upload siya and somehow may tamis siya pero gamay lang gid ya. Ote, kamo gakaon man kamo Lumboy. Namit nang bala pagkatapos mo kaon nag-violet imo nga dila. So, sang bata ka nung mapulo pa diwal ka lang, bebe, bebe, bebe, gumamo ka na, tapos violet imo nga dila. So, una, ano lang, lollipop lang na makapakolors ang imo nga dila. Pero, ti, kumagkaon kaya sang Lumboy, ay, baka nami, ilang taon nga violet ganyang imo nga dila. Makapuli naman ta ni Atlas, no? Makapuli naman ta sa uma, kag makakaon naman ta sang preska nga mga laswa. Kamoga, ano man kamo, gakaon man kamo sang laswa. Kasi kung puro na lang baboy, da kag manok kinakaon nyo. Kung kis, ang tanan nga namit, mga katropa peers, may baylo, gina nga, ano, nga hindi man manamit. No, basi wala ka mo nakabalo, puro ka mo namit lang, puro pinirito inyong gusto. O, hindi ka mo magkaon kung hindi prito. At the end of the day, manukot gina yung mga katropa. Believe me. Ay, nako na lang gid ya. Oh, good afternoon man kay Sir Mayok Cates, Cater Sang Condado Cabana. Laban-laban guro ang mga Cabana ni taga Leon ni sila mo no. If I am not mistaken, taga Leon gini siguro si Sir. Ay kalabanan sa mga Cabana nga apelyido sa Leon ko na siya mabatian. Actually, may ano ko dito, may mga neighbor kami dito sa Anilaw nga Cabana man ang apelyido. Ang native siya sa nga Leon, Iloilo. Ote, di ng mga ano naton da, mga katropa naton, si Ma'am Danilin, si Sir Leo, ay absent na naman sila. Wala na naman sila na inform. Abi, Sir RV, pang-mention ni gani sila ho. May pa si Sir RV, on time gidiaya. Ayan, buot na lang gid ah. O, sa mga nagapanyaga da naton nga mga katropa, ti, ano da ang aton nga panyaga? Nakatigab na bala ang tanan o kukun nakapaninga na. No, mga katropa. Kay Ma'am Robeline, bal niya, the best ang laswa. The best gin mana. The best gin mana siya, promise. O, di ba? Wala gin ko nagsala, Sir Mayok. Ika, from ano ka gidya? From Leon, Iloilo. Ay, bongga, walang mga taga-Leon. Shout out lang na sa tanan nga mga taga-Leon. O, te, ano gani ang, ano gin sa Leon, ah? Mga produkto sa Leon, ano gani? Basta na narisari man, no? Damo na da. Kung makapaliyon, kung makapabukari ko. Actually, kapila na ko kabeses magkanto na sa Bukari. Pero grabe, gini ang mga alagyan. Sang una, wala pa na sang una na simento ang dalan dira sa Bukari. Nakasaka na ko. That was year 2017 siguro. Wala pa na dapat dulhog to sa Imoy Falls, Balas, or Mayok. Alabongga, wala. Tapos gabakal ko sa mga, ano, mga cabbage, mga, basta tanan ng mga utanon, barato da, promise.
1: Tama kayo.
5: Oh, di ba? Bungga gid yan, no? Oh. Basi may mga i-greet ka mo da mga katropa pips nga mga friends nyo, mga relatives nyo. Hindi na maguya-huya nga i-comment ina sa atin si Dinga Facebook Live. By the way, ha, ginag-greet ko lang galit dira. Si Yvonne, si Banta Yvonne, kung magapamati ka man subong. Oh, hindi na magsunggod, ginag-greet na ka, ha? And also, Torisha Hover, Tori Mark Gialon, si Ronnie Haro, kay EJ Panganiban, ang mga friends ko before, no, sa BPO, no, mga ketropa peeps. Ano ba lang feeling, una, pag hindi ang amon nga chismis kaysa sa lag-in, firmi yun, nag-inugtas ang amon nga team leader. Ay, ambot ka sadya lang, hindi Amali Sir Mayok, pa-shoutout lang sa mga Kalugas, Kapilitan, Kalawigan. Grabe, ba Kalawigan? Gid ba ni Sir? Kandado, Kabana, Kangkang, Kabansagan Family sa Bangga, Igka, Diyos, Leon, Iloilo.
1: Tama kayo.
5: Bongga, wala ang tanan galing ng mga taga-Leon. Starts from letter C, gid yung ilang ng mga apelido. Kaya siguro ang mga taga San Miguel, like mga taga San Miguel, taga Santa Barbara, nag-start man sa letter S ang ilang apelyedo, nga muna, no? Kung sa mga alimudya naman, nag-start gidya sila sa A, like Alia, Alteya, no? Mga Alonsabe. No, grabe, no? Puro A. Tapos kung sa Guimaras naman, G, Gabales, Gonzaga, Gonzales, no? Mga bongga. Ay, grabe. Kaalam gid yan, no? Kaalam gid ka mo yan ng ano. Ang iban, pag idiin pag idang inyo, yung mga, ano man, kung letter D, Dumangas. Sa Dumangas, anong mga apelyedo? Sa Dumangas, Mandela Cruz, Dilapus. Oh, grabe, pag pinakot-pakot na lang ko, de.
1: Tama kayo.
5: Abe, comment nyo, be, kung na diin nga, naghalin nga banwa ang inyo nga mga apelyedo, be. Para nga mabalaan, tama na kag matamyaw, tama na ang inyo nga mga pamilya.
1: Tama kayo.
5: O, dinagali kay Tita Dina from San Carlos, Anila. Good afternoon, Tita Dina. Te, dahog pa da ang aton nga halo-halo. Since nga tig-ulula naman ni dahog pa na ayhan. Kasi kung may ara pa man, no? Since pag-ara-kabi sa uma mga katropa, ang kalabanan mo nga trabaho is nag-trabaho ka sa kampo, no? Wala ka sang choice, gid bala. Ahay, kabudlay man bala magtrabaho sa kampo. Saludo man ako, no, sa mga ginikanan nga nagatinguha, gid, na mapaiskwela ang ilang mga kabataan, paagi lang sa pag-ubra sa kampo, no? Although nga nag-sweldo na sila tag 300 pesos, amo na ang maximum nga sweldo. Pag nagtrabaho ka sa campus, swerte mo na lang pag ang imo nga ginaubrahan nagapapamahaw or nagapapamahaw kung aga antes bala mag antes ka mo magtapos ang ubra sa aga and then pagka afternoon naman, no, di ba? Mayambot na lang gidya, proud ko sa tanan nga mga ginikanan nga nagabaka-baka gidya para mapatapos lang ang ilang mga kabataan. Kani sa mga kabataan, dira, no, mga katropa pips natin nga mga kabataan, amat-amat na nga magbasa-basa sa panits ang ibos. Boy Monday, may araw na gid kamuyo sa class. Siyempre, start naman ni nga maugta si ma'am. Pero hindi pa na una-una gid maugta si ma'am kay nga aman may ano pa na, maninlo pa na sila. Kaya hindi pa na totally nga matinlo gid ang bilog na eskwilahan, no? May ano pa na, may paminta pa na, maminta pa na magkamangay o sa mga nagkalaguba ng mga pulungkuan, manguha da sa mga lawa-lawa. Ay, sana all ginabulan sang lawa.
1: Tama kayo, tama kayo.
5: Tapos kung ano na mga second week na siguro da, dira na gid na guro formal nga ma-start ang klase, mga ano mga I mean ma-discuss bala ang mga teachers no, ang mga matag na sa mga assignments no, dira na naman na maugtas dayon ang mga ginikanan after nga magpuli ang mga kabataan sa bala. Kahit unahon anay ang dugmal kaysa sa ubras ang assignment. Nagyan ko man asang una, importante naga wala mo yung ginapabayan ang imong pagtuon. Importante, ginaubra mo giyagyapon ang imong assignment. Diba la? Okay lang man nga maghampang ka. Okay lang man nga mag-gadget-gadget ka da. As long as wala mo ginapabayan ang imong pagtuon. So, it's okay, gidya. Si Ma'am Danilin siguro busy gito ya siguro ka ano no ka ambot na gaina no si Ma'am Danilin wala gid ya kapabat siya basi ko nagapanyaga pa lang to siya. O sa mga katropa da naton nga nagapanyaga una nyo nga timo akon ha.
1: Tama kayo, tama kayo.
5: Sa mga nagapasabaw da, sige, oh, bongga, bongga. Sige, pasabaw, pakaldo, para bata, guwapo. Mali Ma'am Robelyn, shout out sa all his family from Santa Barbara, Iloilo. Si Ma'am Robelyn, no? Ang iya nga ginapa-shout out is Solis family from Santa Barbara. Oh, starts with letter S na naman. Ay, bongga, gidya, ah. Ako actually, Subaldo from, of course, Santa Barbara, man. Ang tatay ko is from Santa Barbara. So, basi may mga, ano ko di, may mga kaparentihan ko di. O, ari lang ko di mga, from mga family ko. Basi kung ginapangita nyo ko, ari lang ko di, charot. Ay, umbot na lang gid ya, ah. Sa mga bata na nga nag-practice na sa ilang pagsulat-sulat, sige, birahin nyo na. Kaya mo na ginman na ano, insyaktong T.O., no? Parang nga mag, ano na kamulik, tama na naanay nga gadget, ah. Focus na naman anay sa pagtuon mga katropa peeps. Mga katropa, hindi ka mong maguya-uya nga magpadala sang inyo sininga mga mensahe. Again, ha, isend lang sa amon sininga text line kung wala ka mo sang load, no, nga panglantaw sa Facebook. 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Pero kung may era ka mo dira sang mga load, no, nga pang-internet, pangita lang ang amon sininga, ano, nga page. XFM Iloilo 100.7. Ari gali subong si PBBM sa ano sa West Visayas State University. Dang bongga ba sana all ng mga taga-ara da subong ang ara da subong sa WebSuit eh kita ay nakamo ni PBBM. Kung wala pati ambot sinyo da. Adto lang amo to sa WebSuit ho ah. Mga katropa, oras diri sa XFM. It's now 22 minutes after 2 o'clock in the afternoon. And this time check is brought to you by Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Bangon may arinis ang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nag-boost ini mga katropa sang atin immune system. Naghatag sa mataas nga antioxidant protection. Nag-suporta sang atin nga cardiovascular health. Nag-bulig sa pag-regulate sa atin nga blood sugar. Panubo sa cholesterol kag naga-manage man sa atong sininga blood pressure. Panami ini mga katropa sa mga may diabetes kay mayari ni sang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sang aton nga glucose control. Santon Plus Gold mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated kag saranggid ninyo mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. You can also visit sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica kag Watson's Pharmacy. Mga katropa, obda na kita ha until 3 o'clock subong hapon. Ang gani, subaybayin ninyo no ang kung ano ang aton subong kaundan sa aton nga story this afternoon. Kung ano bala ang ginsend, kag kung sino bala ang sender, kag kundiin siya naghalin. Kasi may mga advices ka mo later on, mga katropa pipsa, hindi kin magduha-duha na i-comment ini sa aton nga Facebook Live. 24 minutes, mga katropa peeps, after 2 o'clock in the afternoon. This time, mag-pause kita na for some commercial break. Kag sa aton nga pagbalik, no? Ato na nga pag-abuksan ang aton nga story this afternoon. 2:24, mga katropa, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.
3: XFM.
6: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugimutika.
7: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at San Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
8: San Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, San Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa San Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago, pati mata. Yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
1: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
6: Yeehaw! XFM!
7: Katropa mo!
5: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

Mga ketropa peeps, welcome back sa atong sininga programa nga X-Rated this afternoon. Sa mga nagapulupanyaga palang da ha, good afternoon gid sa inyo tanan-tanan. Sa mga nagapahunay-hunay na kay titapos na sila Yela Fang. Mayong hapon man sa inyo tanan-tanan dira. Sa mga nagakuhaanay da sang mga ilang nga mga uban. Mayong hapon gid sa una no dumduman ko. Kung bata ka gani, dayon na sang lola mo or tita mo, kung damo siya bala mga bukay, dayon niya ginahambal nga, abi ubani ko bi, baydan ta ka kada uban piso. Damo sa mga nagapaldo nga mga kabataan sang una, no? Sa amo na nga tsempo nga subuon ka lang, mamunot na sang bulbol sa kilikidi, mga ano pagin mga ilang nga mga uban, no? Nga kada bunot mo piso, ano pa naman? May pang bakal ka na sang una, bubot? Sa una, pila lang man ang bubot daan. Duha, 2 pesos mo, 3 nakabilog, di ba? Sa una, may arap pa mga butong-butong, mga bandi. Ano pagit sa unang mga baligya, nga mga patam, mga matamis na bala, natagpiso lang. May mga bukayo, pagali. Bandi, bukayo. Basta anamit, ano, di ba, mga ketropa? Sa mga ketropa da naton ha, nga padayon nga nag-monitor diri sa atan sa X-Rated. Madamo gid nga salamat ha, kag i-comment lang ang inyo sining nga mga talamyawon mga ketropa peeps. This time, it's now 31 minutes after 2 o'clock in the afternoon. Ato na nga pagasuguran ang atan sining nga X-Rated story.

Good afternoon, Katropang Bea. Please call me Mia, not my real name. 34 years old, kag may isa ka bata. Abi ko before, isa ako sa mga maswerte nga babae pag abot sa akon nga bana. Tanan nga gusto ko, ginahatag ya. Sweldo ya, tananahatag ya sa ako. Nagapangayo lang na siya sa akon, Katropang Bea, sang iya nga panggas o kun may laktan siya. Sa balay, wala ako sang iban nga ginaobo. May kaugalingon na ngayaya ang bata namon, kaglain man ang timbang namon nga nagapaninlo sa balay. Sa sobra 10 years kami nga nagupdanay. Hindi perpekto ang relasyon namon, pero wala ako sang nakita nga rason para dudahan ang akon bana. Until nga nanotice ko, Katropang Bea, nga nagbag-o siya. Permi na siya nag-overtime. Wala iya na ginabuyan ang iyang cellphone. Every time may magtawag sa iya, magwagi na siya para lang nga sabton. Una, gintry ko gid nga hindi mag-overthink kag mag-isip sang kun anuman nga sala against sa akon nga bana. Hambal ko, basi kapoy lang siya sa work pala, Katropang Bea. Pero samtang nagadugay, mas nagalain ang duda ko. One day, may nakita ako nga resibo sang hotel sa bulsa sang iya di Largo. Singin pamangkot ko siya about diri, hambal ya may meeting kuno sila sang iya nga kliyente. Wala ako nagpati pero wala man abi ako sang ebidensya. Diri ako nagumpisa nga nag-imbestigar, Katropang Bea. Pila ako kaadlaw nga nagpanilag kag nagtipon sang ebidensya hasta nga nabalaan ko kung sino ang babae kag kundiin silang masami nagkakitaay. One day, ginsundan ko siya. Nakita ko nga nagsulod siya sa hotel upod ang babae ya. That time, halos daw hindi ako makaginhawa sa sakit kag akig. Naghulat ako sa lobby samtang ginatry ko nga pakalmahon ang akon nga kaugalingon. Pila ka beses ko ginisip nga magpauli na lang kag hindi na padayunon pa. Pero pamatsyag ko, kinahanglan ko nga makita ang kamaturan gamit ang duha ka mata ko. Sang na-confirm ko ang room number nila sa front desk gamit ang marriage contract namon bilang pamatuod nga legal akong asawa, nagsaka na ko. Gakuludog ang kamot ko, Katropang Bea, samtang gapakadto sa room nila. Nagpundo ako sa atubang sangpertahan kag pila ka minutes na minsan anay ako kung dayunon ko ang himuon ko. After ko mag-inhale, exhale, nangatok ako sa puertahan. Una, hindi pa ko nila pagbuksan. Nangatok ako liwat kag nagsinggit nga, "Housekeeping ni Ma'am Sir!" Diri kaginbuksan ako sang bana ko sa puertahan. Ano-ano man, Katropang Bea, nga daw nakakita siya sang aswang. Nagsulod ako kag nakita ko ang babae. Kilala ko siya, relative siya sang isa namon katimba. Wala sang may naghambal sa amon. Nakita ko gid ang itsura nila nga nakibot. Wala ako nagsinggit, wala ako nagwild, wala ako nanakit. Kundi gintubang ko ang bana ko kagin pamangkot. Amo ni ang overtime mo? Nang lapsi siya, Katropang Bea. Ginatrya magrason. Samtang nagatindog ako, feeling ko daw ginakumos ang dughan ko sa kasakit. Naglakat ako kaginhulat ko siya nga magpauli sa balay. Wala ko nagbais sa iya, wala man sang explanation. Abi ko gani, Katropang Bea, amo na to ang pinakasakit nga ginubraya. Pero may mas masakit pagidgali. Dugay nagali sila nga may relasyon. Nadula ko noong luyag sa akon, umpisa sang nagtambo ko. Nasakitan ako sa mga ginpanghambalya pero wala ako nakibulag sa iya. Bilang revenge, tananamon nga savings ginbakal ko sang properties kag ginpangalan ko sa mga utod ko ah. Wala gid ko kabalo, Katropang Bea, kundiin siya nagkuha sang kwarta nga nagasto ya sa babae. Kay tanan niya nga kwarta, ara man sa akon. So amo ni, Katropang Bea, ang akon nga story, no? Kaga madamo gid nga salamat sa pagbasa sang akon nga sulad. Once again, this is Mia of San Miguel, Iloilo.

0: Rated. X. Rated. Upo.
1: Mga katropa, it's now 54 minutes after 2 o'clock in the afternoon and kag nagabalik ang programa nga X-Rated with Katropang Bea. Ote, ano nang matugda sa mga katropa natin dyan na nakikinig sa 100.7 XFM Iloilo? Anong mahambal nyo kay Mia? Si Mia lang ang malakas. Oh, imagine, no? Nagapambabay na siya pero ginaarap. Mangyapon sana ang tanan nga ano? Ang tanan nga kwarta? Sana all ba, no? Amugid man na guro nga kunkisa. Ang isa sa mga rason nga ginabayaan, no? Ang babae kay ginapabayaan niyang kaugalingon niya. Ang feeling niya lang nga nakampante na siya. Sabi niya, hindi siya kaya nga islan, hindi siya kaya nga dugangan. Why man na siya actually gina-islan? Ginadugangan lang man na siya. No, amo na akong kisa, tamaan mo bala kakampante nga, hindi na siya mambabae. Yung pag-kisa, ginapabayaan mo na imo nga kaugalingon. No, gali, amo pa na ang rason nga, ano nga, mabago siya. Ay! Ako na ako kay Mia, balik alindog ka eh. O, diba? Kung na sexy ka before, ma-sexy ka liwat, eh, pwede man na iyo mabalik, diba? Feeling mo, nag-loshang ka na, balik ka bala gym, balik alindog program ka bala, ang taon ta, total, damo ka man kwarta, diba? Wala man niya sang problema. Abi mo sa iban nga babae gani, ang ilang, nga skincare, abi mo ko ano ang ilang nga sekreto? Siyempre, kwarta eh. Kwarta, gini ang pinaka-the best nga skincare. Eh kung damo ka kwarta, tanan niya magamit mo, tanan mabakal mo, diba? Correct man. O, kay Mia da, sige, balik alindog ka na. O, before anything else, before kita mag-end sa aton siningo program, ambal ni Tuto Palabrika, puli na ta next week katropang Bea sa Anilaw, namin na magkaon tambo kag tagaba. Actually, Sir Tuto, amo ni ang request ko kay nanay nga mahambal ko, mapuli ko karon lutuan mo kusang tambo nga may gata. Lain gidiabi ang luto sang nanay ko ya. Amo gid man aguro no ang nadak-an mo bala. Na lain gid man niya ang mga pangtimpla nga may gugma. May love bala nga dala no sa tagsa ka lugay sang ilang linuto. Oh, shout out kay Nanay Lisel kag advance happy birthday. Sa mga katropa naton nga nagupod subong sa aton, subong nga hapon. Madamo gid nga salamat mga katropa peeps. Oras diri sa XFM, it's now 57 minutes after 2. Kagining oras ang ginadulong gid sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, ang ginubra para sa mga health conscious nga mga consumers. Mayara inis ang vitamin D3, mangosteen extract, kag stevia sweetener. Dietary friendly, Premium D3 Coffee Mix provides antioxidant protection, supports bone health, aids calcium absorption, and offers a natural sugar-free energy boost. Ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, mabakal gida sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar, kag also mabakal man sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy, of course, mga katropa peeps. This time, mga katropa, wala na kita sang time sa aton sininga program. Again, madamo gid nga salamat sa mga nag-monitor, mga nag-comment no, sa aton sininga Facebook Live this afternoon. Kita ay kita next week, mga katropa peeps, sa programa nga Extra Drive from Mondays to Thursdays from 4 o'clock to 7 o'clock p.m. Kaupod ko sa technical side this afternoon, mga katropa peeps, katropang BJ Serrada. Sa ngala naman sang amon nga Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Kag sa ngala naman sang amon nga Station Manager, katropang Josel Panis. Ako naman si katropang Bea Joyce Ubaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Prime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santo Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid ng all-in-one sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Ako ka Lisa Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ibilis sa mga butika.
13: Maka-college na ko!
10: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
5: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pagpati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
11: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagbili sa mga butika.
6: Madiet na ko buwas ah.
5: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Somag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyan ka, at gaganda ka pa.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kumyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
2: akin itong sumapan. Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabaran ni Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Katay Dr. Milito Oy, sa akong mga nagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
9: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 4:07 na sa hapon. Exciting hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sa serbisyong OFW. Biyernes, pets 5 sa bulan sa Hunyo, labing una sa apatanan ka mga Biyernes. TGIF, thanks God it's Friday. Sa aton sila nga mga taga-palamati, liwat kita nga magapangalagad. Tugtog kita sa takna nga la 5:30. Upon sa gihapon sa aton sila nga partner sa kahanginan, katropang Bombet Terador Hiller. Katropang Bombet, maayad-ayad nga hapon.
1: Mayong hapon, kabanuhanan, kag kabaranggayan sa syudad, sa probinsya sang Iloilo, kag sa syudad sang Iloilo, lakip na ang syudad sang Pasig. Liwat naman kita nga nag-servisyo sa aton nga mga OFW, kag ang aton mga bisita karon magahatag sa mga dugang nga mga ihibalo, kag informasyon na hanungod sa aton nga mga overseas Filipino workers. Ini ang inyo alagad, Kratopang Bombit Tirador Riler.
0: Sa subong hapon sa aton siling pangalagad, may mga bisita kita nagikan sa OWA and magatalakay kita no sang mga topiko na hanungod sa mga programa sang OWA Region 6 para sa aton siling mga overseas Filipino workers. Kag subong man ang paghatag naton sang update sa aton siling mga tagpalamati nga nag-monitor pinaagi sa ilas ni Tagsa ka mga radyo. Mabatian kita sa 100.7 megahertz. Yara kita sa FM band. And makita kag mabatian makita sa bilog ng kalibutan. Pinaagi sa aton sa mga social media platform sa Facebook kag sa YouTube mga katropa. I-like kag i-share nyo lang ang aton sa mga Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radio Patrol Iloilo sa aton mga taga-palamati. Ang aton nga pagpangalagad sa gihapon, ang Boylog gidadulong sa inyo sa mga dekalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang mga produkto sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3, Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap kag ang Assis da Pink. Kalakip na sang Yes to Health and Wellness Center. Ngayon hamtang sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Katropang Bombet?
1: Sige, siguro i-introduce na ako
0: yes.
1: Na ano
0: oh,
1: na ito na ito ng
0: sita pa.
1: Okay, Dukaduro, okay. Ikang atin inog discuss karo no, kung talakayo, no? Sige, lihog lang ko.
0: Yes, ang aton siling guest sa subong hapon, we have Mr. Raymond Albesa, ang Overseas Workers Welfare Officer 3. Kag si Mr. Christian Labuyo, ang Family Welfare Officer sang Aklan. Let's talk about Katropang Bombet about sa Family Development Support Program and Reintegration Program.
1: Yes, so. Labay akin si Sir Raymond na ikapiraraga ni Sir. Tatlo, no?
2: Pod na Katropang Mario kag Katropang Bombet. Sir Bombet, ika second time ko na nga nag-guest direct.
1: Boy pa, ika-duha pa lang.
2: Ika-duha pa lang.
1: Sige, pagidya.
0: Sige-sige. Mas so, kami ganin akong sige-sige.
1: Yes, so.
0: Okay, at least kada Biyernes may bisita kita nga taga OWA and para mabalanta ko na ano ang mga updates sa Katropang Bombet.
1: Yes.
0: So gina-welcome ginato ng aton sa nga mga bisita. Again, si Sir Raymond Albesa no sang OWA.
2: Good 6. Afternoon.
0: Yes sir. And also si Sir Christian Labuyo. Sir, good afternoon and welcome diri sa serbisyong OFW.
3: Good afternoon man, Katropang Mario and Sir syempre kay Sir Bombet. This is my first time around here sa XFM 100.7.
1: Yes, so everything has its first.
0: Basta ko no first gani Katropang Bombet, medyo ang iban ko interviewon na medyo kabado.
1: Sagad si Sir Christian no. Labayakan si Sir Christian no. duro gadya mun partnership during my time sa kuan ho, duro gadya bulig kanyang bata before siyang halinon sa Aklan. Sa no sa Aklan no. Mm-hmm. So kapasalamat ako face to face no sa imo nga pagbuylog kag pagsuportar during my term nasa peso pa ko. Of course si Seremon na pirmi man diyan nagairimaway kami sa mga planning workshop and other activities of the OWA upod ang Public Employment Service Office. So Seremon, thank you liwat no. Gusto ko basi ako malipat ipasalamatan ko na ang andang director no. Yes. Si Sir James Menjola no. Nakabati ako nga tigin ano yagid gin tagaan niya man importansya ang bulig no. Kag-suportar kang XFM Radio no sa pag imbitar sa iya sa Dumangas no sa Remo no. Yes, ang ano ganito migrants
2: coordinating group
1: no and the cooperative ba no may diyan man sa nga grupo and tomorrow imbitado kita nga mahambal man dito sa Dumangas. So, Sir James
0: amo na ang mga pictures subong Dumangas ni sir
1: Dumangas diyan okay. So Sir James salamat gid sa inyo sa imo suportar no kag ang pag ano mo man sa XFM Radio sa serbisyong OFW nagasaludar gid kami kanimo kay very consistent ang imong gid pag bulig ka namon. Thank you very much Director Menjola.
0: So, isa sa mga tagang ginaton sa pagdayaw kay ti si Director Menjola, why na yakin ang why na yakin ang lansulat katropang pumbeta? approach lang so gapadala siya sa iya sila mga personnel to discuss sa mga programa sang, sa ilalong sang ila sila nga talatapan katropang bombet. So why na kinanglan sulat? Approach mo lang lain sa iban nga magpadala ka sulat kung kisa palpak pa ha? Kamusta taga DMW okay lang ka mo okay lang ano okay so sige katropang bombet unahon ta siguro si
1: Seremon
0: Seremon sir under sa imo siling opisina sir no sa imong department ano Family Development Support Program. Yes, sir?
2: Yes, Katropang Mario. No? Gusto ko mag-greet gali ang tanan nga tumalanaw no, sang XFM Iloilo. Sa akon, as being the reintegration focal, so may ara kami mga activities like under sa Family Development Support Program, diri ni siya na-incorporate ang mga trainings like sang values formation, financial literacy, organizational development training and at the same time ang pag create man natin sa mga OFW or OFC or OFW family circles no sa mga communities and at the same time ang pag hatag natin no sang iban pagid nga mga training like for example sa organizational development training which we already conducted 26 sessions amo ni siya ang mga training sa mga business planning sa mga leadership training bookkeeping and other mga ano no
3: skills training
2: skills yes and sa values formation we already conducted from 24 sessions from January to April 2026 and 25 sessions for financial literacy. Amo ning gina-conduct namo sa mga OFW organizations.
1: Yes sir.
2: Pero under sa reintegration program of course may ara pagid kami nga mga program which is na mention ko man previously sa pag guest ko diri nga may ara kami like balik Pinas balik anak buhay program no para sa mga distress and displaced na mga OFWs no. And of course may ara man kami help desk nga gina-organize sa mga kabanuhanan no wherein right now we have more or less mga 65 OFW help desk nga naging partner man naton sa pag deliver sa mga programs and services man sang OWA para sa mga pamilya no kag sa mga OFW man mismo.
1: Okay, sige.
0: Okay, so katropang bombet ka siguro pamangkot oh.
1: Ang sa Family Development Program, this is kung na batian ko ang inyo nga mga PPA, so kung program, project, and activities. Basically, nakafocus ka mo sa capacity building, no?
2: Yes.
1: Paghanas, no, sa mga nakalain-lain ng mga activities ninyo, be it financial literacy, and of course, organizing, no, sa mga family circle. Now, you have 65, what you call this,
3: help desk
1: already. That is a mandate that you have to organize or kung to put up help desk. Kamakun kan 65, meaning we have only 43 LGUs in the province of Iloilo. When you talk about the 65, that includes school-based or barangay sa remote?
2: May ara kami school-based. And also, we're trying to reach out man sa mga religious institutions.
1: Ah, okay. So, not necessarily nga nagduro, kahit naging top ninyo man ang mga sa smallest local government unit, which is the barangay, but dyan ka mo sa munisipyo, pero ang mga iban nga nagduro ang inyong mga help desk, tangad kang school-based ang iban, kang mga religious organizations pa.
2: Yes.
1: Yes, so, yes
3: and sir, actually, sir, ang 65, that's the whole Region 6.
1: Ah, okay.
3: Oh. Region 6.
0: So, So, amo pa nang ipamangkot ko tani katropang Bombet kay dalating ala kita kay you mention nga 43 LGUs.
1: Yes, so.
0: Ang province of Iloilo.
1: Mm-hmm.
0: So, na mention ni si Raymond nga 65 no unorganized nga help desk. So, mm-hmm. amo pa na ang ipamangkot ko kung tani but danunahan ko ni Sarah Christian no nga all over Region 6 na na ang 65. Sa Region 6, may mga kaprobinsyanan kita, Guimaras, Aklan, Antique, Iloilo, and that's include the Iloilo City. Sa sila nga mga na-mention kong mga probinsya and urbanized city, ang breakdown sa 65 sina sir, di nang may na madamo na dira sa help desk na na-establish.
2: So far, sa Iloilo medyo pare-parehas lang man like actually ginasegregate namon kay depende ba man sa ano mo sa local chief executive kung sino man willing mag-undergo sa MOA. Mm-hmm. Kay maara man kung kisa mga local chief executive nga dobudlayan pa kami mag-reach out pero in as far as I can remember may ara mandate si DILG
3: may circular na sir CDLG for the LGUs
2: creation.
3: For the creation of our FW help desk.
1: Okay.
0: So meaning sir, ang pag-establish ng OFW help desk is mandatory through LGU as pinagi sa DILG.
2: Yes, dapat ara sila sir nga ginpapanaog na
1: circular.
3: Circular.
1: Yes, so siguro I do not know the word now being used kung you're hereby directed or you're enjoined no to create or to establish no the help desk.
2: Yes.
1: Oo. Kay bala mo sa Dolly ang mother law which is Republic Act 8759 kag 10691 it's ang iyang text mandatory to really establish no the peso all throughout the local government units no kag mga school base sa aton pungsod. So anyway, ang tong ginahambal ni Sir Raymond na namian ko kay this is capacity building.
0: Yes.
1: Meaning nga gina-empower nila ang aton nga mga OFW. So ang inyong gina-target sini nga organization ang OFW ang magtipon kamo per municipality or any organization but be it basta OFW lang.
2: Usually amo ni siya ang gina-form naton nga mga barangay based na mga OFW organizations.
1: Amo ng family circle
2: niyo. Yes,
1: ninyo.
2: Sir Bombet.
1: Okay, nag-organize man niya katropang Mario sinara Sir Raymond kag sinay Sir Christian sang family circle no. So meaning up to the gina-cascade na ina-establishar na hasta sa kabarangayan. I do not know how would you look at this point na ang probinsya sang Iloilo pagi man sa Iloilo Provincial Government Public Employment Service Office is also establishing the what we call the barangay OFW no and of course may municipal sila. In fact, there was already a summit nga nagtipon ang 35 ka organisasyon no, sa bilog nga probinsya sang Iloilo nga kasudiin suportaran sang aton nga pinalangga nga governor, Governor Tuto, nga makatipon sila, giving them the what's called this sang tawag nga boses o kon may leverage sila in terms of addressing no the issues concerning the OFW. So paano ma-align ang organisasyon nga ginatukod sang probinsya sang Iloilo pagi sa peso and the organization being organized by the OWA through the family circle ceremony?
2: Well, actually, akong kisa, may mga organization nga like ang province of Iloilo, kung waay pa na namon maano bino, waay pa na namon ma-organize or hindi pa rehistrado ng OFW organization.
1: Yes, so.
2: Like ang mga family welfare officers, sila ni nagkadto man mismo no sa organization nga na para man nga ma-include siya no sa list ni OWA.
1: Okay.
2: And at the same time, amo na yung ginakandakan man nato sa mga trainings.
3: And at the same time, sir, partner makita with PESO. For those na ma-reach out again, kahit kung mayara kita partnership with the LGUs, with the PESO, mas deeper again ang ma-reach ni OWA.
1: Okay.
3: Sa pag-organize sa mga OFW groups and OFW family circles.
1: Okay. So kanami pamatian no kay hambalin si Sir Christian nga it really complements no nagabulnoligay kang wainin na nalabot sang hunta probinsyal sang Iloilo ginalabot sang OWA no kumbaga gina fill in ninyo the same through with the PESO of the province of Iloilo nga ang way malabot man sang OWA gina fill in man. That's why kanami tanawon kay naga-complement na kada isa kag isa nagabuligay no kumbaga mamahambal gani nato ni sa whole of the
2: nation
1: government or community approach. So, kahit naga-binuligay na, no? Muna siya. Ang punto ko malang is, lain-lain ang mandato sang, ano, kung nag-hambal ka ni si, ano eh, si Governor Tuto, sila nga paghambal ito sa summit, la, di, ano, di, di PESO in the province of Iloilo is the little dolly, it is the little OWA, it is the little DMW. So meaning the PESO is performing part of your work or task, no? But this performance of this task ga complement sa inyo. This is not kun nga nagarival kundi nga naga fill in, naga tawag naga complement pa no. So kanami ko kan that's why nga makita nga ko ano man ka tutok si Director James no sa pagbulig man sa provincial government in terms of the PPA sang OWA. Sige.
2: So amo na lang ginapasalamatan namo no Sir Bombet through the provincial PESO no nga naga-complement ang isa kag isa no sa PESO si OWA sa DMW para sa pag-deliver no sa mga programs and services not only for OFWs but also for families left behind sa mga OFWs. And right now we have more or less mga 400 OFW organizations na no for the entire Region 6.
1: Okay.
2: And for 2026 alone we have already organized 15 new organizations.
1: Congratulations no kay kumbaga sige-sige no.
2: Yes,
1: makita mo ang tawag nga pag-evolve kagang dynamics ang inyong pag-ubra kag inyong institusyon or kon organisasyon na sige-sige gid ang pagtutok para nga mapabakod through this empowering activities no. Pero may mamangkot lang ko no, this is more on the statistical point of view. Pirana Sir Raymond, Sir Christian, ang inyong when you talk about capacity building and you continue on empowering this organization of OFW, mga piraran ang kamang OFW ang nasakupan sang nagkalainain ng mga capacity building ninyo, be it financial literacy, no, organizing, and other capacity building ng mga activities na nagpasakop na ining mga OFWs naton.
2: So kung mag-ano lang kita, kaya usually kung maganda kami activity, hindi siya magnubo sa 30.
1: Okay.
2: 30 ka tao. So kung like kung nakakanda kami 24, 25,
1: times 30.
2: Oh, times na siya bisa 30 minimum lang. Oo. Minimum lang siya, oo, no?
1: Yung mga 6 sintos.
2: So siguro sobra.
3: Meron man sir ngayon senses nga damo man.
2: Damo man.
3: Nagalabot 50, 70.
1: Okay, so especially kung pero an average of trainees kumbaga. You're talking about 30 packs.
2: Oh, ano? Mga 30. So,
1: with the 25 yes. Sessions, meaning 25 times 30, no? 20 times 30, that's 600. More or less, mga 700.
3: 750.
1: Oh, mga 750, something like that. Uh-huh. So muna na siya ang nakapacitate ninyo. Now, ano ang, when you have this capacity building, do you have some sort of a standard or a measure nga ang nakapacitate ninyo, makita ninyo ang tawag lang nga resulta? Ay, kay nag-training kami sini, more or less, mamambal kami nga, do kadamaan sa OFW, kabalo na yas ang mag-manage ang ilang finances, naka nag-intra na sa negosyo or entrepreneurship, tapos nag-model OFW na siya just like kay Captain Lupira, no?
2: Yes.
1: Oo, kagay sino pa ganitong...
0: Atong taga Miagaw?
1: Miagaw. Hindi, taga Kwan, taga Masin.
2: Masin.
1: Taga Masin, si Captain Lupira.
0: Ah, si Lupira.
1: Oo, pero sa Seaferer.
0: Ah, Seaferer. Ang...
1: taga Ngimaras to ang sea base ang ano kaya ang land base.
0: Ang isa to ya ay hindi galito ya no atong
1: ang
0: si
1: San Yu Lucena kababaihan to.
0: Oh, kababaihan.
1: Oh, 100,000 na daw.
0: Sa may ano sa may Miagaw.
1: Yes, oo. Oh. Mabos niya. Sa Miagaw ang tong pastry siya. Oh,
0: yes.
1: Oo. Oh, oh.
2: Sir Bumbet, ang amon nga pagkandak sa capacity training, though kung kisa mabudlay pagid, no?
1: Mm-hmm.
2: Kaya though nga ginapension di mo ang like sa financial literacy, no? Kung paano mag-save, kag mag-invest, pero ba't din attitude man siya gihapon?
1: Attitude.
2: Sang, like OFWs or families left behind, no? Nga kung kisa may aragid siya nga why gid ya sang ano no the why ginasa puso kun ano man yung training nga ginakandak namo unlike sa mga iba nya mga organization nga na applyan na release namon tulong puso or ang tulong makabuhay sa pagulan ng samahang OFW sa iya mo ni balang nagagrant kami up to 1 million pesos no
1: mm-hmm.
2: So like why kami nagalimit sa pag-release lang sang financial grant kundi naga capacitate kami sa ila through series of training like basic bookkeeping training
1: mm-hmm.
2: Kay ang bookkeeping or ang recording isa yung naka-importante nga mabalaan
1: yes, basic,
2: sa mga yeah. officers para may transparent
1: mm-hmm.
2: ang transaction
1: mm-hmm.
2: And at the same time ang organizational development training kung paano plastaron ang mga tao dira sa organization nga ma nga kumbaga kung ano ang posisyon nagkakabagay siya
1: correct
2: like for example being ano eh disbursing officer na siya mm-hmm.
1: auditor
2: nga magampanan niya man ang iyang nga posisyon no
1: or as bookkeeper
2: yes sir
3: especially then sir kay negosyo nga daan we're aiming for the sustainability
1: mm-hmm.
3: sa ginahatag naton nga negosyo
1: agregig ko sina eh
3: okay kay, at kung... the end of the day sila magyapon mangin polos
1: correct kag kung agi labla no nagbaton lang dole out na siya no
2: yes sir so, it's a grant out, and right now may ara na kami na release-an na mga more than 30 OFW organizations yeah. na for entire Region 6
1: oh.
2: and kalabanan na sa ila 1 million pesos nga grant.
1: Meaning kung 30
2: organizations.
0: OFW
2: yes.
0: organizations.
3: Yes. For the whole Region 6.
0: Amounting to 1 million.
2: O may ara nga mga kalabanan sina sa ila katropang Mario 1 million pesos.
0: Okay.
2: So, ang may ara may nga wala kalabot 1 million kay depende ba lang sa equity or counterpart equity.
1: Ah may counterpart
2: yes, sir.
1: Ang organization
2: yes ang counterpart nila is
3: 20%
2: of the total project cost
1: so kung mag 1M ka 200,000
2: 250 ang ila equity or
1: okay.
2: counterpart
1: mm-hmm. So parang may involvement pa sila in terms of the financial aspect, no? Hindi ba kung nga ti,
2: yes.
1: Kurao nga tao lang, kundi nga kinanglan, may dyan matimong at pagwaan yeah. sa inyong gawag ng financial resource, no?
3: Yes, sir. And actually, ano man na siya, order man na siya ni Commission on Audit. For mga big na mga transactions ang government, especially mga big projects, need gid na nga may ano sila, may counterpart or equity. At the same time, do isipo na lang tani nila nga daw investment.
2: No? Yes, sir.
3: Correct. At the same time.
1: Kag lain yang pamatyag mo, no, when you are part of the planning stage, kag sa mga proyekto, may involvement ka. Kung sa kwarta naman, hindi ka makuna. Hindi man ni aton kwarta. Sa payan talaga pan. Pero kung mabatyagan mo nga ikaw mismo may ginamot ban, which is a 20% counterpart, di mabatyagan mo parchinis ang ginagasto ta aton man kwarta.
2: Yes, sir.
1: So isa na kang bagay nga very important in the organization.
2: Amo na actually ang ginapa-appreciate namon sa ila.
1: Correct. Yes.
2: Para nga halungan nila ang grant.
1: Yes.
2: Although nga grant lang siya, pero amo lang na ginapangayon namon nga halungan nila para kay actually hindi lang man ni makabenefit sa ila, no, kundi pwede man sa ila pag iban pagid nga mga familia later on.
1: Yes.
3: Okay. And at the same time, Sir Ramon, add ko lang kay ginalibot man actually ni Commission on Audit to check their ano,
1: mayo kay may tracking
3: implementation nila, implementation na ginamonitor gid na mo
1: para hindi magplug control ah.
3: Yes.
1: Hindi magpareho.
3: Hindi lang ini ghost project.
0: Katro pang bombeta, sir, no, i-clarify ko lang kay daw na interesado ko sa as of now, no, as per record sa nga OWA, mayara na kamo sang 30 OFW organizations nga gin grant.
2: Yes.
0: May gin grant kamo, no, and ang pinakadakos ni is amounting to 1 million. So paano sir ga submit sila sang project proposal, and paano ni naton ginag-grant sa ila, aside given na you mentioned kina nga may 25%, no,
3: 25% of total project.
0: Yes,
3: project
0: cost. Total project cost. So paano naton ni gina grant sila, halimbawa i-grant naton sa isa ka OFW organization, paano naton ni gina-select sila?
2: Okay, so kung may ara organization nga interesado, kadakana naton training dayon, like sang training sa business planning or on how to write effective business proposal. Mm-hmm. Pagkatapos tagaan na muna sila forms, which is i-complete na nila. Kasi sa tudloan na naman sila kung paano sila maghimo sang business plan, i-submit na nila together with the rest sa mga forms na ginhatag namon sa ila. Mm-hmm. Pagkatapos, i-schedule namon sila assessment and deliberation, wherein nag-invite pa kami dira sang aton isa man ka partner agency, which is the Department of Trade and Industry,
1: DTI,
2: nga may isa ka members sang Regional Review Committee. Mm-hmm. Nga muna ang balik kumbaga daw panel.
0: Duma-assess.
2: Kay ma-present na ang organization, ilang officer ma-present na sa ilang business proposal. So kung ma-approve na siya, amo na ang pag-release namon sang grant. Ang release namon way namon ginatingob, kundi gina-divide namon sa tatlo ka tranches. Mm-hmm. So ang first tranche, which is 20% sang grant, that is 200,000. So ihatag na namon as initial phase abi, para i-process ang ilang mga documents like ang business permit,
0: okay,
2: kag ang BIR business registration, kag other ano pagidi.
3: Kailangan nun sa negosyo nila.
2: Okay, inang duwang yun mention ko, requirements na siya para marilisan sila sa second grant.
1: Yes.
2: And at the same, i-liquidate nila ang 200,000. Tapos i-submit nila ang liquidation, at the same time i-submit nila ang business permit kag BIR registration, para marilisan sila sang second grant, which is 50% sang 1 million.
1: 1 million.
2: That is 500,000.
1: Sir Raymond, katropang Mario, no, Sir Christian. Ma-cut-short ko anay gamay, ha?
2: Sige, sir.
1: Ano ang unang that the organization would qualify? Kay siling nyo may nakita kamo kung feasible o kung probable nga maka-avail sina, no, tapos gina-training nyo. But before you train them for a possible nga entry or enrollment in the project, ano ang mga criteria ninyo o kung balasihan ninyo nga isa ka organisasyon would qualify, yes, to such a project?
2: Okay. Yes, sir. Una best, dapat ang organization organized na or registrado na.
1: Okay.
2: Either sa Department of Labor and Employment, mm-hmm, or the gani pwede man sa Securities and Exchange Commission,
3: mm-hmm, or
2: sa Cooperative Development Authority, yes, or CDA.
1: Mm-hmm.
2: So okay, kung ready na sila, and pinaka-importante is ang 20% ni counterpart.
1: Counterpart. Pero may nagadirungan man nga, let's say, they are qualified because of the accreditation or may aran.
2: Yes, sir.
1: Nakilain-lain yung ginmention mo nga mga, or mga ano gani, mga government institutions, and then they're ready for the 20%. So kung may sa isabi ka lugar, for example, in the province of Iloilo, may gusto bing tatlo kabilog, ready man ang ikwan, kung isa lang ginabal niyo o kung pwede man nga.
2: Pwede. Pauna-una, kung sino makauna, okay, sila makauna. Actually, may ara na kami mga approved ng mga organization, but until now, wala pa marilisan tungod kay wala, hindi pa sila maka maka-present sa ilang counterpart.
1: Okay. Yes.
0: Okay. Mm-hmm. Katropang Bombet, no?
1: Yes, so.
0: Interesado ako sa...
1: Apply ko.
0: Hindi. Interesado lang ko.
3: Si Katropang Mario, organize ang grupo.
0: Interesado lang ko, Katropang Bombet, because na-mention ni Sir Kaina, ni Sir Christian, and ni Sir Raymond, na ang first stage, the phase one, amo to ang pilaga dito to
1: 20%
0: 200,000 20%. So inaya, okay na ya Katropang Bombet, sigurado ma-liquidate na nila kahit ma-process sila sang dokumento mo, no? So whether like it or not, ma-liquidate na nila. Ang second question ko is na mention kayo na ni sir nga may 50% after sa phase 2 na, no? Sa phase 2, kahit kumbaga ang ila to proposal na defenda nila, na depensa nila, so approve na. So what if abi sa second phase, no, ang grant nga 50% sang i-grant sang OWA sa 1 million halimbawa, abi sa second phase abi na release nyo na, tapos ma-failure ang pag umpisa sa ilang negosyo, so anong matabo? Ma-release pa ang the remaining amount o anong plastada?
2: Actually, Katropang Mario, marami gina-question, no? Kaysa subong, damo-damo kami gin-hold nga third tranche. Third tranche sa mga organization nga nag-apply tulong puso tungod kay kulang ang mga requirements sa vision, sa liquidation. Mm-hmm. And at the same time, hindi nila bala ma-present maayo kundi na nagkanto ang, like for example, 700,000 yung na-release sa ILA.
1: Okay.
2: Amo na. Although nga, pag-release na mo, nagkakandak kami itong ginmention ko ang mga capacity training like sa mga bookkeeping, no, organizational management.
1: Oh.
2: Kay based sa mga previews na mo, yung mga na-release na, amo na nga mga trainings kinanglano sa mga organization, no, para mapabakod man ang ilang organization.
1: Correct.
2: So, subong, damo kami pending pa na third tranche tungod sa mga hindi pa ma-present maayong ang mga liquidation.
0: Unliquidated?
2: Ang mga unliquidated, and at the same time, hindi pa nila masugid sa amon maayo kundi na nagkanto ang iba nga porta. Especially, why namon ginag-grant or gina-release ang third tranche kung ang kwarta ginpautang.
3: Ah. Mga gina sir, actually yung ginalikawan naman ng utang.
2: Yes.
3: Kay we have a certain group.
2: Yeah.
3: Hindi talang pagyambal kung sa DN siguro.
1: Hindi lang.
3: Ano, actually ang 50% na lang ginpautang gid nila, and the group or the members actually said nga ang utang nila bayaran nila lang pagka next na cropping or next na harvest. Okay. Galing daw natuiga na wala gid. Naman ang budlay sa utang, kahit actually hindi taman maano, base kaisip ang mga members nga this is our part or this is our ano, amon yung amon nga party sa organization.
1: Nga
3: doon nag ano bala. Pero ang purpose naton for the tulong puso is for the organization mismo, hindi personal niya nga ano nila.
1: Correct.
3: Pero despite yes, to add na lang siguro, sir, despite that, actually we have successful ones man. We have tulong puso grant from Miara kita sa Saraga, which is a successful one, right?
2: Yes.
3: Miara man, ang ating nga Saraga, we have a motors auto parts
2: sa Saraga is amo na siya ang Saraga Siemens Club, magiging pa yan sa mga seafarers, ang auto parts business, no?
1: Okay, ang ano lang, no, ang isa lang is masito na may mga basihan man kita kaida sa provincial government, may naga-lending man nga mga organization nga, I mean, may mga project sila nga sa lending, no? Kaya ang isa nang problema, amo nang collection no? Dadamo siya tawag nga mga kwan, mga bugat git kolektahon. So isa na kang mga ano gani programa bugat nga mga mayor nga mga problema, especially kung gapahulam ang isa ka ang proposal bla nila ila program, amo na siya ang dapat i-anticipar git, no? Pero antes kita magsige ito kay kanami man di kay kwan basta yes. Malipat kita kay Sir Christian bala 441 mabalihin anay kita, no? Yes, yes. Gamay giya sa reintegration program nga gina-handle ni Sir Christian. Sir, briefly, no, what is this reintegration program all about?
3: Well, actually, sir, kung magano kita, sir, maglantok kita sa kabuhi isang isa ko OFW. Mm-hmm. Actually, we have what we call the migration cycle. Mm-hmm. So, may mga stages kita dera. One is, syempre, kung mag-umpisa pa lang, we have the pre-departure na stage. Mm-hmm. Sa mga pala nag-umpisa sila. Then, kung makakompleto na sila sa mga requirements, siyempre magtrabaho na sila sa ibang lugar, amo na siya ginatawag natin ng on-site na employment. Mm-hmm. Then, siyempre, kung makatapos na sila sa ilan na contract or magka-problema sila, mm-hmm, sa ilan ng mga kontrata nila or sa mga ubra, like for example, ma-terminate ba sila, mm-hmm, or magkasakit sila, mm-hmm, or like sa subong nga gina-face na ito nga crisis.
1: War.
3: Well, may war kita. So, right, wala sila choice.
1: Yes.
3: Or wala sila choice na magpauli diri sa Pilipinas. So, mm-hmm, dira na masulod ang ginatawag nato nga return and integration. Mm-hmm. Pero siyempre, kung may ara, wala sa plano, may ara mga planado. Mm-hmm. Let's say, mga naka 10 years na, mm-hmm, 15 years na, mm-hmm, 20 years na as an OFW. Siyempre, gusto man nila i-enjoy ang fruits of labor nila.
1: Correct.
3: Mapauli sila diri sa Pilipinas. Mm-hmm. So, ma-enter naman sila sa reintegration. Mm-hmm. So, magamba kita na reintegration program, si OWA, may bulig sa mga nagpapauli na to ng mga OFWs. Nga we're in, ma-for good na gid sila. Mm-hmm. Or ma-retire na sila as an OFW. Mm-hmm. So, we have different programs like mga Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Mm-hmm. Under the Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program, ang mga distressed and displaced na to ng mga workers, kinatagaan natin sa mga livelihood na assistance up, mm-hmm, to a maximum of 20,000 pesos.
2: If I may add, as of April 2026, ang narilisa na namon sa Balik Pinas is 724 ka mga distressed mga OFWs. Oh. Ang total amount na grant na namon is 13,425,000.
1: Oh,
2: as of April pa lang na, Sir Bob.
1: Oh, so 20 as of April, that is a 20,000.
2: Ang amon nga financial grant, may 20,000, may 10,000, kaya may 5,000. 5,000 siya kung pagpauli niya, inactive na siya nga OFW.
1: Okay.
2: Kaya may isa lang siya ka-membership contribution sa OWA.
1: Isa lang?
2: Oo, 10,000 naman kung hindi siya active pagpauli, kaya may more than one OWA contribution siya.
1: Okay,
2: kaya 20,000 naman kung active
1: kung
2: siya.
3: Ginahin mo na siya naman, Sir Bombet, actually is para mag-promote man sa ginatawag natin ng OWA membership.
1: Mm-hmm.
3: As you can see, damo mga programa si OWA. Pero mas ginaano naton bi ang mga active na mga OWA members. So that's why ginamon especially kung magkadto kami sa mga kabaranggayan or maghatag kami sa mga programa kag serbisyo sa mga municipalities nga bayad kamo sa inyong OWA membership. Kay mo kung makita ninyo madamo kita na mga programa nga ginahatag.
1: Nga ma-avail na.
3: Yes. And actually, hindi laman sila nga dapat si OFW ginang magbayad.
1: Oh.
3: Pwede man actually ang
1: pamilya
3: ilan
1: nila.
3: Mga pamilya.
1: O membro yes. Pamilya. Grigya sa kwan?
3: Yes.
1: Sa komunidad nila.
3: Oh. Kung sako sila dito sa Sagwa. Wala na sila time.
1: Pero likes. Duro paghihapon, no? If I may. Duro maghihapon, paso. Nga way kabayan pagbalik giananda duro da mga offer nga programa kang OWA pero the fact that they failed to pay the membership fee which is $25 no that is good for 2 years pero hindi way sanda so meaning they forfeit no hindi ro sanda ka avail o kung maka qualify sa mga programa nyo do may ginatao ka mo nga kumbaga para hindi sila magsunggod
3: yes.
1: No kung kumbaga may diyan ka mo nga inactive gid may diyan nga one payment kag kung magsubra sa isa ti makabuel ka 20,000 ang isa lang 10,000 kung why gid ti 5,000 ti gani ti 5,000 mutla de ti dugang dugangin nyo bi. Oo,
0: para mag-away.
1: Oo, kung mag-away kabayan.
2: Actually, may gina-propose sa buong program nga like for example si OFW
3: successful
2: kung nakabili siya by 20,000 after 6 months ba yun or a year
3: wala pa kitagid ka lang tao sa nga eh, sa mga UI
2: pero may ara dugang 30 if I'm not mistaken 30,000 tapos after a year pag kung sige-sige pa may additional 50,000 so total package para sa iya is 100,000.
1: Okay, ang isa kong nasilaw pertigi sa gobyerno then taking the side of the clients kay may common kita nga mga ano nga pruligan no during that time mati konektado kita sa peso katrupang Mario. Ang kalabanan ng bungat kang mga OFW kung naserte manami madaan may programa garing kay te harus-haruson matapos mo ang rekwisito no ukon ka sa kabasa racket rikaw ukon may masakit ter gani pero kabuhay magparilis kang ano kang ano gani kang kwarta ti kisa ma dipinsa kita makambal kay balaan nyo kwarta gani ka gobyerno mabudlay pangayoon no luwas lang ko politiko kaw ti Dasig. Oo. Kadlawa ka karon na itoksoon. Na, muna siya. Ti, ang akon lang tana kay this are the infos. I know. Nga kamo mismo, nakita ko nga hands-on gig kamo. Kag kita ko man ang pagbakas ninyo sa field, no? Kaya tigay rimaway kita o kung maagyanta man kamo, may mga feedback man nga tamaan man ka ba kasi ninyo. But of course, ti, why kamo tihan? Kay ti, centralized, no, mga policies natin ninyo. Pwede nyo ran lihog nga mambal nga kung pwede kamo sekretary, kakdak, o kung PY kaunan, no, administrator ninyo nga kung pwede mas kalabanan ang feedback sa komunidad. Kung pwede mapasimple talang kung mapadasig para nga hindi man matamaan nga gahrelat ang ano ang mga OFW kay because these are already problematic people, no? Gamo ka iban gani hindi ra gani ka bail may diyan nga napatay ra ka cancer kay ti may mga dreaded disease kamo ano gani med plus.
2: Oh,
1: may med plus kamo but you can avail only of that when you have that dreaded ng mga disease, mga cancer. Ti hindi man kau kabil sa isa kang ano ninyo, kang tawag nga ano gani proba, ang medical ninyo nga aspekto kung nga kan kay manubo lang to. Pero kung mataas ti kinanglan mga masilan nga mga masakit, no? So I think the bottom line is speaking of course of the plight of the OFW. Ma ginalihog tagid ka mo kung pwede pa naman duman kag makabulig man ka mo indorsar sa inyo nga mga bossing na kung pwede masirisimple lang no kag mandugang dungagan ninyo Sir Christian Sir Remo na,
2: actually Sir Bombet from yes, time to time mayara kami ginakandak sa Manila at program review and evaluation wherein nga ang mga feedback like sini gina-raise out na namon.
1: Very good.
3: Para nga gina-take it para this.
2: Yes.
3: Actually, ang program, Dani, it's ever-evolving.
1: Okay.
3: Kung ano ang nakita namon nga needs ang community, sa OFW community naton, ano ang bosses bala, sang majority ang gusto nila. Gina-ano man naton, gina-address man naton at the same time. Gusto man naton, i-improve ang programa naton.
1: Mm-hmm. But how would you gather this kind of feedback from the ground nga para madulong o kung madaran nyo tuya sa central office ninyo when you have this feedbacking, no? Kaya you have the mechanism of providing information through the feedback system ninyo. So, paano sa inyo sa idalom? May dyan ka mong ano, nga mga feedback mechanism system where this OFW would be able to, you know, say something on their you know sa ilang mga kinanglanon need especially when you talk about capacity building paano nga mahambal si Sir Raymond nga IT mo jagali ang atin nga i-capacitates kananda based on the need ID no ang identification of their need so mamangkot lang ako ano ang inyo nga mga mekanismo nga na plastar on the ground nga that will be able for the OFW to provide you the feedback.
3: Actually, sir, number one, mayra kita ginatawag nga, syempre, sa mga government offices natin, mayra kita mga feedback form.
1: Mm-hmm.
3: Syempre, dira eh. Gina-consolidate namon, kung ginabasa man namon, syempre, wala mo na ginahaboy lang.
2: Tira, through papers. Oh, pero papers. Kasi pag-apply pa lang, gambal na nga, tanamodamo sa mga requirements. Yan, muni. No problemado na ta, tapos amo pa ni mga requirements naman okay. Na.
3: And syempre sir, especially when we do may ara kami sir nga programa or serbisyo, inatawag niya naman nga parokya ng OWA.
1: Mm-hmm.
3: Under the parokya ng OWA, gina-penetrate gid namon or ginakadtuan gid namon ang mga kabarangayan.
1: Mm-hmm.
3: Syempre to speak kung ano ang mga kailangan nila ng mga programa.
1: Mm-hmm.
3: At the same time, syempre man information dissemination man. Mm-hmm. And syempre ga-feedbacking man kami.
1: Okay, so it's two way, no?
3: Yes,
1: bilang you gathered the information from them as a way of feedback, at the same time you maximize your information dissemination.
3: Yes, sir.
1: Vis-a-vis ang inyong mga programa. Kaya nakita ko kisa sa mga na ano ba sa mga kabanuhanan as kabarangayan, kanami sa mga programa sa mga gobyerno, kasang gobyerno, especially the OWA, no, kung paano maka-avail ning mga OFW, mga kinanglan gitan. Dapat sometimes, why hindi mag-cascade, hindi sa nakamaan. Ang kapasalamat kami kaysa Timpo ko ito una, mahambal sa na, paano tinyo kamaan nga may financial assistance sa Katupang Mario, ang province Gulilo, kung nasir pag-baal naman ka-repat certificate mula sa OWA, ginautikan kami ito kakuan, kung naagto ka mo sa peso ka-province Gulilo, kay may financial assistance. The same way that the personnel of the IPG peso, no, do the same. Naga ano man sana nagasugid sa uwa duro pa di mabagal nyo agto ka mo to kay Sir Richard, kay Sir Christian, Sir Raymond, kung sino to mga in charge.
3: Yes.
1: No, ginahotek maratuya kag ginapa, that's why they are also knowledgeable kay si Sir J. Boy Tolentino katropang Mario, may tuya sa bag ko sa sagway. may dyan na kami karang red nga mga pamplets nyo bala.
3: Mm-hmm.
1: Dyan tanan nga programa, although hindi namin ramaman anang detalye, pero mambal kami, oh gya pwede ikaw kadya, pero ang detalye tuya ka mo akagto sa uwa kay ang mga ang kwartangan yung mabagal nyo tuya nyo kadya mabagal kang mo dyan mga requisito, pero dapat sana ang ma-discuss ka ninyo kay anda dyan programa.
3: Yes.
1: So dyan pa lang may kundigo penal na, kumbaga may dyan na kami nga ginabasihan, no, para nga mamanaan kang OFW, you have that kind of programs, no, projects and activities that will be able to help them either financially, no, or capacitate them sa andang pagpangambuhi. So amo na tawag ang pag-complement natin is not just about organizing but even in the programs, in the projects and activities.
2: Amo nang manami sa aton networking kay do, hindi lang si OFW maka-avail kay OWA but also maka-avail siya kay PESO,
1: yes,
2: and at
1: yes,
2: the same time may ara mo kaysa maka-avail pag kay DMW.
1: Kay, DMW
2: sa iban pag nga mga partner agency natin,
1: yes,
2: like kung gusto nila training ara si TESDA.
1: TESDA, correct.
2: No, mga kung ano-ano.
3: Basta man sir, whenever we are encountering OFWs, especially kung gina-interview namon, gusto namon i-maximize for whatever na program na pwede niya ma-avail.
1: Mm-hmm.
3: For example, magmasakit sabi, oh, amo niyo, pwede ka sa medical, pwede ka sa Balikpinas.
1: Mm-hmm.
3: O may bata ka nga kuleyo, oh, apply pa for this scholarship
2: program.
3: Na siya. Kung pwede mabunggit urot, pwede.
1: Yes, nakita ko na sa inyo ano itong red book, kumbaga, no? Ang, kwan. Pero, kang kalabanan bala sa inyo, na ano, kumbaga, Katupang Mario, pag-abot sa Pilipinas, sir, problema ko, ay kung nagbakal bulong, masakit ako, no? Ang may kidney problem. How would you address that? Inyo ang tawag lang nga immediate nga assistance kay ano na siya, health issue na siya. So pag abot na maagir sa peso, tikong ko agtuan ay kamo sa uwa, no, kay may mga ano sa da. Now gusto ko mabatian from your end, no, nga yeah, para at least ka pamati ang atin mo.
2: Actually
1: pag abot be kung may sakit ano dayon kay ang kalabanan. Mm-hmm. Mahibi sanda,
3: okay.
1: Sir, may kidney ano-ano ko, kinanglan ko mo dyan, pero
0: immediate
1: wife,
0: kwarta, assistance,
1: ano bang immediate nga medical assistance that you could
2: actually Sir Bombet, correct, yes, me if I'm wrong, although hindi ni-inline sa amon nga,
1: okay,
2: nga program.
1: Oo.
2: Pero ang mga patient kung kis ang kinanglan immediate intervention,
1: yes, so,
2: gina-refer na namon sa Western Visayas, no? Western Visayas Medical Center.
1: Okay.
2: Kung
3: medical referral kita.
2: Oh, may mga medical referral namon.
1: Okay.
2: No, pero kung inang may mga sakit nga daw ano, daw nga wa ay kami reimbursement. So, they really have to go into sa process, mm-hmm, no, nga ma-apply gid sa amon nga WAP illness program.
1: So WAP.
2: Oh, oh.
1: Again, what's WAP?
2: WAP is Welfare Assistance Program.
1: Oh.
2: Ang under sa WAP program na to, or Wellness Assistance Program, mayara kita amon sa illness, mayara kita sa bereavement, mm-hmm, sa disability.
1: Okay. Abay lang anay ang bereavement, no. ang ano ko may gidang mga kwan is nga do ako mismo kulang, ako nga magbulag kananda.
2: Oh,
1: kung okay lang ako nung pamasahe kag irigmaen. Pero kung ang bulig nga kinanglanen, sakit, no, nga kinanglan bulong, or even mas mataas-taas ka rin yung kinanglanan, ano ang pwede? For example, may referral kasi Raymond. Kung ang isa kang OFWB, gamasakit, i-refer niyo sa Western Visayas Medical Center. Now, what's next na? May ano siya, may support siya in terms of financial or medicines or what? Nga, kumbaga, that OFW would also feel secured nga, ay, magto ko to, AOWA is on my side. Yes. Munabla?
2: Actually, manami isubong kay AOWA in partnership sa PhilHealth, no?
1: Okay.
2: Or Philippine Health Insurance, wherein may ara kita ng ginatawag nga
3: YAKAP
2: program.
1: Yakap. Oh. Pero ang YAKAP is not only for the OFW, do
2: yes, aside pagin sina, no, sa YAKAP, amo na ang, of course, sa MedPlus. Pwede makasunod sa MedPlus, tira sa illness program naton. Pero why kami naghahatag immediate financial assistance?
1: Wala.
2: It is still in
1: so
2: the
1: you have
2: check
1: to go to the process nga ang sa YAKAP, may ano man may konsulta, ano ganina, ng libre konsulta, may YAKAP nga in terms of, you know, may mga laboratory na. So, gina-refer na sila sa PhilHealth. Ano ang proseso?
2: So ma-coordinate din sila sa kundi may pinakamalapit nga
3: YAKAP
2: clinic
1: center.
2: No,
1: so, they don't have to pass through the ano the OWA.
2: Why
1: not? Diretso na lang, yes, iya na isang PhilHealth.
2: Yes.
1: Oo. So meaning hindi lang na ya general public na ya.
2: Yes.
1: Pero sa in terms sa inyo

0: sa ano to, halin sa
1: from pre-departure, no? On-site, sa
0: paglasta na sa nakabalik na siya. So, Kalabanan, sang ano, kung nakanotisya ka mo, pagbalik sa OFW, lugar nga maka-income, maka-earn, but because of some issues like maltreatment, contract violation, pagbalik ng dagi, utang pa. So, meaning, physically, productive sanda pagpanaw, pagbalik ng dagi, na maltreat sanda, naunsihan sanda, no? O konti, ano gani pero ba? May mga contract violations. Pagbalik ng dagi, zero-zero sa, no, sa financial nga aspekto. Te, ang reintegration program, pagbalik ng dagi sa komunidad, you have all the programs and the projects. Why gid sanda sing tawag nga, I mean, a social protection, nga in terms of insurance or what you call this ang or pension or blah may wagon oh why ba no oh kay ang punto nga pagbalik mas plus blah ka mga kamanggagawa at least may bulun sa nasa sa ano sa andang SSS nga kung kaso magmasakit ang membro pamilya may maka loan sa na ti pag abot giyata na ko FW pag wais na kwarta
2: why get no?
0: In fact kung maghalin sa natuya sa host country nanda kag nagmasakit sanda no kag pinabayaan sa naka-employer da ay sus mahibi gi kamo nga duha kay kung magtubang kamo makunsan sir nangutang pa ba na ako nangutang pa bata ako para makauli ako kay sanda pa nagpamasahe sa kaninti mo kita karaman nga nagubra ka to lugar nga maka padara ikaw kabulig sa pamilya mo kay nagmasakit ka to yan di organic ka pagsagot tonto
2: ikaw
0: pang buruligan ikaw pang gingastusan. So I mean this is the picture that I want to let you see nga ano ay hanang pag-address na sinaman? In terms of the reintegration ng pagbalik ng tao, may bulun na maka suportar ka ng tao. Even, you know, ang basic lang na kwan.
1: Okay. Like you have said, sir, nagka-problema, sir. Oh. So, dira, sir, masulod ang ato nga Balik Pinas, Balikan na Buhay Program for the distressed and displaced na mga workers wherein nga makahatag kita up to 20,000 pesos. Pero may mga upcoming kita na mga reintegration program like ang gin-discuss na ito kagina off-air. Soon, pero wala pa galing kita ano get memorandum of instruction or MOI. Mm-hmm. Meron kita nga upcoming na OFW loan.
0: Okay, if I may, no? Kay may partnership may meetings ano? Today. Mm-hmm. Oo, Gia. Ang ginpagwa ni sa Tribune. Iyan ni press release ni kay Administrator PY Kaunan. This is about the 2 billion no ng ano ganin
3: Small Business Corporation
0: yes. SBC Corp. I think this is in partnership with the DTI. So may ano kamo kaya may detalye kamo kung how would the OFW be able to ano to avail of this no?
3: Ang very limited lang yung idea ko, no? Correct me if I'm wrong. Nga si OFW pwede maka business loan through this SB Corp na program.
0: Okay.
3: Kay DTI. Mm-hmm. Maparegister lang sa portal. Mm-hmm. Kaya may ara ng SB Corp nga portal. Mm-hmm. And at the same time manami ni nga loan program kay Y Initia Collateral para sa mga OFW.
0: Pero it's a private entity sa Remo, no? Ang mapaharam kaya is not nga taga ang ano uwa. Hindi ko uwa hindi ni kwarta sang uwa
2: hindi kwarta sang gobyerno
0: oo
3: iyan ni I lang gid ko sure kung ini 2 billion
0: ang conduit yang ang iya nga pa kung partner ko baga ang SB Corp eh,
3: kung ining 2 billion ba is iya gid lang ni ano ni DTI or base kun half ang 1 million kay uwa or ang 1 billion kay DTI. Mm-hmm. Amo pa nang ikwa namon balanon
1: ko. We're still waiting for the MOI.
3: Unlike some previous nga mga program ni OWA, like ang OFW Enterprise Development Loan Program, wherein nga ang fund is iyagid yan ni OWA.
0: Ni OWA, gidyan. Okay. Tibilo, okay na, nang istoryahan na ito, medyo sakit gawa. Ano, it's a big concern ang in terms of tawag nga basta pahiram no tija manuguram kaya of course we don't underestimate no
2: yes.
0: Sa mga would be nga mga borrowers kabay lang anami lang kag mga miyad ang anda nga mga proposal no feasible but of course ti isa na permi

0: Kang ano kang concern naton nga maski sa inyo man nga problema ang tawag.
1: Yes sir Bobet, kabay pa nga ang kutob sa mga hulam, manami man yung mga nughulam manami magbalayad kay later on kung nami sila magbalayad damo pagid nga mga OFW ang mga buligan.
0: Yes, may trickle effect, no?
1: Yes sir. Kay kun later on kung damo naman na wala kabalayad, mm-hmm, kagun tatun damo naman ang hindi maka-avail.
0: Yes so
2: balikan ko pa ni katropang Bombet ang tulong
1: tulong puso
2: tulong puso tulong puso mabreak tanay katropang Bombet, no? Nakadali lang kay balikan ko na kay may na reserve ako na pamangkot para sa tulong puso. So, kaya daw interesado ko. Ato kayo nang sa second phase. Sa phase 2, no?
0: Sa phase
2: 2. Kag na mention kay nanila ni Sir Raymond, kag ni Sir Christian, nga damo sang wala maka-liquidate. Reason ko nga nga.
0: Why sila mag-release ka third tranche?
2: Wala sila mag-release ng third tranche. So, balikan ko ni Dugay-Dugay.
0: Ayos.
2: Kag may na-mention sa kayo nang mga organization nga successful and may ara man sang wala. So out of 30 kung pamangkot kung pilang successful kay bilang mula balikan ta katubang BJ sa atong siling matag panamati mabuhay kita nay makomersyal kita ang oras last 5:05 na sa hapon.
3: XFM.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Complicado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santone Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
5: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Melito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santone kag XFM libu-libong papremyo.
7: Thank you.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Makalage na ko!
14: XFM.
15: Katropa mo!
13: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Philippines Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 5:09 na sa hapon, kanami isang diskusyon samtang nagapangapi kita sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen no, sa aton siring mga tagpalmati. Sa gihapon ng aton siring pagpangalagad, ang buylog ang ginadulong sa inyo sa mga dekalidad, garantisado, kag-epektibo ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, kagang Sista Pain, subuman ang Yes to Health Incorporated. Ngayon na hamtang sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown na Hotel. Balikanta ang discussion kay na, no? Kay may na-take note ako ng mga concern katropang Bombet, si Raymond, Sir Christian, about sa programa sa Tulong Puso. You mentioned earlier na mayara na sang 30 OFW sa organizations ang naka-avail na sini. And out of 30, pila dira sir ang nakabato na sang second sang phase 2 and manog release sa phase 2 and pila dira ang why makaliquidate?
1: Mauna tayo sa mga why naka-liquidate, okay. No? Siguro mga less
0: numbers
1: than...
0: Numbers lang. Oh.
1: Less than 10.
0: Out of 30?
1: 30, yes.
0: Less than 10. So, less mga dira 10. Sa mga 9? Oh.
1: Or siguro sa mga 6.
0: Okay. So, anong mga reason nga ang why sila na, ano sila, na failure sila?
1: Hindi ba totally nga na failure, no? Hindi lang nila ma-present. So, like for example, kung 700,000 na ang grant kinahatag ni OWA, ginapangita namon din nagkatuning 700,000 ano niya ang pinamakal. So kung hindi nila ma-present but silingon iban sila naragin utang.
0: Sa 6 nga ni sir, ano ang nature sang negosyo or sang programa na gin-present nila?
1: Ang kalabanan sila is engaged sa daw sari-sari business or general merchandise.
0: General merchandise, okay. So, alimbawa, ang isa ka family organizations, no, ginrelease na sang pondo, iti kwarta ni sang gobyerno mo.
1: Yes, sir.
0: And subject for liquidation sang COA. Halimbawa, kung hindi makaliquidate ang organisasyon, may ano ang liability nila? Kung hindi sila makaliquidate, may salab doon sila o
1: why naka-state sa MOI nga may ara sanction for those OFW nga organization nga hindi makaliquidate, no? So amo lang ginaguro nga hindi kami kahatag like what I mentioned, mga certificate of good credit standing or good standing bisa pag-manage sang business para maka-apply naman sila sa iban. Kaya actually hindi lang kami naghahatag sang mga assistance, no? May ara mga LGU nga naghahatag, like best example ko si Antique. So si Antique, once naka-avail Tulong Puso, may ara pag na sila other program, ang local government unit or a provincial government unit sa Antique naghahatag 300,000 para sa mga organizations na nalilisan Tulong Puso. So kung amo na, like for example na Puto si OFW organization, so hindi na siya kapangayo sa iban pagid nga mga government agencies, no?
2: Government, correct.
1: Pero common nga i-compel naman sila nga magbayad daw mabudlay, no? Kay bai na siya naka-stake sa among guidelines.
0: Ina kon amo na nga family organization sa Gyapon, OFW family organization, yes. Gabito nila. What if nga mag-change sila sa name?
2: Oo.
1: Kung mag-change sila na yung mayara, makami database, nga kung may search naman ang alam, mabalaan naman kung naka-avail na or
2: sino gihapon ang mga board of directors, yes. Sino
0: pero
2: officers.
0: Pero lain naman nabi, limbawa, atong mga nag-existing board of directors ang family organizations nila, lain naman, ma-member na lang sila.
1: Mabalaan ko man nag-iapon, kaya ako man nag-check sa mga profile, membership profile sa mga organization, babalan kung ikaw sino na ang mga members. Kaya file man kami.
2: Yes, good question na katropang Mario yung raise mo. Kasi man yung mga private sector, amo man na siya ginimo nila, they change their name, no, ang ka-establishment name, tapos mga board of directors and officers. Yes. No, I do not know how SEC would address that. No, pero may mga ibang sinada.
1: And ang tulong puso namon is one-time availment lang.
2: One-time.
1: So, kung naging member ka ni sang amoning organization before, tapos nagsailo ka sa isa, hindi pwede.
2: Hindi na pwede.
1: Hindi na pwede.
0: Why katropang bombet, mga sirs, no, ginapamangkot ko ni? Because nga, kadako sang kantidad, abi. Mm-hmm. No? Kadako sang kantidad. Amakon mo, could you imagine, 1 million? Mm-hmm. 1 million. And nagapakita nga, amuna kadamo, kung isang kwarta sa gobyerno. And pinagi sa sila nga programa, nga makahatag benepisyo sa mga
2: OFWs.
0: Dapat halungan nilang kwarta kung magamon ni katropang bombet.
2: Ti ginhalungan maranandan. Galing. That is, you know, ang i-factor in naton nga ti these are the external environment hindi manandagid mano. But I think the ang isa siguro nga ma-suggest naton kay siling ni Sir Raymond wising sanction, no?
0: Yes.
2: Oo. Siguro butangan nandara dyan ka mga dugang-dugang sa mga warehouses nanda nga maproteksyonan ang kwarta kang government. So, we are talking only palang sang OWA, ha?
0: Yes.
2: Why pa ta, iban? Why pa DPWH?
0: Why pa? Oo. Kay tika pariyos ni
1: David.
0: Kun wala sang penal clause or why sang liability ang member, pwede nga masilis lang natin tumutunga.
2: Sige lang.
0: Total
2: wara man.
0: Why man mo? Why man mo? So muna bala klase.
2: So ang makita mo na sa una pa lang, they could already have that mindset. Yes. Na te kay Waisan na sing tawag nga
0: liability
2: sa labton, kumbaga te pwede na nga patakaan, di ba? Kay te hindi mo mapakta ng isip sang tao mo. Te ang ano gani parog siniya, ang aton lang siguro hinyoon sa OWA kay Sir Raymond kay Sir Christian nga te para madugangan ang pag tao sang ano gani sang measure to protect the money.
0: Yes.
2: Is siguro dugangan ang mga ang content, no, input sang memorandum of agreement or ano na da nga agreement niyo in order that you can what you call this pataas-taas ninyo ang pagproteher sang kwarta sang OWA.
1: Actually, ginapa-appreciate gini namon sa ila, no, nga ang programa nga ni tama ni kanami kay in the first place why ni siya sang collateral at the same time why ni siya ya interest nga ginabalik sa OWA. So ang ginapangayo lang namon is i-manage nyo lang maayo kay para ni sa inyo.
2: Sabi ko kina may 20%.
0: May
1: aluwas pa din sina. Ama na ang counterpart na nila, ang 20% lang. Kag ama na ikay kung mag-successful ang inyong business, pwede ka mo later on ma-convert into cooperative. Mm-hmm. No? Kawirin maka-expand ka mo sa inyong membership.
3: To add na lang siguro, Sir Raymond, actually si Dole mismo may ginahatag man na additional na daw same man sa kay Tulong Puso na 1 million pesos.
2: Oo, may
3: so
2: dyan man.
3: So they can use this
2: may livelihood nila
3: sa dilip
2: nila.
3: Oo,
2: muna siyang yara.
3: Muna siyang nanonamon. Actually, ang most of our OFW groups or OFW family circles na naka-avail sa Tulong Puso program, nag-a-apply man for the DOLE na livelihood na assistance, which is additional man na 1 million pesos. So, bati ko to, dapat naka-anodanay ang Tulong Puso bago sila aprubahan sa isang DOLE.
0: So, makita mo katropang bombet, kung sa kwarta lang damo kwarta ang mga ahensya sa gobyerno.
2: Ginatakaw lagani.
1: Pero kami katropang bombet sigurado waay kami yung maleta. Kung anong servisyo para
0: hindi may malita pero magpauli ang OFW.
1: Pero ang kwarta yung para yan sa mga OFW ginahatag ginanaman para sa ila. Okay, sa gani kami pa nag-aabuno. Like with my mga application
3: niya,
1: hindi siya magpa-notaryo sa affidavit sa Balikpinas. Wala ka choice.
3: Permiso na nag abo, no?
1: Pero sige lang,
3: kita... Sa sir nga, like,
2: wala. Imo latatin ka kumun pantang duha.
3: Parehas ta. Remind sa sir nga, wala. Pag makadong FW sa office, wala sang pamasay. Pamasay, yes. May baby sa amon. Si, do,
2: hey, patas. Dumaluoy
3: kagid.
2: Patas.
0: Ano, yeah. Yeah, amo man na di sa amon, na.
2: Anyway, ang gusto ko lang i-clear, no, before kita mag-proceed liwat kay Sir Christian. Atong ginauna anay ang ano ang counterpart nga 20% ng kasusunan anay nenda for documentation, no,
0: yes.
2: Para at least unahon anay ito para nga before magtao ka second trans nga 50%, no,
1: yes.
2: Okay,
1: yes,
2: sige. Oh, pero te diyan nga bagay realidad je,
0: yes.
2: Gustuhon man an maski ano ka nami kakwan ambal gan isa man ka government official, even if the policy or the rules and the regulations and the law, no, are in place, but ang execution isa may ano gid may palasoman kag mismo ang mga end user te sanda man ang palasoman, di ba, te bla pero sila ra ka magbuto bla.
0: Oh,
2: te kundi ang lideresta nga ginpili ta cycle ma lang, oh, ibaklen kaw may pagani idek ang idek ka pirabilen atlad
0: masing
2: komil gawa. Hindi. 6,000 do, 6,000 5 ron, masiti pa gani. O, ti pira bakal ka boto, kay ban?
0: 500.
2: O, te.
0: Kung isa gani, sa utan ka lang, okay na.
2: O, te.
3: Tag-shin,
2: may tag-shin. Sa pa, may dignidad pa yaidik. Sa tao. O, di ba lang? Okay. Sige, hon, okay. Tagin na karoon. pero, kaya namin isang discussion, no? Ma-request kita liwat kay,
0: no?
2: Kay Sir James.
0: Pwede, Sir James, next
2: kay,
0: Friday.
2: Ka, ano ko do, ka, ano ba, ang ma-inspire ikaw when you listen to these guys, no? Na they're doing their best. And then, of course, they have the resources ang yes. organization nila. Ang balmo duro, ang kwarta. But, we need to what you call this, to further protect, no, ang tawag blas ang aton nga mga resources, especially the financial aspect, kay ti kota inisang mga taxpayers, no, ti pero nakita man aton ang tawag nga the noble objective, no, sang proyekto ta, and I am with you on this, no, kanami sa mga programa ninyo, but of course,
0: yes.
2: Hindi natin balikawan, hambal ko liwat, tanawon nyo ang foreign recruitment agency, no, kay durugid ang reklamo on how they deal with or they treat sa aton nga OFW, isa na siguro sa inyo nga mga local nga project, saludar ako, pero in terms of the welfare aspect sa abroad, daw amura siguro gid ang tutukan
1: with ninyo. Regards naman siguro sa mga recruitment agency, no, may it be local or foreign. Siguro we leave it to the
3: DMW,
1: sa DMW na lang.
3: Ay, sila, sir, sila ang nag-regulate. Ang nag-regulate sa DMW. Kamu
2: itukuhit na may nagambal ng itagawa ko na, sir, nami ko may DMW.
0: Oo. Ga-request. Ga-request. Si Katropang Bumbet, ga-request.
1: Base next week, sila na.
2: Te, ambut lang. Oh, para lang nga. Pero I just want to, ano, no, to bring this, no, I don't know kung if this is makakomentar mo kamusin eh. Ang ning one country team, no, sa ano ang parte ni sang MWO with OWA and the Embassy of the Philippines. I think sa Israel din eh, no, nga they have their information dissemination including this administrative order 2013-006 ang ning rules and regulations ang migrant workers in OFW parte ni sa mga accreditation sang clinic bla DMW na
1: accreditation sang clinic,
2: oh, mga clinic bla kay gindala na isa sa kay Senator Honorable Senator Tulfo, no, nga gin-accredit ang isa may accredited nga clinic pero napakonsulta sa isa ka hospital may Bukol ano ni ha medical requirement before ka maglakat. Now nga may ano pa nga maagi ka pa sa isa ka accredited nga medical clinic nga iya sang ano gani iya sang DOH kag accredited man sang ano eh sang recruitment agency. So kung magagin bali wala atong iya sang hospital ang medical clinic tigin sunod tigin question sila. So may isa di kang ano kang admin order nga pwede gali may choice, no, to administrative order 2011-0115 guidelines on the provision of referral no, or taking practice of OFW clinics and respecting the rights of OFW to choose their own OFW clinic for medical examination pursuant to Republic Act number 10022. Amo na siya.
0: Under sa inyo? Oh. Under sa inyo?
1: Ay, di saman.
2: Ano na yung DMW? Sa DMW ni no?
1: Ay, nilaman ko sure, Sir Bombet, kung may ano dira si DMW. Kung baga, isa na siya sa mga requirements, ang mandatory requirements sang OFW nga manuglakat.
2: Oo, nga
1: makapamedical.
2: Makapamedical, oo. Sa mga... Ang issue sa to, nga nakapamedical na sa hospital, government hospital, may finding siya.
0: Hindi pa pero, patunon?
2: Hindi pa ginlain tanaka.
1: Kaya hindi siya sa accredited.
2: Hindi sa accredited. Oo. Te, may isa ka administrative order nga stating, among other things, nga the OFW has the right to choose kung diin siya nga medical clinic nga pwede siya makakuan.
3: Siguro kay T, ano na siya dahil, sir, employment. Oo. So, siguro under na siya sa aton nga Department of Migrant Workers. Eh.
0: Damo, tatani pa mangkot sa taga DMW.
2: Oo, sige lang kay, masulat naman kita kay Direktora. Yan, anho na ito ni sila. No?
0: Okay.
2: So, ang, sir, if I may, no, may mga gyan, ano ko day, kung manamo kada kadto di sang OWA, may mga ginalihog kami.
3: Sige, sir.
2: Nagkapin pa, pero may mga kami ito nga panuktok sa inyo. Pwede nga sa repatriation nga aspect, pwede lang ninyo matagaan, matawaan kami liwat kung makabalik di ang kusino ang mag-represent naman sa kung ano naman nga. Ano, no? Pero kung pwede, liwat hinyoon ta kay, no? Kay Sir James, kang balik, anay ka mga duha to kay
3: oo. Sige, sir.
2: Ang number of OFW repatriated, no, sa pinaka-current, na updated, gindi nga kwan. Tapos OFW per country.
1: Yes. No? Ang say, una, number of OFWs repatriated, region 6.
3: Or Iloilo.
2: Ang Iloilo lang.
0: Iloilo.
2: Kung may ara, kung region 6, then Iloilo.
1: Okay.
2: Iloilo. Kung ma-segregate ninyo, sir, ang province and city,
1: okay,
2: mas nami.
0: Breakdown.
2: And then by country of origin, kamo na siya. Tapos kung pwede, kamo kang...
3: Iloilo na, sir, ang country of origin or ano, or whole region 6.
2: Region 6 kag Iloilo. Okay. Amo na pirmi ang pag-categorize. Okay.
1: Sige.
2: That's on OFW nga nagululi, repatriated by reason of war. So halin sa Middle East.
1: Okay.
2: So, isa na siya. Tapos OFW, repatriated, ano ang mga causes other than the war? Pero birang nag-uli nga maltreated, may contract violations, na mo na siya. Tapos, kung pwede, may OFW per LGU. For example, Iloilo province, labi ta focus, kung may ara, piralin sa Dumangas, piralin sa Niway.
0: 43
2: LGUs. So, kung ang nami pag-ed kay kanami ka-programa nyo, OFW per PPA, may dyan ka mo.
0: Hmm?
2: For example, pira ka OFW ang naka-avail kang family development program ni Sir Raymond.
3: Ano na year,
2: reintegration. Ang current lang. Current. Hindi na ito magbabalik kay Marayer itong mga last year. Ang mga current lang.
0: Current lang.
2: Oo. Presoy praline sa January up to...
3: Pinassignment.
0: So next Friday, katropang Bombet.
2: Oo. Kay kung pwede malang makakuan, not until unless you would require us to write a letter kay Sir James asking this. Kay laban-laban, kung mag-istorya kami party sa OFW, mangayo gihapon kami. Kay kamo ang lead agency sini mo. So ngayo lang anay kami dispend. Sa para nga kwan. Pero you have your ano data banking man sina.
1: So, we'll see.
0: Gapa mati man subong si Director James. Director James, the
1: regards ko naman ni Ma'am Riza.
0: Ari si Ma'am Riza, ga-message gan din si Ma'am Riza.
2: Malihog ako kay Ma'am Riza, no? Kay of course ang updanay nato namo ni si Ma'am Riza when she was the our OIC regional director sa COVID time lawig. Pulaw bugtaw gini siya, so tamaan gid ni sa Cabacas nga ano man nga worker sa ano sa OWA. So gasoludar gid ako sa kay Ma'am Risa sang iya man bulig sa provincial government no pagi man sa peso no sa OWA man. So yes. Ma'am Riz, thank you very much no, liwat ako nagapasalamat kanimo. Buhay ritaway kita nay. So and may ginalihog kami di kay Sir Raymond kay Sir Christian ah. Basi pa lang ako.
1: Damo assignment namon.
0: And da subong palaadaan ka tropang bombet, gapamati subong si Ma'am Risa Moldes. And gapamati man si Director James. Director James, next Friday pwede namon maliwat. Kaya ti at least ma-update naton.
2: Oo, kung si Ma'am Risa magkanto, di mas nami pag ito. Take it pero actually si Director James. Nakaganto na di ang nauna nga imbukada. Si Director James kaya nagkanto di mo?
0: Yes.
1: This week we are celebrating migrant workers week or ano no, and the first leg will be on June 8 which will be held at SM City Bacolod.
3: Bacolod.
1: Okay. And for Iloilo sa June 12 naman siya. That will be next Friday.
2: Mm-hmm. It will be 12 is ano nga ilaw. Yes.
3: Friday.
0: Next program natin is Friday.
2: I-cover te?
0: Pwede.
1: Dito kami sa Iloilo. New Iloilo, SM Iloilo Terminal Market. Sa tupad lang sa Ngamon office.
2: Okay. Oo. Te, book mo na kay ikaw ang masako. Friday.
1: Yes, sir.
2: So, kung ano, hindi, kalaw, ay marong invite us. kung imbitaron nyo, gawag kami ito, makatong kami ito, pero we will cover your activities.
1: The Migrant Workers Day or Migrant Workers Week is just one of our institutional events.
2: Yes, so.
0: Pwede, kung may wifi man lang to, pwede ah. Pwede man lang ka on-site yung ito.
2: Sa din sa inyo nga office, nga bago,
1: and sa ground floor sang new SM Iloilo Terminal SM. Market.
0: Mga dapat mo pa siguro mangayo sang clearance na sa management sang SM.
2: Di mangayo kita sa Economic Enterprise Department head nila.
0: Okay.
2: Sino subong
0: kanina to pang BJ?
2: Ang Economic Enterprise.
0: Ang Enterprise.
2: Mapakyao.
0: Si Ma'am Maricel Mapakyao.
2: Okay, ikaw na lang na pangayo.
0: Dali kiti SM ano bla. Pero itry na ton.
2: Tilihog lang ko.
0: Kung hindi, tiray na lang.
2: Mas kaga i-suggest natin nga with all those what you call this statistical data. May IT man kamo no, di ba? Basi makaplastar kamo kang inyong data bank system bla para nga tanan nga data ngaran isa la ka pa pangayo gruwa na tanan di ba? Pero but I was informed by Secretary Alcantara no during the time na nag-meet kami. May ara ang kwan kaning DMW to gali. DMW.
0: Oh. 5:32 ang aton oras sa katupang bombet.
2: Dito pa sa 6 o'clock.
0: Ma-enter kayo kaya. So,
2: sige.
0: Last siguro katupang bombet, no? Kaya daw lapaw-lapaw kita. Basta kay Sir James, kay Director James, gapamati, mansubong, kay Ma'am Risa Moldes. Marlisen siya, nakita nga daan. Nga ma-invite sila doon ang pabalikon.
2: Kung hindi si Ma'am Risa nga tugtan man ni Director Moldes, di mas okay man si Ma'am Risa. Pero di sa okay man ang duha.
0: Mas mayogid.
2: Okay. Sino lang padara ni Bossing eh.
1: Yes.
2: Sino lang.
1: Doon may ara na ito naka-schedule nga ipadala dire. May ara na sa 1926.
2: Pero
3: may scheduling na.
2: kay Sir Christian medyo bitin eh. At lawig-lawigan.
1: So si Christian nalang pabalik ko.
2: Diyan, duha ka mo. Mas dami sa Japan.
0: Sa 12. Next Friday, galing Independence
2: Day. Diyan, Independence Day. Hindi lang. Kaya medyo ano lang tanay. Pass kita, pero dito lang para makabur.
1: Sige, sir.
2: Dito ko
1: so sa 19 pwede, kay 26.
0: Sige. Dito. So lastly, siguro katupang bombet.
2: Matitas ang ilang.
0: Parting message.
2: Nila,
1: Okay, no, so in behalf sa amon nga Administrator, Attorney P.Y. Kaunan, and our OIC Regional Director, Sir James Manjola, and our OIC of the Program Services Division Member, Sir Joy Moldes, no, kami nagpasalamat gid no sa XFM Iloilo sa pag-invite sa amon no para man nga makashare man no sang amon programs like for example sa reintegration programs no and padayon kami no nga magapangalagad para sa karaydan sa mga OFWs diri sa Region 6.
2: Salamat, madami sir. Salamat. Salamat, sir.
0: Okay. Sir Christian, sir?
3: Sir Christian. Siyempre, sir, thank you so much, kid, sa opportunity na ginhatag ninyo sa amon. This is one way of information dissemination man sa mga OFWs naton. Mas manaming gid nga aware gid kis sila sa mga programa and serbisyo na gina-offer sa OWA. And don't forget nga magpa-member gid sila sa kay OWA. Imagine mo, $25 lang for 2 years. That's only $1. More than $1 lang per month kung i-divide mo siya by 24 months, di ba?
2: Yes,
3: so makita mo, protektado gid ang aton mga OFWs basta member sila sang OWA.
2: Yes, so.
3: And shout out siguro sa mga kapwa ko nga mga family welfare officers,
1: kay sa amon na nga mga
3: Nung Larry, kay Romel, kay JF, kay
1: Owenian's family,
3: and siyempre sa mga kapwa ko nga mga job orders, and siyempre sa mga bosses na munda, kay Sir James, ang Risa, and ako sa pang pinalangga nga sa awa.
0: Kapamati, subong. Wala yung pangkante. Very supportive.
3: Kaya mama na. May nalinend sa mga kapataan.
1: Outside ko lambo. Siya ka.
0: Kaga.
2: Nag-align.
0: Yes. Si Sir G. Boy at Torintino. Lang tao subong sa akon.
2: Ama na siya ang akon. Ganyan nga ginasariganda sa provincial peso. No?
0: Yes.
2: Iloilo.
0: Kay Dr. Cynthia Parcondario.
2: Sige.
0: Sa peso Iloilo.
2: Okay. So ginapa-shout out naman no, ang akong friends sa dyan sa spa and massage sa third floor sang Atrium Building.
0: Ano ngalan to?
2: Si Janina Hapitana.
0: Ano ngalan sang massage?
2: Janas Spa Massage Services. Janas. So, sa third floor sang Atrium. Ang ara ginapakita ni Kartopang
0: BT. Okay. So,
2: kay Blano ang iyan nga ano husband is also a seafarer. Naka-line up na ni interview kung magsugot din siya.
0: Janas Spa and Massages.
2: Yes. So, sige. So sa liwat, kabay pa nga nakatauro man kami kadugang ihibalo kag impormasyon pagi sa serbisyong OFW. Kabay nga makaliwat duman kita ka guest sa duha kang OWA kay Sir Richard Christian kag kay Sir Raymond kag salamat kid Director Minjola Sir James no sa imo pagsuportar sa aton nga sa amon nga ano nga programa serbisyong OFW. Ang programa nga dya, ang radyo nga dya, Katubang Mario, radyo ng OWA, radyo ng DMW. No? Para dya bulig kaninyo.
0: Kaligid na OWA lang permiatong guest.
2: Sige lang ah. So, liwat, mayong hapon sa inyo tanan.
0: Kamusta lang sa mga taga DMW da? Okay lang ka mo? sa aton sa din nga mga... Ano ka ito pa, Bobet?
2: Masulat lang taliwat kay Direktor Ligunsa.
0: Sige. Okay man ah. Gapamati man sila sa ato.
2: Lihog lang ko update ni Sir J. Boy.
0: Sa aton sila nga matagpalamati. Update ka rin. No? Sa aton sila nga Public Employment Service Office. Subong Adlaw, may ginpatigayon nga migrants coordinating group Western Visayas. Dira sa Liga Hall sang Dumangas. Sa din si... Ma'am Rhea Calantas no ARD sang DMW si Director James Mendiola sang OWA Region 6 si Mr. Robert John Guevara sang Peso Dumangas kag si Dr. Cynthia Parcondario sang Peso Province of Iloilo si Ma'am Salvacion Barrios ang chairperson no sang MC GW or sang Western Visayas provincial OFW presidents and OFW Western Visayas and NIR ba kung ano isla to
2: okay, of course si ano si Sir Rex Barona no I think yes. Consultant ni siya sang BMW bla mo sa central office so Sir Rex mayong hapon lang sa imo no and of course sa tanan nga mga kaupod sang OWA kag Peso Province of Iloilo kag si Ma'am Aida Duting ang presidente organization sa OFW sa probinsya sang Iloilo. Yes. Ma'am Aida, mayong hapon man sa inyo and all the rest nga nag-attender sang migrants coordinating group.
0: Okay. Alang-alang na kita sa oras, sa atong sa ringamatag palamati, and salamat sa inyo sa pag-upod, kagapag pamati, isa-isa naman ka edisyon sa pagpangalagad sa serbisyong OFW kada Biyernes diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa gihapon ng atong sa ringa programa, ang Buylog, gagidadulong sa inyo sa medikalidad, garantisado, kag-epektibo, na mga produkto sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santone Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santone Plus Herbal Soap, Santone Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Sisda Pain, kag sang Yes to Health Incorporated or sang Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sang Midtown Hotel. Sa pangalan sa aton technical partner, katropang BJ Serrada. Upon man sa aton partner, katropang Bombet Terador Hiller. See you next Friday sa isa naman kay edisyon sa serbisyong OFW. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santone Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santone Coffee Mix.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libong-libong papremyo.
11: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natag-at ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libong-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libong-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
12: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
13: Aray ko.
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong

0: sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X FM.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito

0: Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa naton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta kamo mga kauturan sinigid nga gabi? We hope nga yara kamo sa maayogid nga sitwasyon subong kag malipayon nga tagipusoon kapunhuna sa sinig nga gabi mga kaabyanan. Gani dalayawan ang Dios nga iya kita ginpalapot sa sinig nga tinion nga napunan sing mga pagpakamaayo sa bilog ka semana. Kagsubong man ang ginatawag nga ikaayong lawas mga kauturan. Before kita magapadayon sa aton yung pagtuon sa pulong sa Dios, magapamati danay ta sa isa ka pinasahi nga ambahanon.

Salamat sa ambahanon nga ato nabatian, mga kabiyanan. Tama katahum ang lyrics, mga kabiyanan, kag nagapamangkot sa tagsa naton kagulingon sa sining gabi, kumbala kita andam na kung si Kristo magabalik na, mga kaabinan. So isa-isa sa aton amo ang makasabat sina no, mga kauturan, kag I hope nga kita nangin ready na sa aton nga kabuhi kung si Kristo magabalik na gid, mga kauturan. It because may baluan aton nga ang Ginoo magakari kaangay sa kawatan no, mga kauturan, nga wala kita nakahibalo. Kag sa aton nga pagkabuhi sini kalibutan, wala man kita makahibalo kung saan o kita kuhaon, mga kauturan, sa tag-iya sa aton nga kabuhi. No, nibalo naton nga ang tag-iya sa aton kabuhi, wala iban kundi si Kristo lang gid, mga kaabyanan. Amo na nga buwas, wala kita kahibalo kung makabugtaw pa kita. Wala kita kahibalo sa aton pagwa, sa aton niya nga balay, o kung sa aton nga pagbiyahe, no, kung anong matabo sa aton nga kabuhi. Sa muna yung makuturan, ang challenge sa aton na dapat always ready or andam kita sa aton tagsa-tagsa kabuhi. Ang butsing ganon, nga maintain ang aton niya nga pagka mahigugmaon sa Ginoo, ang iya nga mga palatukuran nga iya ginhatag sa aton, aton sa gyapon maikabuhi sa adlaw-adlaw, mga kaabyanan. Sa muna siya nga subong, may tiyansa pa kita sa pag-alagad sa Ginoo, alagad din kita, mga kaabinan. Magapangamoy na kita, mga kauturan. Amay nga balaan, nga yara kita saan sa mga langit, madamo ugid nga salamat sa sining kagabion. Imo kami ginpalabot sining unang mga inuras o kon minuto sa sining adlaw nga inugpahuway, nga ginkilala nga balaan nga adlaw. Kag ikaw mismo, amo ang nagpahuway sini, kag naghatag sa sini nga mga pagtuluhan, agod nga ang tanan nga mga katawhan sa bugos ng kalibutan makakilala dira sa imo nga ikaw ang manunuga sa tanan nga mabutang sa sini nga kalibutan. Gani buligi kami especially sa imo mga kaanakan nga nagapamati subong, ikaw gid maga bless sa amon tanan nga ang imo blessing amon maangkon labos tanan ang espirituhanon nga ihibalo. Kagpatawara kami sa amon mga sala nga nahimo sa buhat pulong gunahuna sa bilog nga semana, kag pabilin ang amon mga landira sa libro sa basaon sa kabuhi nga walay katapusan. Ikaw magapakamayo sa imong makanakan karon nga nagpamati sila mga radio subong managa live through Facebook. Buligi man ako mga bibig sa pagpamulong nga mayon sa imong kabubuton nga sa diin ako nini mapatpatsing sibo kay subongon makatag sa amon sing dugang ihibalo, dugang kapag-on sa amon pagtuo kag-alagad pagsalig dira sa imo. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Saliwat, good evening sa tanan naton, mga kaabyanan, especially diri mismo sa siyudad sang Iloilo. No, may gabi sa inyo. Kumusta kamo, mga kauturan? No, kagabay nga ara gid kamo sa maayong nga sitwasyon sa tanan naton nga mga munog palamati sa nagkalain nga mga merkado, no, sa sining gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga driver sa publiko kag pribado. No, may gabi dira sa inyo, always halong kamo sa inyong pagmaniho sa inyong salakyan. No, ano man ang salakyan ang inyong ginadala sa kinanglan, halong gid, no, kag hinahinay lang, no, kay way gid ko mo kung maghinay ka lang kahit laban-laban kalabot gid nga safe, no, mga kauturan. Okay, kag sa bilog nga panay, no, may gabi dira sa inyo, kag kutob sa malabutan sa aton nga live subong sa bugos sa kalibutan, no, good evening everyone, no, mga kauturan. Sige, kag sa tanan naton nga mga kaabyanan nga nagapamati dira sa kabukiran pagkatudiri sa kabaybayunan, may gabi dira sa inyo man, mga kauturan. Kag happy sabat sa tanan nga mga sabat keeper, no, sa sinigid nga gabi. I hope nga ang tanan nakaprepare na, no, nakaama na sa ilang mga kalanon para buwas, sa ilang mga suluksukon, no, kag especially sa aton yang tagipusoon kagunahuna, no, naka-ready na, no, ang aton yang kaugalingon sa pagsugata sa Ginoo kun sa pagsimba sa Ginoo sa sininga gabi. Okay, kay base sa Bible, no, pagsalop sa adlaw,
Iba na na siya nga adlaw. No? Ti subong nagsalop na. So muna nga Sabado na ini nga adlaw mga kaabinan. Ti sa atunandan sang unabi, alas 12 pa no ang atunandan nga mag-change ang pizza no mga kauturan. Pero kung sa nubo nga paghangop, no natawag na ni siya nga middle of the night na no tunga-tunga na sang gabi no mga kauturan. So part na siya gali sa lain na nga pizza mga kauturan pag tunga na sa gabi. So pag salop sa adlaw, amuga na galiya ang pag-isip sa lain naman nga adlaw mga kauturan. Sige, based na sa Bible, no mga kauturan. Okay, so sining gabi, arita sa oras aton nga pagpanamyaw no sa aton nga mga listeners sa ilang nga mga radio. So aton gyapon natamyaw sila ni Sister Banjel Bilyena dira sa Panuran, Lambunaw. No, may gabi Sister Banji, happy Sabbath dira sa imo. Kumusta? No, long time no si. Sige, so I hope nga ara kagid sa maayo nga panglawas. No, bisan may ara ka na edad-edad, no, ang Ginoo gabay magpakamaayo gyapon sa imo. Okay? Kag may gabi man dira sa imo panimalay sa imo kabataan, mga kaparintihan, mga kaapuhan diha, no, may gabi. Kagsubong man kay brother Panoy Bilyadulid, no? Bilyadulid family, no? Good evening dira sa inyo tanan. Kag happy Sabbath man dira sa inyo. Upod kay Sister Jingjing. Sige, kag padayon lang sa pag-alaga gyapon brother Panoy, Sister Jingjing sa likod sa mga trials sa aton kabuhi, no? Never give up. Sige. Kag gato ta dire sa Liganes, no? Atong ginatamyaw sila ni brother Ronel Olbido, no? Olbido family, may gabi dira sa inyo. Kag subong man kay Sister Tuna Olbido, kag subong man kay Sister Julina Sunio, no, kay Mary, kay Maria Sunio. Good evening dira sa inyo tanan. No, happy Sabbath. Kag I hope nga makita na yung kita dason. No, makita na kita siguro ining naman nga mga sinimana. Sige, so God bless dira sa inyo. Kag aton man ginatamyaw dira ang taga Uton, no, Barangay Trapitsi. Sila ni Doc Crispin Hiko, may gabi dira sa inyo, Hiko family, no, kag Estrera family, no, may gabi dira sa inyo, happy Sabbath, kag subong man kay brother Emil Burakit, no, good evening dira sa imo brother Emil, Sister Jennifer, kag sa imo nga mga kabataan. Okay, kag subong man, no, sa ilan ni Sister Rachel Sanseda, no, may gabi dira sa inyo, put sa imo kabataan Sister Ni. No, happy Sabbath, kag kumusta? Sige na po, ayan na, naumpawan ka na sa imo yung biyahe. Okay, so, always take care, no, Sister Nini. Kag aton man ginatamyaw ang aton makauturan dira sa Dumangas, no, sila ni Brother Paul Dumagit, Sister Marianne, Sister Maribel, no, kumusta, I miss you, Brother Paul, sa inyong tanan dira. Kag sa aton pa nga mga kaabyanan dira sa housing, no, kay brother Jan Sumugat, okay, may gabi brother Jan, kumusta ka dira? Sige, kag aton man gitamyaw sila ni Doc Erwin Lapos, no, Lapos family, no, diri lang gyapon sa Tabok Suba Haro, no, mga kaabyanan. Kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, no, may gabi Sister Marilo, no, kag happy Sabbath man dira sa imo pud sa imo nga panimalay. Kakay Sister Chi Faith, no, good evening dira sa inyo. Okay, so sa tanan naton nga mga listeners, no, thank you gid sa always ninyo nga padayon nga pagsubaybay sa aton nga programa Tinig ng Reformasyon mga kaabyanan. Okay, live nyo nga makita ang inyo kubos nga lagad dira gyapon sa XFM 100.7 mga kauturan diri sa Iloilo. Okay? Kag di kamo magkalipad sa pag-like, share and follow mga kauturan aron nga always kamo updated, no, sa aton yang mga news labi na subong ang giho subong sa aton yang Pilipinas. Mga kauturan, terribly na gid. Okay? So kinanglan makabati kita sang news. Di laban naton subong nga mga listeners sa kabukiran nagapamati gina sa ilang mga radio. No, kung may mga cellphone man, te always man kamo nga makakita man, no, makabati pa, makakita pa kung gina-follow ninyo mga kauturan. So di makalipat sa pag-follow. Okay, so sa sini gabi,
no makotra ni kita maglawig it because kay ang aton oras tama gid ka dasig mga kaabyanan. Now magatuon kita sa pulong sa Ginoo manungod sa ginatawag makauturan gugma, no? Gugma pakadto kay Kristo mga kaabyanan. So subong diri naton matalakay ang matutuod nga gugma mga kaabyanan. Kaya ang paghambal gugma daw hapos lang no mga kaabyanan. Ang pagsiling bala nga I love you, no, daw kapos lang, no, daw subong gani, no, daw ginahampang-hampangan na lang ng ina nga mga words, no, mga kaaptar, mga kauturan, mga kaabyanan, especially na sa mga aton nga mga pamatanon, no, subong, no, ina ang ginatawag nga gugma, mga kaabyanan. So, diri naton mapamatud-an kung ano ang matuod nga gugma mga kaabyanan. Sige. So aton ini hisgutan no mga kauturan. Now, siling dire sa pamangkot ang matuod nga gugma indi lang naghambal kundi nagapakita sa buhat. No, your sugot kamo sini mga kaabyanan ang matuod nga gugma kinahanglan makita gid sa aksyon. Ha? Siguro ayhan kalabanan sa aton masiling gid yes, no? Kay kung ang gugma walay buhat ati pigaw na no mga kauturan. Ano pagid ang pamangkot? Ano ang tawag sa tao nga indi sincero ang iya gugma? Ano daw ang tawag sina kung dili sincero? Butsing ganon daw pakulahaw lang ang gugma no mga kaabyanan. Ti away na piho eh, no? Labi na kon ang mga dalaga di kabalo magsayko kaya ang ila lang ginalagas amo ang kagwapuhon. O kung may kwarta man abi, ati delikado ka mo dira mga dalaga, ha? Delikado ka mo dira. So kinanglan makita ninyo ang matuod nga sinseridad no sa isa ka tawo. So para sa akon kung ako pamangkoton sa dapat nga higugmaon kinahanglan babae kag lalaki, ha? Babae kag lalaki dapat ang inyo tan-aon ang iya espirituhanon nga relasyon sa Ginoo. Oo, mga kauturan. Okay? Kay kon ang isa ka tawo guwapo man na siya, no? Kay ti di ginun man naturan na tuan subong sa aton subong sa bagay sa biblical puro man ta guwapo ka guwapa sa tubangan sa Ginoo. So ang lawa lang dira ang ang kinaiya, no, mga kaabyanan galing kay ti masiling sila kung guwapo gid ya daw. No, tanos ilong, may pagka tawag sina nang may pagka kurya-kuryahan nun ang mata, no, kinis, no, daw amo na mga kaabyanan. Okay, pero sa tuod mga kaabyanan, bisan ano pa na siya kagwapo o kung kagwapa, kung ang iya relasyon o kung espirituhanon nga relasyon sa Ginoo wala o kung pigaw, useless gyapon mga kaabyanan. Pero kung palaron ka man nga gwapo, gwapa, dayon ang iya nga relasyon sa Ginoo, hapiit, amoyin kag relasyon sa Ginoo, ina balang Diyos nun, no, mga kaabyanan. Wala bisyo, ha, mahigugmaon sa palatukuran sa Ginoo, talented, no, sa simbahan, amunang nami, mga kaabyanan. Oh, at the same time, may ara pag iya kwarta, no, maayo ang pagkabutang, amo na inatawag nga sobra pa kana nagdaog sa luto mga kauturan. Okay? So, tun-an ta ni makabinan ang gugma no mga kauturan. Siling diri ni Apostol San Pablo sa unang Korinto 13 no, uno tub-tub ini sa 7 makauturan kag ang katapusan sini amo ang kapitulo bersikulo 13 no. Ari ang ginsiling ni Pablo de, ni Paul dire makauturan mahanungod sa gugma. Okay? Siling niya dire bisan makahambal ako sang nagkalainlain nga mga lingwahe, sang mga tao kag sang mga anghel. No, grabe ang terminology ni Apostol Paul dire makauturan. Kung ara daw ni ini sa imo naghambal kasing nagkalainlain nga mga lingwahe, no, like mga Japanese ka, Koreano ka, kung Espanyol ka, kung ano pa nga mga lingwahe mga kaabyanan, no? Bisan pa daw sa mga lingwahe sang anghel, no?
Sinya dire, pero kung wala ako sing gugma, sa akon isig kataw, daw pariho lang ako sa agong nga nagagahod o kon lingganay nga matagsing. Anong point dire mga kaabyanan? Bisan pa tanan makita ka nga maayo, ara sa imo ini nga talent no makaotoran. Pero kung wala gali ining gugma makabinan, ang tao gali nagahuran lang sa imo, no? Bisan maayo ka pa maghambal, maay ka magwali, no? Daw memorize mo abi ang Biblia no makaotoran. Pero dili man makita sa imo ang gugma, no mga kaabyanan. So sili niya dire, kaangay ka lang sa magahod nga lingganay o kung ginatawag simbals, no? Kapati mo simbals mga kauturan. Kung imo na pulpugon kang ngilo, no mga kauturan, labi na kung siya lang isa, no kagahod, no mga kauturan. Ginpariho sina makabinan ang ginhambal ni Pablo. Sa isa ka tao, bisan ara pa sa iya ang ina nga talent, pero kung wala sa iya ang gugma, wala useless gali Japon mga kaabinan. Versikulo 2. Kagbisan makasugid ako sa minsahe sang Dios, kag makahibalo sang tanan nga mga tinago nga naga nga mga kamatuoran, pati ang nagkalainlain nga mga kaalam. Kagbisan pa mapasaylo ko ang bukid tungod sang akon dako nga pagtuo. Ha, grabe yung makauturan ni nga ginambal ni Pablo, di na niya basta-basta, no? May ara ka nagkalinlain nga mga ihibalo, kag may ara ka man yang kaalam, bisan pa daw gani ang pagpasaylo sang bukid, grabe makauturan. Kung wala ako sing gugma, wala gid ako sing pulos. Wala gid gali gyapon mga kaabyanan. Nga ginambal ini makauturan sa Ginoo sa aton. Ini nga mga pinulungon. Nga kun imo sayuron, masiling na to niya nga Kristohanon gini nga tao, no? Kabalo ka magwali, kabalo ka tanan, ara sa imo yung mga talent, no? Bisan pag gani daw sa ginatawag nga power, no? Kining tawag pagpasaylo sang bukid makuturan gahom na eh. Okay? Pero ang pamangkot, makaya bala na sa tao, Brother Hendrin? Yes, makaya mga kaabinan. Kay kining nagkailain nga power makauturan, kung inyo tulupang doon, kaya maninisitan himuon. Oh, take note ha. Kaya ni Satan inihimuon. Kaya niya iniipakita kita sa tao makauturan agod nga mupati ang tao nga ini siya Diyos nun o kung Christian, ha? Mga kaabinan. Pwede ni mahimu makauturan sa tao. Pero ang iya ginhambal ni Pablo, kung wala ako sing gugma, wala gid ako sing pulos. Nga mga kauturan, agihambal na gini, ang gugma. Kaya ang gugma mga kauturan, amo ang pinaka-importante sa tanan nga mga butang. Pati ka mo sina mga kabinan? Ha? Pinaka-importante ang gugma eh. Okay? Kaya kung wala na gid gali ang gugma mga kabinan, budlay na. No? Budlay gid. Kung inyo ma-realasar ang isa ka panimalay, kung wala na gugma sa isa kag isa, budlay na gid mga kabinan. Amo na sa rason kung wala na ang gugma, amo na magkalatabo, bisan pa sa magulutod, magpatyanay na mga kaabyanan. Diba? No, makauturan. Nga man, tungod nga nadula na ang gugma, mga kauturan. So, muna nga importante, gigali ang gugma, mga kauturan, mga kaabyanan. Okay? So, kita ginatudluan nga dapat kita maghigugmaanay, mga kauturan. Bisan pa, nasa versikulo 3, bisan pa ipanang hatag ko sa mga imol ang tanan ko nga mga pagkabutang, kag bisan ihalad ko ang akon lawas nga sunugon. Ah, kulba na pa ni, no? Pati daw ang iya kagwalingon ihalad o kon i sunugon, kung wala ako sing gugma, wala ako gyapon sing pulos. Bisan pa daw imo ipakita, imo itugyan imo kagwalingon, no? Wala gyud gali gyapon makturan sing pulos ina. Okay? So ang point diri makauturan, gugma gid. Kaya kining gugma makauturan, dili maguni siya pilitay, dili mani pakitanay, no? Pakita-kita bala, no? Mga kauturan. So kinanglan tinud anay, no? Kung sa Cebuano pa,
tinud anay tuod-tuod gid gali mga kabinan, especially nga kita nag-angkon nga mga Kristohanon, no? Kung ikaw nag-angkon Kristohanon, kinanglan ipakita naton ang matuod-tuod nga gugma mga kaabyanan. Oo, amo nang dapat naton gali buhaton mga kaabyanan, no? Kay kung wala kita sing gugma makauturan, so budlay gid mga kaabyanan sa pag tuman sang sugo si Ginoo. Ano siling sa Biblia? Sang John 14:15. If you love me, keep my commandments. Kung ara gali makauturan ang gugma, amuna ang magtulod sa imo nga magigugma sa Ginoo. O kung magtuman sa Ginoo, di ba mga kaabyanan? Kay kung nahigugma ka sa Ginoo, so wala na ising rason nga dili ka magtuman sa sugo sa Ginoo, mga kaabyanan. Amuna na siya gali ka simple, mga kauturan, mga kaabyanan. Okay? Kung nahigugma kita sa Ginoo, kung ano ang iya ginatudlo sa aton, ano ang iya gina-instruct sa aton sa Biblia, dapat gali aton inahimuon. Nga aman, dira nagpakita nga ikaw nagahigugma sa Dios, mga kauturan. Oo. So amuna mga kaabyanan, now, ang patubas sa gugma. Now, amo nang siling sa iban, nahigugma ka sa ako, nagasiling ka, I love you. Nagasiling sa iban, explain daw ang I love you. No, mga kautoran. Ti kung wala ka kabalo kung ano ang gugma, so mabudlayan ka sa pag-explain mga kautoran. No? Mabudlayan ka sa pagpakita sina, kahit ti wala ka man ka hibalo kung ano ang gugma. No, mga kaabinan. Now, pero dire, ginhambal ni Apostol San Pablo ang gugma, mga kauturan. Kung ano ang gugma. Okay? Actually, sa Galatians 5 verse 22-23, no, about sa bunga sa Holy Spirit, mga kauturan, wala gin iban nga mga words naguna. Ang naguna gin makabing gihapon dira, basahan nyo ang Galatians 5:22, mga kauturan. Kay una gidira ang love. Oo. Gugma. Pero dire makuturan sa unang Korinto kapitulo 13, mga kaabinan, dire sa bersikulo 4. Are ginpatpat ni Pablo ang about sa gugma, mga kaabinan. Sili niya dire, ang tao nga nagahigugma mapinasinsyahon. Oo. Amo daw ni gali makuturan ang bunga sa gugma. Mapinasinsyahon. But sing ganon, no, bisan ginapakalain ka na, bisan ginasakit ka na, bisan paano pa ang ginahimo sa imo, no, ginaguba ka na, pero ang ara sa imo tagipusoon ang pagpasinsya, no. Nga nga makapasinsya o kung mapinisensyahon ka, mga kaabyanan, nagapaumod ka. It because kay ang gugma ni Kristo ara sa imo. Amo na gali makauturan ang bunga sa gugma. Ano pagid? Maayo sa iya isig katao. Amo na gali makauturan. Amo na bala nga kung kita Kristohanon, dapat maayo lang kita sa aton isig kapareho. Oo, nantawa bala ang kalibutan karon makabina. Inyo nakita ang aton gobyerno. Miguhay man sila. Kilala na nay man sila, 'di ba mga kabyanan? Ang aton nga mga lideres sa Pilipinas, mga senador, no. Kung ang kinaiya ni Jesus Christ ara sa tagstag sa katao makauturan, dapat pakitaan mo ni maayo. Hindi kay siling pa sa iban, ha? Maayo lang sa atubang, pero pagtalikod, gintraeduran ka. No? Siling pa nila, kaliwat ni Judas, no, mga kaabyanan. So dili ka rin siya maayo, mga kauturan, mga pinalangga ko nga mga manugpalamati. Kung kita nag-angkon nga matuod nga Kristohanon, kinanglan gali nga maayo kita sa aton isig katao, isig ka pareho, no, mga kauturan. Sa bagay, kita nga mga tao, dili man kita perpekto, no, makahimo man kita sing sala. Pero siling sa Biblia, nalipat ko sa chapter kag verse, dira makauturan. Sili niya dira, dumti ang sala, higugmaa ang makasasala.
Ano butsing ganon sina, mga kaabyanan? Butsing ganon, aton isikway ang sala, mga kaabyanan. Di siyempre, ang gadala sa sala, tao na, no, mga kauturan. So, di magigita silinga, di kita makasala, makasala man kita. Pero ang point rin ito dulo sa Ginoo nga dapat maayo ta sa aton isigatao. No? Butsing ganon, aton gyapon pakitaan ginsing maayo ang aton isigatao. Higugmaon ta siya makabinan. Amo na gali, no, mga kauturan. Sandri, maayo sa iya isigatao. Amo na siya gali itong papel. Bilang mga Kristuanon, hindi kita hagay sige baisay o kung lalisay. Amo na sa sulod panimalay, kung ang tao nga wakalan, no? Sa Cebuano pa na, sa baan, sa balay, ati ang tao ya para wala gamo mahipos na lang, dinaray siya, sige, wakal man, kiti, daw ay na, no? Mga kauturan. Nga man, ginahimo niya ang maayo para dili maglainay mga kauturan. No, paumod na lang, okay? Ano pagid? Hindi mahisaon. Amo nagali, mga kabinan. Sa sulod sa panimalay, may kahisaan ba? May hisaan bala makauturan? Sa sulod sa iglesia, may ara bala hisaan? Sa sulod sa aton paggobyerno, may ara bala hisaon mga kauturan? Amo na mapamangkot? Mostly, guro sa bat makauturan, hindi gin malikawan, ba diri din mahisaon gin? Okay? Hindi gin malikawan, mga kabinan, may ara man hisaan, mga kaabinan. Pero te, kalaw ay man bala nga, ikaw, kag ako, nag-angkon Kristuanon, pero ang aton batasan ni Saon, budlay ina mga kaabyanan. Ano butsing ganun ni Saon? Ina ba lang, like for example, no una ka sa pag, una ka sa pag-alagad man sa Ginoo, o kung una ka man sa trabahoan, no? Pero ang ulihi, bala daw nataas ang posisyon, mga kaabyanan. Ti ikaw nga nauna, ha? Galain buot mo, nagakahisa ka. Bawo si Kuana, ulihi lang na iya sa akon. Pero siya pa ang taas ranggo sa akon, ha? No? Hisaan niya, mga kabinan. Ano buts nga nun? Kaya hisa siya. Himuan niya niya sang malain nga mga istorya o kung himuan niya na sang sala. Ha? Nga, why? It because kay nahisa siya, mga kautor. Kaya gusto niya nga siya ang mabutang sa sinanga posisyon. Kaya siyempre, una siya. So, amo nang budlay mga kauturan nga mga pamatasan, ina nga mga karakter, dili maayo, no? Mahisaon. So, budlay, no, mga kabinan. So, di na siya maayo, dili na matuod nga Kristuhanon. Wala sa iya ang gugma sa Ginoo kung amo na ang iya kinaiya. Ano pagid? Indi hambog o kun bugalon. Okay, so, hambog, i-mention dili kag bugalon, mga kabinan. Ina ba lang hambugiro? No, kung sa aton padiriya, katikalon no mga kaabyanan, tilaw ay gali hagay tinikal, hagay panghambog, nga wala man sa lingon at iba niya nga. Daw si Sin, o ginangatao, pero daw, why man na gani? Amo na mga kauturan? Naman, kaya ang sugpo niya diri, bugalon. Oh, gusto niya nga siya taas perminti mga kaabyanan. So, dili gali na maayo nga pamatasan. Okay? So, amo ni mga kauturan, ginatudluan kita sa nagkaigo kung ano ang matuod nga gugma, mga kaabyanan. Kung nahigugma gali kita, wala ni nga ba mga pamatasan, mga kauturan. Versikulo 5, hindi bastos. No? Amo pag ginigali, mga kaabyanan. Hindi bastos, hindi maiayahon, hindi maakigon, hindi madumot. Amo na gali, mga kauturan, kung ang gugma ni Jesus Christ ara na sa imo kagnakon, no? Hindi ta bastos. Usahay man abi ining aton pagka kuan labi na kun maakig na ta daw madula ning aton nga pagka maayo nga pamatasan, no? So kinanglan temperance, mga kauturan, no? Kinanglan may temperance kun sa dito ka sa Galatians 5 verse 22 to 23 ara dira ang temperance, mga kaabyanan. Okay? So kinanglan gali, no, dili kita in term de rabi-rabi ka at hag eh, hindi bastos, no? So, dawalin ako sa iban nga mga dumduman nga terminologies ini. So, amugin na siya makauturan, no? Sa damo nga tao, kinanglan dili ni mo pakahuyan ang imo isig pareho,
para di kita matawag nga bastos. Kung may ara kaya nga gugma sa imbusig kapareho, kung natawagun mo sang hinay, o kung istoryahon mo sang nagakaigo, para dili ta matawag nga bastos, o kung ginapakawian ang isa. No? So, amugalit na makabiyanan. Kag, madula na ni ang pagkamaiayahon. Ang selfish bala mga kauturan, no? Dili galit na karakter ni Jesus Christ. No, ang always maakigon, no? Maakigon, dili man maayo makaibinan. Ti, ining nga mga pamatasan, mga kauturan, nahibalo ko nga siguro iban ari ni sa aton. So, kinanglan madula ini, no? Ining maakigon. Amo na gani nga, kon sigita kaon sang mga pagkaon nga dili may sa itong malawas, mabalaan gid sa itong kagwalingon niya dasig ta mga akig mga kauturan. Okay? So muna nga, madula ni, kag ang ginatawag nga dumot mga kauturan. So dili kita magdumot, no? Sa aton isig ka pareho. Sa aton panimalay, sa mag-asawa, no? Dili magdinong tanay. Sa aton kabataan, dili magdinong tanay. Okay, dumti lang asala, higugmaa ang makasasala. Amula na makabinan. Versikulo 6. Wala malipay sa malaot, kundi sa matarong. Kung ay kugmagalik tamang kautoran sa itong isig kapareho, o kung ay kugmagkita sa Ginoo, wala galik ta nagkalipay makautoran sa mga tao nga nagahimo sing malaot. So, buting ganon, no, mga kautoran, higugmaon ta ang tao, pero dumtanta ang malaot. Buting ganon, dili ta paghimuon ang ginahimo sa mga tao nga malaot. Like for example, gasupak siya sa kasuguan sa Dios. So tawag sina makauturan naga against sa kasuguan sa Dios. So malaot ina siya makauturan. So wala malipay ang Ginoo sina once nga kita naga himo sing malaot sa atubangan sa Ginoo. Kundi sa matarong. Butingan ng matarong, nagahimo maayo, mga kaabinan. Versikulo 7, perme mainantuson. Ano, grabe na yung gugmagali, no? Kung kita gali, Kristohano na, kinanglan gali, dili gali, madula ang pagkamainantuson. Aragid gali, ina always, mga katuran. Ano pagid? Perme may pagsalig kag paglaom, kag perme mabinatason. Amo na, mga katuran, sa mga bana, kag sa mga asawa, kung ang inyo ba na dira palahubog, kay inyo naman agisudlan, o kung ano pa dang iya mga bisyo, hala, anto sana mga kauturan, mga kaabyanan. Okay? Kagano pagid, firme mabinatason, hala, batasan na lang. Okay? Kay nga man, na nagapos ka naman sina mga kauturan. Oo. So muna nga, sa aton nga mga kaabyanan, once nga nagsulod ka na sina, nga mga bagay sa ginatawag kaminyoon, kung sa Cebuano pa, no? Kaminyoon, o kung pagpangasawa, o kung pagpamana, so dapat, hugtanay na pa, ha? No, mga kauturan. Kiti, imo na siya ginpakaslan, eh. Imo na siya gin, tawag sina, imo na gin, promisihan, primasahan sa tubangan sa Ginoo kay sa tao. No, nag-promise ka dira sa kasakit kag kalipay, updanay ka. Hindi lang kay kung ang imo bana mubalik na sa bisyo, kay kabalo ka makauturan sa subong. No, hindi lang kay sa subong sang una pa man eh. Nga once nga sultero pa, no, ti may bisyo siya, ti hambalon sang babae nga hindi ko namian sa tao nga may bisyo ya. Ti kay ang lalaki ya kay gusto giniya nga mapangasawa niya na nga babae. Ti mo siling manalaki, dulaong ko niya kung bisyo ah. Pero galiya sa ba lang to gali mga kauturan. Pero tapos na ipapakasal, no? Abdan pila kabulan, nagbalik iya bisyo. No? Ti anong muna karon kinakasal ka na? Amo na mga kauturan ang budlay. Ti kay imo na naging sudlan, hala, sige, amo na sila tawag dira pagka mainantuson, kag pagka mabinatason mga kauturan. Okay? So, kaya ara naman ha, ati, amo na sila, masaling na lang diring ha, ang pagsalig na lang sa Ginoo, kag paglaom amo imong asahan dira. Pangamuyo ka na lang always sa Ginoo. Nga Lord ba, baguha manin akon bana o kunang akon asawa, nga
mangin maayuhon sa imo. So amo na makauturan ang gugmagali. Okay? Ano pa gid versikulo 13? Tatlo ka butang ang nagapadayon kag ang tatlo nga ini amo ang pagsalig, paglaom kag ang gugma. Pero ang gugma amo gid ang labing importante. Mga kauturan, sining tatlo ka mga butang, pagsalig, paglaom, kagugma, importante ini mga kaabyanan. Oo, importante ini. Pero, ginmention gid diri mga kauturan, sa sining tatlo, may ara gid mas pina ka importante mga kaabyanan. Ano ang pina ka importante? Is love, no mga kauturan. So, tanan kita mga kauturan sa sining kalibutan. Ginatudluan kita sa Ginoo, sa pagigugma, una gid, amo na nga ginatudluan kita, unahon ta pagigugma ang Dios. No? Ano ang patubas sa pagpakita nimo sa pagigugma sa Dios? Is to obey the commandments of God. Oo, mga kauturan. Di sa the Ten Commandments, mga kaabyanan, apat lang kasugo ang gusto sa Ginoo nga imo ikabuhi, mga kaabyanan. Kag ina nga sugo, amo nang una nga sugo sa Dios, o kun una nga gugma pagkadto sa Dios, mga kaabyanan. Kay ang anom sini, amo ang gugma para sa tao. No, para na sa aton isig katawo, mga kaabyanan. So amo ni nga importante gid ang gugma. Kay ang gugma makauturan, amo ang magtulod sa imo nga matuman nimo ang sugo sa Dios. Matuma nimo ang sugo para sa tao, mga kaabyanan. Oo, kay kung naigugma ka sa Dios una gid, abudlayan ka maghimo sa pag himo sang malain sa imo sige tao nga man. Kay gigugma mo ang Ginoo, nakakilala ka nga ang Dios amo ang nagtuga sa tao. Sa aton tanan, ang Dios amo ang nagtuga, mga kaabyanan. Di karon imo awayon ang imo sige tao. So hindi gid nga man, kay nakahibalo ka ang Dios amo ang nagtuga sa imo kagnakon. Especially kita tanan gin pakamatian sa Dios o kon sa Ginoo, mga kauturan. Ang iya bugtong anak nga amo si Jesus Christ, iya gid padala sa aton agod nga kita mag kilala sa iya. Now ano pagidan sila ng diri sa 1 John 4 verse 8. Ang wala nagay gugma, wala nakakilala sa Dios, kay ang Dios gugma. So kita mga kauturan, no? Kita nga mga tao subong, dapat magigugmaan. Take note, mga kaabyanan. Ang nagatudlo nga kita nagapakig-away sa aton isig kapareho, ang nagatudlo nga dili magtuman sa sugo sa Dios, ina makauturan kaaway sa Dios. Oo, mga kaabyanan. Tiwala nang iban sing kaaway sa Dios, kundi si Satan, mga kauturan. Ti kita yung natudloan subong, no? Nga kinanglan mag kilala, no, sa Ginoo, mga kauturan. Kaya kung hindi kita magkilala sa Dios, no, mga kauturan, wala kita gugma man sa Dios. Ngayon, ang wala nagay gugma, wala nakilala sa Dios, kay ang Dios gugma. Na, so amo na, mga kauturan, sundon ta ang gitudlo sa Ginoo sa aton, mga kauturan. Ano pa gid? John 13 verse 34 to 35. Gani karon, ginahatag ko sa inyo ang isa ka bag-o nga sugo. Anong bag-o nga sugo? Silingya dire, magigugmaanay kamo kun paano ang akon pagigugma sa inyo, dapat pareho man sina ang inyo pagigugma sa isa kag isa. Ang magaling na makauturan. Ang tawag nila nga bag-ong sugo, timusli ginawali subong sa aton mga kaaturan, amo na lang ning gugma. Yes. Saktur gina, mga kaabyanan. Pero kinanglan, patpat aton sa nagakaigo ang ginatawag gugma sa Dios kagugma sa tao. Sa ako na nasilinggin, ha? Ang ginatawag gugma sa Dios, amo ang pagtuman sa iya mga sugo, kag sa tao, amo man ang pagpakita nga dili naton pakalainon aton isig ka tao. Like for example, thou shall not kill. So, kung di nimo patyon imong isig ka tao, nagpakilala nga ginahigugma nimo ina siya. Pero kung imo na patiyon pagi sa simbolikal kag literal mga kaabyanan, wala sa imo ang gugma. Okay? So dapat daw ano daw? Magigugmaanay kita, mga kaabyanan. 35.
kung nagaygugmaanay kamo, ina na ibaluan sang tanan nga kamo akon mga sumulunod. Tan-an wa, no? Mga kakabyanan, makita na sa mga tao, especially kung sa sulod sa iglesia, makita ang unity, love, no? Love, peace, makautulan mo siling ng iban nga mga tao, kanami sa ila, kay nagagyugmaanay sila, nagabinuligay, no? Mga kauturan. So dira, mahibaluan nga kita iya matuod nga katawahan sa Diyos, mga kaabinan. So kinanglan, no? Atong gid ina ipakita sa aton isid kapareho, especially sa Ginoo, mga kauturan. Nga man, kay ang Ginoo nagasiling sa John 3:16. Kay gigugmagid sa Diyos ang mga tao sa kalibutan. Amugani nga ginahatag niya ang iya bugtong anak, agod nga ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi mawala kundi hatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan. Si Kristo makauturan, kung wala lang naigugma sa aton, di siya magkari sa sining kalibutan. Pero tungod kay siya naigugma sa aton, no, ang Diyos naigugma sa aton, iya ginpadala si Kristo, agod makaangkon kita kabuhi nga walay katapusan lamang kung kita magtuo sa iya, mga kaibinan. Amo na ang gusto sa Ginoo sa aton, mga kauturan. Aron nga sa diin, kita makaangkon kabuhi nga wala sing katapusan. Ari diri makaturan gilustrate diri ang matuod nga mga gugma, no, kag ginmention diri ang mga tao. Sunod diri sa Acts of the Apostle chapter 13 paragraph 2. From the beginning God has wrought through his people to bring blessing the world. Sinidrid the ancient Egyptian nation, God made Joseph a fountain of life. Through the integrity of Joseph, the life of that whole people was preserved. Through Daniel, God saved the life of all the wise men of Babylon. Ano ba't singanon diri makapturan? Si Joseph, gihimo sa Ginoo para mag-preserve sa mga tao. O kung tanaw niyo basahon dira ang Exodus, no, makauturan, o kung Genesis, no, abot ang kaguto makauturan sa Egypt. Pero tungod kay si Joseph, isa ka God-fearing mga kauturan, no, mahinadlokon sa Ginoo, mapinangamuyoon sa Ginoo, na-preserve niya ang mga tao sa Egypt, mga kauturan. Imagine, at tatlo katuig nga walay pagkaon. Pero tungod sa wisdom ni Joseph, mga kauturan, nga halin sa kay Kristo, mga kauturan, ang Egypt wala nasupay, wala nagkalamatay, mga kauturan. Now, si Daniel, no, mga kauturan, sa time ni Daniel sa Babylon, bisan tuod sila na ulipon, no, nabihag, mga kauturan. Pero tungod kay si Daniel, isa ka may nadlokon sa Ginoo, mga kauturan, naluwas niya ang ano? Ang mga wise men, no? Kaya iti si Daniel among gigamit sa Ginoo sa pagpatpat sang damgo sang hari nga amo si Haring Nabucodonosor sa rason nga wala mapatay ang mga manggialamon nga mga tao, mga kaabinan. Okay? Nga man, tungod kay sila na higugma sa Dios, sila gingamit sa Ginoo, makauturan. Ano pagit sila dire? And this deliverance are as object lessons. No, amo ni aton ko a lesson, mga kauturan. They illustrate the spiritual blessing offered to the world through connection with God, with the God whom Joseph and Daniel worship, every in whose heart Christ abide. Amo na gali, mga kauturan. Tungod nga sila ni Daniel kag si Joseph, mga kauturan, nagadayaw, nagaworship kag nagaabide kay Kristo. Amo ra'y matuod galing paghigugma, mga kaabinan. So meaning to say, kung ikaw karon isa ka Kristohanon, kaangay ka kaliwat ni Daniel kag ni Joseph nga ba pinangamuyon, bisan pa nga gintilawan si Joseph, imagine gintintal to sa asawa ni Potiphar, ha? Pero wala siya na pa biktima, mga kaabinan, ti kagwapa sang asawa sang kapitan. Okay? Pero wala mabiktima, mga kaabyanan. Si Daniel, ha? Grabe man nga struggle niya, no? Nga gin pasimba sila sang monumento ni Haring Nabucodonosor, wala sila nagsimba, mga kaabyanan, siling ni Daniel.
Kung dili kami luwason sa Ginoo, bahala ng Ginoo. Basta dili kami magluhod sa sinang Dios-Dios nga ginhimo nimo mahal nga hari. Imagine, mga kauturan. So amuna nga nagpakita ang matutuod nga gugma dira kay Kristo, mga kauturan. Ano pagid? Sinya dire. Everyone who will show forth his love to the world. Oh, buting ganon kita, mga kauturan, dapat karon magpakita sang matutuod nga gugma dira kay Jesus Christ, like kay Daniel and Joseph, mga kauturan. Is a worker together with God for the blessing of humanity as he received from the Savior's grace to impart to others. Amunang gali, mga kabinan. Kung kita gali, nangin kaangay kay Daniel, ang aton galing maayong impluensya, aton ma-impart sa iban nga mga tao, mga kauturan. Pero kung ang aton mapakita, lauay nga mga pamatasan, ha, walay gugma, walay kahadlok sa Ginoo, so amo po nasundon sa iban, mga kauturan. Okay? So kinanglan ang maayo nga mga karakter ni Jesus Christ, amo ang aton ikabuhi, mga kauturan, agod nga sundon man sa iban nga mga tao. From his whole being flows forth the tide of spiritual life. So amo na, mga kabinan, sa aton nga pagkabuhi bilang Kristohanon, kinanglan mapakita naton ang karakter ni Jesus Christ, like Lady Daniel and Joseph, mga kauturan, no? So ano pagit siling dire, no, sa amugyapon nga libro sa Acts of the Apostle 15 paragraph 1, priests and rulers became pigs in a root of ceremonial, no? Ceremonialism. They were satisfied with a legal religion, and it was impossible for them to give to others the living truths of the heaven. So amo nang mga sa unang mga characters ang mga pari, no, mga kauturan. Ginapakita nila ang mga ceremonialism, mga ceremonial, no, abi nila sakto na, mga kauturan, kag sila man nagahandom kag nagatuo sang kamaturan o kon langit nun, mga kaben nga pagpuyo, no, naghandom sila. Pero gali, mga kauturan, dili ang hasta dira. Sinadiri, they taught their own righteousness all sufficient. No, amo na ilang ako, nga okay na, no, mga kauturan, and did not desire that the new element should be brought unto their religion. Na, the goodwill of God to men they did not accept as something apart from themselves, but connected it with their own merit because of their good works, the faith that works by love and purifies the soul could find to place for union with the religion of the Pharisees, made up of ceremonies and the injunction of men. Mga kabinan, hindi kita magsunod sa mga parasiyo, hindi kita magsunod sa mga hipokrito nga magpakita kita sang ilang mga maayong buhat. So ato na ginbasa gina ang 1 Corinthians 13. No, bisan ano pang aton himuon, pero kung wala ang gugma, makauton wala gid ina pulos. So gusto sa Ginoo nga mapakita naton ang matutuod nga paghigugma dira kay Kristo, kag subong man sa aton isig kapareho, mga kaibinan, para wala gamong kalibutan, no? Nga ang damo mga sundalo, damo military, mga pulis, tungod nga aman kay mga tao kulang sa paghigugma, mga kauturan. Kung ara ang gugma, di kagin maghimo sang malain sa imong isig kapareho. Na kung wala ka naghimo sing malain sa imong isig kapareho, ang Ginoo nalipay sa imo, mga kaibinan. Gani, mga kauturan, sining gabi. Ang Ginoo malapit na magkari. Kinanglan ipakita ta ang pagka-obedience naton sa iya mga sugo, especially sining adlong inugpahuway, kag ang aton paghigugma sa aton isig kapareho, aton man himuon, mga kaibinan. Agod nga ang Ginoo malipay sa imo kag nakon, time to time mobalik ang Ginoo, kita makaangkon sang everlasting life, mga kauturan. Kani sining gabi, way na tauras, mga kauturan, aton na pasalamatan sa pinasay ang Ginoo nga at least nakapanihapon kita spiritual, manungod sang iya nga mga pulong. Kag aton na pasalamatan ang aton niya nga CEO,
Dr. Emilito Oy, subong manato nga station manager Sir Jose Albanyes, ang ato nga radio technician sinigabi Sir BG Sirada, magapangamuyo na kita mga kaotoran. Amay nga balaan nga yara kasikitasan sa mga langit, salamat gid sa imong mga pulong nga imong ginhatag sa amon. Ikaw nagatudlo manungod sa gugma.

0: Yes, sa imo makanakan karon nga nagpamati sa ilang mga radio naga-live through Facebook. Ngayon nga mga pulong maghatag sing dako nga duog sa ilaman nga tagsa katagipusoon. Kag ikaw man mag-aayo sa mga nagabalatian spiritual, physical sa sinigid nga gabi. Kag ikaw man mag-provide sa mga nakulangan pinansyal nga sa gyapon ang mga pagpakamayo ila maangkon kag subong man maka-recognize nga ikaw amo ang naghatag sina. Kag buligi man ang amon nga CEO Dr. Emilito Oy, ang protection may panglawas sa gyapon ila maangkon kag sa labaw sa tanan ang blessing nga makabulig sa mga tawo nga nagkinanglan kag subong man sang imo bulaton sa pagwaragwag sa may balita sa kahanginan. Kag amon niya nga station manager Sir Jose Albañez, ikaw makatag may panglawas man sa iya panimalay ang protection sa gyapon ng tanan nga mga staff sa XFM, ikaw man magahatag sing wisdom sa ila kag protection kag good health. Kasi niya gabi, samtang kami magkapaloy sa mga katulogon, siya po ikaw magkaproteksyon sa amon. Ginoo, maloy ka sa bugos ng kalibutan. Ikaw magahikot sa imong spirit, sa tanan ng mga liderato sa sining kalibutan. Nga sila mangin manalukon mandira sa imo. Ini kun imo kabubuton, imong matuman dili ang amon. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo, sa ngalan ni Jesus ng personal na manuluwas. Amen. Ay inyo kubos ng alagad, Padre Hiren Soliano, katrupa nyo, XFM. Bye-bye, see you tomorrow. God bless.
1: XFM.
2: The Music of Salvation.
3: You were the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.

0: is here.
1: XFM. XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong pinagawa.

0: na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
2: The Music of Salvation.
3: You are the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.

tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa.